0: Pacific people together.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: I tofa talo fatu el malo Samoa lo tapu mai maut malo ni tu la talo falama malo se ifu manuia. Si mai lo fa fonga telefone ele lima tolu tasi pi PMN ya Aotearoa le asolulu sfulu tolu me lo afelo sfulu ono. Ole vai asolu nei ole ngana rotuma na amatail pol kalami fa asolu ngana Pasifika ilalo mtanga luenga mo tangata Pasifika ya Aotearoa. Ole moto rotuma e ono se lau lima sfulu kilomita le mamau ima tu isi fo suba ma o se vai ngai pule le malo fiti. Ole au tu polisi mo le nei tausanga ole ia teu tausi ma o ole tatunga ngana ma nganu ufa rotuma na ia ola matupu mo tupulanga fai mai. Tu sai mal fa mau mau ngalu tanga venga mo tanga Pasifika ila loi folu tu afi tanga tu rotuma lo au mau New Zealand. Ma o se fa tu la nganga ali fa aptonga le UNESCO ile nei ngangana fai mai o se tasi o ngangana o la matia ma mau watu. Olo ufa au mau mai le asusana te enei sfulu o me se io ole sfulu o no me. Wa fa'ala wilo mai se tansi o li ipoto itu langa tau se eleni o le ale etu tusa le afianga tangata Pasifika ma tangata Maori pe asi itia le tau sanga yanga ba ai mo le penisione. O le ala pta inga mai a shea mupiol i kap na anga isa o lama li fa'a iunga lwa inga fa'a pufaya le national li fa'a pia o le ala atu tau wale fa'a inga palote le fufuanga isi itia le tau sanga e ma wale superannuation. Fai mai i kwap, ele o tangata ume mafai ono faa wau pele nga lulue, pe ama vae le ono sfulu lima tau sanga le matutua. Na faa aniele ta ite alivai nga faa upfai le leipa ya Chris Hopkins, le faa inga taa ole afia ngai ma Mario Meno Kapa Kingi, ele ta umafai ito e tu molona no foa ili pale mene. Ole fai pule o te tai toke rau, ule efa ta atu e foa ili vaenga le te pati Maori, wa ye faa la wilo le faa atu ino te vaenga foa e ingoa ole te tai toke rau, e tau vaa ilo na lava itu malo. Na sao no ai Hopkins, e fai nga tatele se tasi e tu to tasi fai nga palota. Olo i ele faa moe mo le leipa, e manu malo ino foa Maori uma e fitu ili fai nga palota ya novema. Ua faalia se polenga se sui o whanau a onga Pasifika le Universite o te konolosi au kilangi po le AUT na ole ave eseo le polo kalame ole fees free. Na faala wilo le minister o tupe a Nicola Willis ole ale toi faawa wina le tongina o pili mo tausanga amata le paketi al maa loo ile maa sina nei. Fa Melbury Standard maafitanga tuma ita ia onga tu la fono Pasifika ya fui maono nova tangi o le toa tele fana wa onga le tausanga taluai ma le tausanga nei o tangata Pasifika. O le soloi esea o nef so swani e ono tau fie te maiti a onga Pasifika mai le anga iatu ya onga mawalulunga. Wa fa alia fo ele maafitanga fana wa onga le AUT ele ea mana ia pe fie so swani le malo i fa afita u limoni lo ofea ngai ma te maiti a onga. Tala mai le Pasifika, ua faasaa una toe faatauina le aba malosi New Caledonia le vaiaso le nei, ae ua tu na lata ele faamanutuina lua tau sanga talo unifea ngayeli territory mavevesi ono suinga i tu la fono fai ngā palota. La sifuli tolu o mea le tau sanga taluai na tu lai mai vevesi ino o mea, ma maali li oe tangata sifuli faa ma le tele o mea to tino na faalea ngaina. Ua faa ilua mai ele malo, o le tapule nei ele faa tawina atu ole ava malo si fale ava, ma le inu pia inu fanga faitele, vanga na aile malai vaa lele faa vao malo. A mata atu nei se ia ulia le asu saa, sulfito me. Ma le tala faa iu, o le ale a ufia la tau o lo malanga mai lalo le por kalame faa pteo mai Samoa isu enga fau o le avea ai, ma situ senio New Zealand. O le visa o le kouta Samoa o lo ofo ina atuwa ya vanoa e tasi le afi se lau, i tausanga ta i tasi mo tanga te fieno nofu mfa inga ruenga tu mau ni usila. O fa ilo mai ele malo se tu enga mo isi tanga tu malanga mai o lo ofia mau le sitiseni e a mata ele lua afe lua sful fitu. O ila ato o le asu e te tau ona sa otali ofisile sful ma lima mai le lua sfulu, ya usu otai matiu te tau ave ma ia maana malama itu la fono ni usila. O ila tō na whāna nau ni usila po la tō Yeso o tanga whaatamā ma tinai le atuna u o le āle e sue. Samoa, o telefona, o le nei yaso, manuia tele lau tāpua inga, i inga pula i Maria Makelita tū, soifua.

0: Kukore ke u whamarmar pe mua, ngahi talwhatapu u whaawhaki, ka e tuku mai mua e whenga maare ko ni, ke kamata a e tau porokalama pie mentonga, ki he aho pure lulu koe ni hongo furu mātolo me ua whe ua ano, ko au Filippo Motulalo. Whamalo atu pe a e kinautolo o ku pōpō mai, mo kinautolo o ku mui mui mai, pe a... I whenga maare ko ni, te utari tari pe mua ku whai a e whaafi ki he... Kau kausia ko ia wai whanua tonga o e sesmeta tisi o Nusila, a kalolo, kau kalolo fihaki. Kene tataki mua ki tau tolu i halotu ki ka mataaki a e porukalama. Na ia i amanaki ke whaonga i a e Zoom, pea pefo ki ke ohake i he whamafola ata ka koe uhi koe whanki i me whateke ni kare peu te ke māu e ta whake e koea ka te u taitari he ki he whewhikau whewhikau ko māu pe au ke hū mai kai kai te utu atpea ha hi me taha ke tau whanonga aki
1: Malapito Filippo fa malo atu ke o me fa mare ko ni pe ma ma ku ki e te mu a lotu ko ko e proclama o le te otoma e se fini tu pe mu ke u la wante e sa mi ko en ke fa me mi a lotu i e se fini ko sa mi pe ni nga la u fo fo ko a ni sa mi hi vong fu ma to lu Same tiga tolu te o a te mua a e sāmen ke whai mea tau lotu i he ahoni. Ai a kupehe hono pare a koe a e sāme. Ko tu i Asihova, ko ke kofu aki a e langi langi, ko kofu aki Asihova, ko ne no'o aki a mas mafi ta ko fukutu'u a mamani ta he mawe'i ko folofola ko fukutu'u ko talo ni talo pe mei mu'a o ko talo pe mei tuai ai a fiona e sihova ko haaki e hengahi au ko haaki e hengahi au e nau u'ulu o ko haaki e nau fepaki e hengahi au Ka neongo e uuru a ngahi wai lahi, ka oku huru a langi langi o siho wā. Hono oku ne afioi i orunga, ko ho ngahi whakamooni e ala whalala au pito kiai. Ko e tangata po whare, ko e mā oni oni, te e tehe pe o lawi kuonga e eiki. Tape mo e afio e o tua mafi o tau loto wa tonga. O tapo atu ke a hau eiki, ka maa foki a whare a wha a talanga, ka mo haa mata apure. Tapo atu ke kau taki lotu hono kotoa, e pe foki ai ku whakatapo atu ki he Ngahi fofunga i family ko doa be o ku mau mea mai ki he proklamu koia o FFN. Ea tau poki ki ha sola pia moha vulangi. O ku tau kau fataha i he FFN. Pia moe proklamu koia o ele ti o tō ngahi FFN. Tu pia mua moku e whainga maare koini ke u whakamunua e koloa. O ompe moku i he fefini ko hui koe proklama o e ahoni. O ku tawangi be, o ku lelei be mea kotoa be me ngahi mi apina. O ku tahi a pita e ngahi siasi tau te fita ke he siasi ui ngahi family e ngahi siasi Wesleyan tawataina tonga o ka me foke ngahi siasi KGB. Ok nau ngai aki ai wike koeni ko e wike familien ko wipe ko e tu fataha ai whamea e whanau, ka mā e sāpate whae, ko tau sito a pēmei ai. Pea hakomai ai e sāpate tamai, ai au ka manaki e whakatonga, ai au ka manaki e sāpate koin ka hakomai. Ka oku ngā whangau ake e ngā saiklahi, ai wiki koeni, e ngāhi e fiafi, ko e ngāhi e fiafi, oku iai hono potfolofola, pe kua mono ngāhi polokalama, ke whakamahu inga iai a wiki family, i ngāhi saslahi, whai ngāhi ahi aki, i ngāhi family whakakasi aho, o whai e ngāhi polokalama lotu, pe mwe kufia, ko hui pe koe mahu inga o e wiki koe ni. Ka I he le soni koia oe ahoni e saame hivangafu maa tolu pe amoia pe ko lau atu I he flopola oe ahoni. Ogune whakamahino mai ai ai whakalewelewa ai otua. Koia nane ngauhi ai langi pe mo maamani pe whakahai ahono lang langi pe mo ono pe mo ono maki mafi I he tapa katoa pe oe mo ui. Ogu hanga e le soni e saame koe ni o whamanatu mai ke tau tolu. Ogu I kai ki toi ai ha makatuu maaloki au pito I e tau nofo ka koe nofo ai whamiri. Peko nofo koe a ai kai nga. Ogu ni hanga o puke aki a ngahi mi alahi o tu tai ai a ngahi loto whare. Pe aku okoko e uiki koe ni kene whakamanat mai ka te tau tolu. O guiai e makatuunga lelei ke tau omi a e ki ke hoko koe makatuu ia o ngai whamiri I he whanonga koe ia o ku tau whai. Kapau te tau hanga o toko ngā I a e whamiri a e o ku tau ia I pe koe ta tau pe he whamiri a toto ka mai family hello family sesi ko ko ngala he e fa kau kau ko ni ai ga ke tau fa kau kau a tau to luia pe ne ke tau fili e ke tau tolu a nga family ke tau hoko mai ki ai maman ko ni ku fang hai nai fa tapu ka nai o mi be e ki ke tau tolu ke nga he potu ke he pe nga he lot of fire pe moe amanaki koe ni ai makatuku maalohi taha I ha society ka koe family. Pe ko tuio ku ngai aki he ngahe lotu siasi, ngai siasi lahi I he tautolu no whakatonga a e fiafi monite koe e fiafi whakafamili a ngai family pe tautaha whaibe a ene family ngahi aho kehe ka koe e monite ngai aki he toko lahi koe wipe he whakakau kau o ku mahu inga au pito pito a e family a e mahu inga pito pito a e ha makatu le lei a e family I he le soni saame hivong fu maa tolu koe na tau lau na e whakamahino ai I he ngahi tuunga e wes tolu pe moe whaa ko dai bu ko hopu mai ai hanga he fainga ta pe ko haivi malo me tua o hanga he fainga ta ko ku hoko lewa no fa ma apo opo ki tau tolu e hanga he e ulu e family ki he taimi ko do be hoko mai fainga ta ko fa ma hino mo ni e te tau tolu ai fraongo ai ma fraongo pe ku falala ai family o guia e taki e family ko ia ta dau bera tau ngai family toto e tau unu unu mai e family o e lotu ka tau ngai sesi pe mahino o guia a hono ulu ka ko kalaisi i ngai lotu fare pe me ngai family ko ni i he ves ni ma o tala noa ai sa me o kuni o mi e ia ai taki o ku falala anga ai taki o ku faiki ai ka falala te aku mo'one he ngahi loto whare o'i whamiri. O ku iai e taha, o ku whaika e whalala, ka koe tamai, pe pe foki ki he whae. Pango pe, wha mori mori atu pe, na ko la ngai mamahi a ngahi loto whare, ko more a e tamai, ka kwa more pe mo'i whae, pe he taimi lahi, pe more a e taha, o ku whailewa e he whae, a e whadungia, koe toko taha koe tamai ko more pe koe tamai ako ne whai a role pe koe ne play a role ko ia koe whatongia ko ia oi whae I he taimi ta tau pe ako kabade utala noa kia ia Samio e ao ni ako ia ia makatuu ka ko kalaisi koe makatuu ia ako falalaanga koe makatuu ia ako maonioni koe makatuu ia ako pau pe kabau ako pau ke falala ki ai a ngahi loto whare pe te ngahi family I he whanonga o ku tau whai. O ku pehe pe o hange koia koe wholofola te ulana ho siasi I he makani pe o ku uhinga ia ku uhi koe makatuu o ku maalohi au pito pito ka ku kalaisi ko ia ku makatunga ai fuku kau kau koe ai sāme ke fai me ai ai langa o ngā family pe ko fi fi au bit bit ke o me ai fuku kau kau ko ia o e wiki ma winga ko ni tau fono ngai pe mo e ma sia sku u no fo ma winga ai ai sa pa ko ni pa mai ko e ko sa pa te ta mai ia ka I taimi ta tau pe o I sāme hi wong fu ma tolu he konga ki mui o ku ni omi ai ea ai whakanonga o ku kai ki ngata pe he makatuu mālohi ai kalaisi he ngahi loto whare pe mo e whanili ka ku omi e he makatuu ko ni ai whakafi maari ta tau e pe koi hā ha whahinga whaingata o ku hoko pe ko hau I whabitania ko e chaos pe koe turmoil. O ku hoko I he ngahi loto whare. O ku hoko rewa ai wholofola pe mo e whanonga whai I he tala loto a whatu sāmi. Ko ni ku hoko ai wholofola koe whanonga. Wha fie maari ki he ngahi loto whare. O ku hoko ai he ngahi whai ngata. Pe tāne ne I ke whiri ngahi whamiri lahe pe ku whotu atu he ni e he proklama koe ni, pe moe sāme koe ni, moe whakakaukau, te tau whiri pe mua a Kalaisi, koe makatuu mālohi, makatuunga mālohi ia, o ngāhi loto whare pe moe whāmiri. Ai e ko whakakaukau kia, ia sāme hivonga fu mātolu, e o tua ko māfi, moho langi langi, hei kai si tua pe mea ia kakai o ku tui, I kai koe ia pe, ka kuna o ku hoko ia koe makatuu, makatuunga mālohi ki a ngāhi lotu whare ke tau wunga a ki ai I he whanonga te a moi mo ui. Ke tau lotu. E to mai māsi ta mo alo ofa. Ai a Fiona ku punou ki a te koe a ka kai tui kotoa beo e universi. O ku punou ki a Fiona e otua e lau piliona o e kakai. O hibe koe nau falala o koe ai otua na ke folofola be pe tuu ai langi pe mu ngahi fetu u. Pe ke I tuu ai e ngahi makatuunga mālohi ngahi pouturiki o universi. Ma u whakafitai o ku kei hopo be ai la a pe mi hono hopo anga talu meimua. Mau kei yongon, mau kei mau inasi pe o tua, kei yangiri ki pe a hono matangi, pe a mau manawa ki pe, a ngahi mea a whakatupu ai a Fiona, pe whakamooni, kei teki mau tolu, pe mafi mafi oi a Fiona, ai a nake ngahi aki a langi pe a moe whanua. O kwhawhitai ho mau lau maari e, I he mō meniti koeni. Amana ke kamata ai proklama I he sefini, ma un mai o tua pe moe hu ki he a Fiona. Ma u whawhitai I he whakala koi fio e ne a fifio tu powono ka ma e kuini e o feina o tonga pe moe whare o ha mohe ofo. O ku ma u whawhitai o tua ke lau maari e bea hau eiki ka u ma ai kau taki o e whanua isa e kau takilo tu, kau maa foki o tua. Ai, ongo palemia, ongo pureanga tonga, pa manu slan. Malo e o tua e whale lei ko whai, ke ngahi loto whare o e siasi. mau talanoa he sese kau mau manatua ai te waki o tua ke mau wha manatua ai ua ngea tau o ia umai ai lotu folofola ki tonga pe aku mau fasi ta ie o tua I he ngahi tau tangata ko nau whaimai ko whaimai ai hano lere aki mai ai mama a koi ai a Fiona o au mai ko mau tau tangata koi whawhetai ka koha whawhetai mi haloto o ku honga ia mo oni ai mo, mo ui te mo oni lau ai himi hongfu maano na himi tātānaki ai se si tonga whanua monu ia koi mau kei o tua aki a siho wā e o tua koi whawhetai ia o mo minit koin te wamanaki ke kamata ai mau proklama ki he efe a fini te mo ele tio tonga Aku mau hapai haki ki hea Fiona. Tupe mua ke au mai ai ngahi whakaango mai o tua ngahi ongoongo. Whakaango mai ai ngahi hiwa. Whakaango mai o tua ai ngahi whanongonongo. Pea ku hoko ia koe tataki ki mautolu he maunofo he community koe. Ni heki tāpu kina mai. Tupe mua ke au mai ki ngahi loto whale ai tāpua ke hea Fiona. Bebe he foke o tua koe ke whakangalo. Ai si kau ngā aue a retio. Kamu ngau e oskia vilenga, kuna ufai ngahi lau I tau au mai ke fufini. Ki ono tufaki mai e ngahi ongongo ke ausia e tonga, ona ngai lot of ale I tāpua ki ofa beia ai a Fiona. E otoa, tataki mai a ki mātoro, ke ngau e te mau fai te fiafikoni. Tukbe e ki ke kei lang lang ia pe hokua fa. Pe kei goya be fok ki helotun, mau whakaua I ke ngahi lotu fale, kusi ngahi tamai, una u formana tua e sabat tamai fatonga e sabat to ni tuve mo ke tu ma wai o tua ai afion kada me na he tamai ke ma ke ma tu fata ke afion ko ma ka lau kon ai ia tua ka ma tu ma lo ki au pito pito ke ma ma hi lo to fare ke tataki ai na he na famil ko tua be pa tamai e mau hangat ki hea Fiona, tāpua aku whamonu ia. Ia e ngahi whae, kuna o toe whaibea ngahi whadumia whakatamai. A koe angai e mau whi wahi wahi ake, ngahi ngā wha. Koe whadumia ko toa beo tua, ka koe tauki ai a Fiona. Ka maunga kia te koe, ko koe ko maunga a ngā. Ka mui makatu o mālohi au pitoe. Ongona mai angi mau tolu, I hei whiwhini, pa mui loto hake atuni. Ko mau loto kori ko toa beo ni o tua. Amen.
0: Amen.

0: Den er fra Marlo, her fra FK Kalofiaki, i Latua Koia, og i Kamatanga, i Porokalama, må jeg ngaue, må jeg få tutu u Koia, og fai he på Koini, ai pie mentonga, ke o atu e ngahe i Popoaki, må jeg ngahe whanongonongo, pepefoki, må jeg ngahe fas, ke fafetu takiaki, ai fetau tu tau fai funua e koe ni, ui a tau ngai fatongia, ui ai mo ngā hei tana tutu ni ke fai, ui ai pia mo ngai whakaloto lahi, kau ku whamalo atu, malo whaifkau ai lotu ko fai. Kone ku whamalo malo atai pe, he lotu nai ke fai pia mo e tana whakatapu, kai hoko atu ki he ki konga ua pe, o e porokalama hangi koe ia ne fai atu e ki whalaulau noa pe, ke fai mua hara ki i tala noa, ki he mea ko sāpate fukia koe ni sāpate oe sāpate tamai o kai ke whailonga ia i Nusilani ko tautua lupe ia i Tonga pia ange koe ia ku whalea koe mahina ia koe ni ko me o tau whailonga e tautua lu a e whamiri kamata ki e whanau hoko mai ki sāpate whae pia tautua e hoko atai pia koe sāpate tamai e nia a Tonga. Kake ki lawe mai mua ke mauinga e aho koe ni whaifukau, mahalo.
1: Mahalo ki tō Filippo, tō kore pe mua ke uwhanga tai pe mua hanga he tawa whatapu, ko atu pe mei whareni, tuku pe mua e atua, tuku pe mua Filippo ke talango fua pe mua. Pata kau ko omi moku pa ko koloa ia e whaifini. Koia, koe hange pe koe, koe lotu ku tau ongo nao, tau whawhetai ko toa pe, koe tui nai omi whanā pe, pe mono wholofola i sāmi hivu fu mātolu, ke kei whakai ai pe, koe wike whamiri fo keni, ihe tau no whakatonga, pe kulahi au pito pito pe, hono wha ekea mu pausi, he wike whawhine, koe hā kua uai pe, mu tāpate o mu tolu e oi tāratā. Koe, o pe he be foki Filippo ko he be ko tau tukau mai mi tonga o tonga be una whamana ko he be ko tau whamahui ngai foki ai family pe ko fie fie au ko pati tau nofo whakakaukaua pe mei mua a hano omi pe mua ai tamai tonga ke makehe atu pe ia ke whakataha i koto pe i he weekend ke ni whakamaapo opo ai whanau ai whae pe be he foki he tamai ko whamore more lahi api ka pito ki hanga kai ko hanga langa i mamahe ki hanga i lotu whare ko more ai tamai more ai pia moe whae pia ku play he whae e rolo e tamai pia play he tamai e rolo e whae ko te he foki he ni ko ulalahi ka ku more hatahe i ngai lotu whare ka ko hanga ia e tau whanonga pia moe mo ui pia ko tui oku omi pia ko e whakamanatu ko tau tau me foki he nia o tau ngāo eka septema ka tau tolah bea ngā hi familia i Nusilani o i tonga o nau kei tau ngāo eka pina tolu ke whama apu opu ko toa ki ai ai family i he weekend ka kumaka tūnga bea o hangeko e lotu ko whai ko tau sio ke ono omi whakaforofola ke hoko beia ke whai ai a whiri ai family ai makatuu ke tuu ai ai family o makatuu nga i he eiki ke si suu pe ku whiri he ngai family lahi ko toa beko tuu ko tu beko ki taha te family te whiri ke pe mui amanaki pe ke tō kaki ai mo ui ko ia ke ngai loto whare ko toa pe i he koe tau tei mio ku tau whai ki tau tole tamai pe ku hoko mai he tau whanau he kaha u o hange koe koe tuku au be ko tau whai mai pe me he kōhiri ko hono toi whakamanatu mai be ka teki tau tolu ai roll o ku play koe ia he tamai i ngahi loto whare koe ia o i family hange koe ia koe ia neongo ku nai makehe at pe sāpati ku osi ia hono tapangai kina pia moe rol o kufai e whae e lo kufare e family pia kui kaito e weiwei ua ai mahu i ngai a sāpati kohiri ka i he whakatonga o tau te omi pe pia moe tamai ke whamahu i ngā e pepe mo ia a hono whatongia kono whatongia hongi ko ia ko tu au mai mehe mei mo a kono whatongia ke whamapau i o kua i ha whai mā e loki whare family e te pire whamapau i o kua i ha whare o ku ato lelei mo malo kia i family pe kai ko ia pe tamai u nehanga whakaukaua ko malo e family fononga pe mo mo ui i api fai leva tranqui na fai ono nga fatongi fa fai ono ke lot fai family ai ko rol o tamai ko na pe fra mana ko mai ko te tau to pe i tei mi ta tau pe ko ke tau hanga fatonga ai tau hanga pass on hangi halere fuka na fai se tau mai tamai ki mua ho fanga fatapu pa tau ala ki tau to o to hoko mai pe i hen ka ku tau hanga ka ku ki tau hanga o fatonga ai e tai ni koe o ku tau awe ai e fo i whakatau kau o e malu pe mo e tau ki ki he eiki e koe ai a tene tokoni mai ki a tiki tau tolu ke whaka ai ai ha maka tuunga lelei ai te whanonga whai he lant whare koe ai whamiri pe a hange koe ku lawe ke e lotu ane nai a ku lawa be ke whatonga ai ai malopi e kaukau a ha lotu whare o ku maka tuku iai e tamai iai pe amere o e fae o kuna fae ai tataki pe kai ngatai o ku koe malu pe amoe fie maarie pe amoe nonga o ku kai gea ha chaos iai pe kai gea ha tahanga uia ha mea ko turmoil iai pe kua ha fahinga a whakakaukau pe io o ku iai pe ngai fai ngata ha ngai lot whare family ka ku tau fai o hange koia ko e tala ku fai he pederesko sofi wa fai be mua hau mou whiri ka ko au ka mo ku lot whare mo ku lot whare e mau kei tau i bea si hova po tui koe koe koe whakakaukau be ia e Filippo a ku o ma ki tau tolu e mea po tui be ko si behe be ngahi lot uku mahino ko toa be ke ngahi family ka kuna toa whakamanatu mai be ka te ki tau tolu a hoi uku i kai ke nonga ai tamai i he whanonga o kwai i la ngai lot whare family i he tongai e malu e tongai e webe me akai e tongai e webe me ainu e tongai o mau he family hafi e maari koe ka hatamai a Filippo o whangafatapo o ku e nonga i ha taimi o kwhaingata i a e family a kono fatongia nei o mi beia e ki ke hoko koe tamai ke ne lawa o whai a e fatongia ko ia ke kuangi mo ona ki aonge ke tamai e fohi iwi ma kehe pe mo e fatongia ma kehe ko ia au ilo behe ngai tamai ngau i unau whai pe wea e whaka apa apa lahi au pita pito ngahi lotu whare ko toa be au ia ia e ngahi tamai o ku whakakato na ngahi fatongia ke whakapapau i o ku makona e family ke whakapapau i o ku malu e family pe mehla a pe moe u pe whakapapau i foki o ku nong e family o ku iai ai fie maari pe a hongo i o ku nonga e family e ngahi lotu whare e flipa mahalo koe koe ki e wahi wahi pe ia whai atu matu ngahi wiki mahu inga koe ni pe a moe sāpati wangana ke ki ai malo
0: malo pito kalolo wai ki fu i misia ne ki lawe si pe ki ai tala noa ka kuhange ku nofwai e ku whakaukau aku ka ingata pe ai me toko ni ko e maru mo ha ka kuhe me whakatofia ange ko ki tau tolu ia te tau haua haro pe ka ku au ki ai pe ki konga kerekele ia he kolo o e tamai pero mana ki me beka na
1: ka tala no ki ai mo mau inga ko lahi ko ni nga hi ha ko nga tala no ko ni lahi nga me afta ko kele kele ko i tonga
0: ko
1: ok ma he age ko i ko ka kau kau e ko ni nga hi mama kala ko te si fa kawai aku ye na ni hi na na feel na dog na hiki mai ki no silani ko hi ko ke si ai ha na api tu hau
0: ko
1: Iyo, ko hi foke ma ube he lahi atu. Kau kakoi mone mone me oke, oke, oke, lawe ma koe ki ai. Oku omi ngahi family kato ape. Oku mi ki konga kere kere i New Zealand, ka pawa ke mao itonga, o mai o ma ube he ni. Pe apitu hao ak behe toko lahi na o mai o akoe na ngahi whanau ke ni. Kakoi omi kato ape he whakakau kau. Ai family, ai tamai pa mo fae o matunga na fakau kau ko e o faka fela ve e ai na mo ui fala mari fa sociale ka ma foke e fa economica ke te ngo ta ula na family ai e
0: koi
1: koi
0: koi malo ko ko tu malo ko ngai me e fa ye fa malo ko i ko e ai tamai ko na o na ta fi hi pe na o fa mo fa to fi a five of five up and more the taki. O my hang on your kumarwa api. The kauki family, good old making a time good nipper for Malo here. Taukau, kauki family, not the kauki, yet a my fa e.
1: Because on my paper deck, get a mic, Hokomai, and Tartor, can fire a test, see your time line, okay, a coy, can go a coy best, see your see a ton, and I lot of fire, eh?
0: Good.
1: It took back where the massive one of Atomiake, fire a few book, to no poor car, but to back where I make a fine now, see you again. I have a role. Kau halang ay mama yang kau fale aku fai yang ngahi lalu fale kau si pulih tamai pulih mau fae kau kau tukuai ngahi ngafa kau pas kalau pe lalu fale pe family ngafa fae mengafa tamai kau pulih kei aku tu pe fatumia pe mengai kau ya
0: Famalo tu fiskau ai fa kolo ku ke fai pe ta tu fito te te wa tu ki he sapate tamai pe ta monu al pegatiko ai ofu ke mau ha sapate tamai ko ngata ta pe yo fa america ko ina ko si asi pe mo ta uno fo i fonuani ko hi ta usio ko to atu ai ko ko i taki oi wa fonua tonga oi se si medotisi pe Neo ngahi fuawa ke he kau fai pe mo siwa tu kete koe koe tamai koe pe mo taki pe tala monu at pe a sabate ko ni mawa ha holere pe a koloa ia pe a ho ni kete koe maro
1: maro abit
0: maro

0: Koe tautaimi wasi e mene te watolu me he whāpako whewhia ke taitari toke tā he tau porokalama kau mai erewa toke tā aisa ke takau koe ne whakahua pe i he whakarea whakapiritania stethoscope in these years pe akune hanga i loi ai tūnga mo i lerei o kutau i ai pe toke tā
1: i o tālo
0: koe ha o whakangongo mai ki he mo i lerei ai tonga i Aotearoa hanga he ahoni.
1: Oi, a malo, a Filippo malo e lerei ai. Ai tau reti o, ma pehe ke kau whanongo. Polo tau whepuri ngaki, ka whae to ki... ki toko ni pehe ki lawe, pe oa pe tuku, hanga lau a himi. Oa pe na tuku, eh, ka tau tratara noa pe ki ke... e tau mo uina aonga to e pe ki ane ihi koe. Mahalo hoi koe na te whapapau kei mua ko mea mamafa tā pei o toka o whai kei whai toka ngā ma wai pei o lahi u mea kei hea koe kuku mo mea ngai whatungi a pāui a toka e whānau o ngai kiriri ki ka koe whakatatau koni he toko lahi kone ka kai tā u wango furu o tolu mo furu whai kei ka kamata ase mamba ki hea kua futu pea mo e o lere ai pea o lau ki he fitu mo furu mo tā u motua kua nā tole au kei e ka toka ngā mau pei ki he tā u e ki he toto maolunga, ngai pia kuke kāti o vesto la condition. Maha ki mafu, ai kuna uhae whakatahe pia mwai suka, mwai obesity, mwai mafa. Kuna uhae whakatahe kāti o pia ume koe a kuke he kāti o vesto la diseases, eh? Ai a koe... Ai a koe whakama mafa he... I he taimbe tepehe kake si isi iho no... Kake maha taimbe fe unga ia ka tonu ki tautu e foki ki ai. Ko e... Ko mamaha ke anga tau kakai he ni. Mo mamani ko tau pepe matonga. Na ia i fuki Filippo ka pao te ke manatu. O stawe ne e ua... Ua tolu ni mahabe ua wha mana tau ka mato. Laka kei ua lima pela iang. Na fai ke mpe ni kou lak takai hala koe usi asi mo mea aia koe. Koe whanau kone whare e taim koe kona ve tolu mafu. Pa koe ki tau fuu whakapapau e au pe ui ahana fuu. O mana whanau ko pe kakai ka kone mea koe ki mea koe tau sia koe ki ai ki he whika o e kakai ko lahi koe siu ka mo ka nga tolo ku well control pe mo e. O e anga kone kakai e fuu heavy obesity. Koe te ha liri o lahi ia ko ala ka pege o lunga. Pa mahalo tonu ke whai e... Ai fokio to e whakken bait for all, ia. Pate tau te alohola pehe kusia si, maka te whaa mea pehe tani kua maka media, le reia interneti mea kua tonu ke te ki tala tala i whare pia. Na ke kau fuku Filippo e ungoi ka mata mea kona langu maari e mea kua tau takai he mea pa ku mahalo tu ke la pesio pe me he reti omo la pesio me he uta ue anga e ai mea kua tato kanki ai.
0: Iwa tā ngā mea kua suke ai e toke tā kātaki koe o ki ai e ni he ngai tala noa koe mea tokoni o ku lawa ki sai ai tā mai koe u inu e vai koe ai e ngai ai o ku si o gai whaahinga awareness i ho tau kakai ki he mea kai o whakatupu mo ui koe i ai toko tahaia na i toutou teksianga ane po tā mai hao sumba o tā o whai whakataha ngā au tā mai hao ko sumba ko ao ngā nge ia ai ko ngai kulupu e nia o whai e whanki i mea fo ou i ai hangi ko niko whamalo i sino ko e lue whakatoko lahi ko e hafua ko e uhi ko e mo ui lerei ai ki ai e whahinga tokanga ki ai he ngai ahoni e toke tā pe ko tui maha ku taimi peke tau kau atu mo ki tau ai hano whakai ai mo tala no atu mo tāna ki atu ki ngai whenga maari ko e ni i toke tā.
1: Oi, aku tau tui ke, koe kai whai longa ia, aku asirei mai mahanga tau tangata koni i kia kia hei, aku tau lahe tau tangata koni i mihe ne tau ngā whoru pe ue. Ngā whoru tupu lahi, ko tui ko lahi taha e nau tolu na nau spot. Pau tui u nau aku pake pe mea, ana wala kono nofo i mo ngā mari i mo e. Nau ahe nau ai whamiri, waki whamiri. Aku nau kauhi upolo kalama ko ia. Whalata peo ke he chim pe a mo e. Mo e ukulupu. E nihi Kako mea kanao eko te kai ke tau, ke tau lina puka toko fiha, ko kia tau population ni eko. Eko kapa kwa ni ipe, eko maha kona toro mo vire ni eko ki asi ya kia. Aki e kiri ni ki. Ko fufi kaka kona tau siya toro ki ai, ai niko niko ku, tau siya kona mea, eko na wasi ki niki kona toro ki bi palpare mo efe kata e maha kona ku mamafa mo, suka mo ipe. Ai ko kakai eko na ai, ulape kakai, ulape te kakai kona u, mawe na tori ai message fuoloa pa mo. Na wako lerei be interneti be a moe moe whaama u programa fonuandi ka aku ai ai ma beira kwa fwoi fwoi kwaan tolahi kwa tautui peko uksisi o ika tautui peko tolahi kwa kwa majority ya fili eko ina he tuma ape fika eko enye ai wahe tolu ewa meko pesete ando noa oro at least sisi ya da hai ai kwa overweight moe obesity ya loe kia mea. Aku suka apa ya moy, nato aku suka, mana toko update-update suka, mana aku fui kategori bahu ingalah ye tak ada ni pre diabetes. Nato aku tahu suka aku faham nato dia tu gua fikir faham dia suka ada ni. Aku pesen di mana orang bayar, aku pesen sih aku pesen di mana orang. Oh kakak ikut ikut beh tahu ni mage orang. Aku fui pesen dia kau ya aku dengar fui fui orang lagi orang. I go now don't overweight ever overweight for link I don't be yeah me got the suka moe to the maluma for back buff no for got what be can I go live go and me for community sai I go present I go back be the mano I present come present no no no ni my present go I go go can I send up sai sai na ya do ta ta no go back wa present fa no be to no be to ni ma
0: ko me ta hai to do pu to ta ku su ke ai hanga pe ko me ko ni ki ri ri ko me to ko ni ko ke ka wa u ya i he we fan ki fa ka ta fa fa ka wa ko ki one pot la ku ka to pe me ye ki ai ko fa na we a ni ko ku na ka i fili fili ka ko fili fili he me a fa mu le re ba ko tu ma ko me ya ta ha na ko tau tau tangata o tonu ke whaike ha ngāo e lahi he koe na ku ko whānau e nia, whānau tupu e nia kuna hau na tolu mo sio ke mea tokoni o whakatupu mo uire rei e toka ta
1: Oia Filippo ai vai wako ke sio ki ai e
0: koe, koe
1: ka ko sio eka koe ko te ata hafi ko sio e koe mea ko chao ya obesity ko palpare malahi e kono hake ake koni e mea sio e uako mo mea ko sio e na poro kalapa.
0: Yeah.
1: Was have a clinic mama happy I for my body kids face my baby
0: good
1: o kuna sele rebe ko ko foi tan kalan kore ka o wait be ai ko go do ho gola hi ho si o ko esta fa ki ko ko ta ke ha fe sai be ko ko ma ko sai ko ma ni o ko me a ko par par ba ki observe be ka ta be ta ho fa si o fa school ko wa ko teu ai si o ma si ko ka ore ka ai la ni to wa
0: good.
1: And I told you, Mafa, I don't know that we are going to get it. We are going to get it. Ako e kako peseti a statistika o kukute ke liri ue wala rike olu.
0: Koe?
1: Ako ma u... O e... O kere ki ume a pete e faifaka mamafa kere ka o liri ue a e pera time koe taini mi kone ta ume a Filippo. Ma no, e ka awa pene ti au. O kufai e faka ame taini mi ta ngawe a kipe a interneti mo bea. Mo ta watu ke ukulupu ana tolo ko ka provide pa mota tolo ko tiha fai ka clinic ki pe ko kulu ko ne community ke ta wa ot gana tolo ke to ko fai kulu bu hi ki to to fi geek ai ko fa ki networking ko me na ya ko e i de lockdown ka pa de ta wa kulu bu o de si e la bare wa o fa ko fuore ba gaon ya ka tu si fo ai ko tu si super fo ki he ministry de o ko ya usia si bo ya o si la ba ka fi pailate mo paioni e go osia tiga ke te foke ko ma tuina os pego e bea e os tai wa tai tolda te foka ko fuwa ko to to mo me mama fa pra pesa me mafa u ko ke fuwa fuka la ka e ko si ka e Kako ilonga tai lipu kai kai kai mo tolo ni na observe ka do be to la lockdown. Kapau de tau toi ki i la ya le resource ko human resources mo la be ke de tau wa be ke ya. Ke na wo ke community ola he fanki klubu ka alu fuka target ni klubu ki ki alu wal control on the program. Ana me ka wa me u ka fa ka wa ya mo be ana klubu ki. Eh, but I'm talking about network. I'm talking about the family. People that talk about here, we love here, me, we love here, me. I love my passion. Do it here, my boy. Bring it back. Ah, we're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going I go to environment condition for no one to marry and with the boy, dear, we don't know. We are going to have a tongue of built a town. I go lahi, I met Tokoni Hala. Metoni go to get out from Maulai. We are born of finger for he. They love a favor again to get out moving, you know, to have a program for. What's quite a full for my scene no more. Kai me mo ilere ka ku pe pa ma fuete ola ka ku eto ola anda fo mata la ke ta ko ke he ukrini ki mo ya o pa ke ta fo eto nga ola he ta ta pe mo to nga ka ke ki o ko fu ke ke pe se ti pa problema ko ni mo to nga pe ka pa ilere ta u to ke pe ni ma ka ta u ke pe fu de ba da ta u me na no ko ne ko pa i fa ilere ta ulere pe to e ilere pe ta u sa no ni Mahal de tau IP aki mesi si IP ke tau target ke kiai. Tau target ke mahal tau tonga piah mea kai. I tau talatano pokoi ke unga ke fare i tau tolu. E hatah ke mea fatu pita fue kau tonga. Maka fama sinau sa IP tu pehe ku la pehe ku lupu. Ma pea mo e ukup fai kawa. Ko mea kai e ki fai ngata apa upe tau tano ke ei koe. Tiga ibu kita tahu ki fee ngan tu kita tahu fee potong tu kita hak hak api tu hak dia kita tahu kita
0: kai. Kita engah ni aku khusus ke yang aku fetongi ay tu ngofakau kau tu fitu mekau taki. Kau mana tu engah time gua nato kamat amai aku milang mari. Kau dia nak fano kau mai mehipule angah ayah. Ka I go a squeaking wheel. When I near that talk of Pacific, go to Puke Pem with Mahamahaki, Ognetuko Hifo Ipe, when I know Silani for a man lach. Pene, we are a fire going lepa on a hunger to coni and a hay for two to now in an alfaiko. We can move a ray a kakai Pacific. A good time going at Mahamahaki, pe a lot of the wire. Oku asma mahaget dan usilaya ki toenga o mama ni. Kaku fano aia ko kau takia ko ahoni ko pule angko ahoni ya. Eh ko ke hame ko te ai ai ki me amake he mai kai pasiki bu kau mauli bu na dolok masiva. Ange ke he fra kau kau. Fe fe le ma kapau he kai ke liri bu kau tamaya ko ya ka le ba tau me da to fai to ta.
1: Mahalo pe koi pe na mwoni pe fuku nga pe osiko ni na pe efe toka ke tau kono mikara se rei pa si sabori he si tupe ya
0: koi
1: e ta koi kapate na kutere si te lu pe pe fuku na tore he ta ewa ni makuhiri e upolo kalama na e fai ae kuma koi ke tau ki kai kate tuka utanga ta fonua u forever pe na u benefit ya te he umbo ya
0: koi
1: mwe nga hibi na u hentai tolo ki ai ka koi kia hafu u ngawe ki mua a fuka fe fe I don't see the bit out of the Stella no gare, a volo to a society. I don't know when you don't make a present in many manual parliament to do a prison on a piece of fano at the outside. I'll be a fano, a bit only, but penny many, but the bed behavior. Nimanon. I got who I work by sickly, why you a population, you can get down who the talking boy, Ugala.
0: Eh?
1: Eh, dah lah itu mahaki, biarlah pension semua, biarlah kita lawa fire. Kalau ni ospek aku spot itu tak tambah lagi, kalau nak ospek aku nak tahu tolong fulu, kalau nak sinokato, eh,
0: eh,
1: berapa berapa. Na wala ka, na whenga ke whai i research whakai a, ko pere u mea goni, ko pata ke, kriki hoa u mea gona university whakai, u rika tōata ngai whupepa.
0: Good.
1: I a koni ngai master, e whia ngai PhD, e whia mo write up e mea goni, eh?
0: Right.
1: Tāpū, tau ino le rei pe, tau tō lui a tō ngā, e mea koko koko ki mea. Ana u, ko wana tō ngā whai, ku research ki a i peka kasiga lahi mo uhe pehi ngā ue goni, u ko whaka wata amake a wai. I he treno praktika ya de tai blahi ya de men. Kana fai bia ki mi sen fra ya u bia i he ni pe motonga. E ka ke ka u ma sta u ve si ma to ko u bia tai de u pe chona u da vitor. Ka go ka ka observation ni u ala ta ton pe me me ko la pe ka to ta pe treno praktika ba no. Ta ko ka ka ma to to ale. E en motonga. Was ki pia na foto tolo holo ko tra no ma ka ka ta kilo tu to ka ka ta no ni ke ta fa pa pala tu ma ta ka ri pia ko do ma ko ai ka ba mo ma he le re nga ke flow le re be me na mo to ta ha to ta pe sas ko to pe ai ko fa ta no ke ka ta kilo tu fo na wi lo to mas ko fo me be una lo to ta ha ka to ke ko ta kausa kausa ka fa to ma ai pa foi me ko ya ko foi complexia Filippo o ku kai ko pepe ka sa ka ko lo tu pe ko ta u ga fa for no tu fa lo ko foi me fo u go na fa u ta u nga u hi e he ka ke ta u ma fi to tu wa ki he tu wa ki he to ana ta u fa u mo ya pa ku fa nga ta pe ko no fa ga nga i e fa nga ta u bi do he ka ke ta u la ta to a te ki a sia si ko a te ki a go a te ki ta la fa for no ate ke tau ai po en ai pola mo ne ke ko se awe be ka tota ko ai po la ya ta bai ka bai ta te ke bo no ko ni o e ai ko ma ko ni o ko ma ko bene si lo ye du silan ba nga we ke u kredito la e community ke ta wa nga to fi to fi ki la lo ai to ko si ya ne ko bu ta ko ka ga la ai ela ba re ba fa ko fu no nga we ki ai o ta fra hu ge ba we ke lo ye ai ko ma ta ta ke me ko ni ha ko conferenci Asi asi wo si dana pa hoko mai e mu a mesa sto a pa kwa fai kai kato a ai kato ga mo sias kato bi te tau lau lau pa to ke tu ga kon tai bi ko ko de hoko tau ya ga tau ya o tau mu ai ga pola ai ga go hinga ga ga ne a complex ko ko ga sa o ga ga be ga ga sa si asi ba ga ga sa na tau mai mo tu fa holo ko ai na wi as we be go ya last 200 years ai dogu fofo ati tau kato ngai lotu. Ai aku itu ku mai mahal kapa ya kau reka ke nau utu iho kote kau tau PhD hoko mai ke nau write up boy nau ya. E nau thesis boy u be be kau kau sila ma pia ngau eh tadi mau he kutu ye tolah ihe mi community mahal kau mau tolo de ngau. Ie tadi ni mi boy fulah ikon information available on internet. Ya ku tuh ke sordan farerei. Kamu lah yang tahu fitur tadi, dia tahu lah bahawa orang yang ada klub network, kamu lebih mengetahui, kamu takai kalau pergi fitur pun tahu, kalau fuhai kau dah kalah ni. Kamu overseas, kamu takai ihe neti, lebih mengetahu. Fihur tu ke family, o network yang ada mengetahui health. Eh, kau tu kau kuang ahai, yang tahu fitur nak kaki, kita tahu kalau kita orang ada seri, ada Amerika. Pia mau takai kalau kalah ni, pia mau podcast, pia mau formafone tahu radio, mau kapatid tawag ifaong ay ubay ko yah tawag mat time yah patawag ko to ko para time for yung for ilere kan metay ni migi tawo tawo one of ano ko yah pa Filipo ang tawo alfa ay meron tawo si tawo phone ng agado mas mo bilangwari Filipo tawo tawo iba iba balu tawo iba siya aku tahu matuan-tuan di follow dan di sini bahalo aku ya ibe ngai fakalak kaku keilah ibe ngai ibe ke aku tahu aku ibe kau feedback dari ibe mau grup community Filipo ibe mau fai kabar apa ibe koi turi kini tak ada misal tu kalau ni aku ya iya
0: koi koi iya koi tia aku ngau Ok, fu kata monu no ngawe ki he exercise bea mo e ifta paka. Kako e mego ki he mui fra lukufua pe a... Ika ingata pe, tau tangata kou tau iai ki tau tōru ka koe sio ke aloha ke ai whānau ia uia ngai whāmeria tō e molo molo mui mai pē ai whānau ia e mea toko ni koe o nau kai o hoko hoko atu ai pē ai whainga maari ia ke nau sisino whānau ia koe ia na iai proklama i mua ta toki tra noa ki tau atu ke tā koe tau ki whenimotua pek tau tol me i ha teiho o kne ngahe ia me a kaifo o wae me koe rap o ku manako ai kaure ka ia he ngahi ahoni pe ukwha o ai ngahi me a ke ke hea i loto pa kou sui whaua he me niwa koe ni o ku kauha ke ai ai Chestnut Tahiti koe ai fi koe me a koe kuinoa koe hafua ai u mea pene o si alpeo ahi ahi o ku ifo ai a mea kaia koe ni tau te fito ka au te tau tolu koe ni na ta wanga pehe mea kai tō ngā pia mō ngai fuu kiki ka koe ai mea koe ni e whanki mea kai iki a koe ni ka ku tau mua koe mea kai o ku ni hanga of wa mua mō mō fai tō e mō ui tau se ange pe ko hai toko fiha e afi ki ai e toke tā
1: koe a koe wā pui ngā tā apito e mea tai dimi e koe koe konga mahawi ngā lai tai fukui koe environment
0: koe
1: konga mahawi ngā lai tai fukui kune hanga koni ko pure e tau mo ui koe ngā koe ko te ki laka pe laka ki he koe te iri o asimai bi he koe asimai bi he koe pausa ua fori koloa mo e tafi ole mea kai whenga whonua pe fukai nuk sila nio kau pe whonua whonua tu maari e neonga e whenga tai kono kua tai dimi
0: koe
1: me pe tukua ke lume pake tau hatu ki tonga ku toi whonu mai koloa kau sai nā pako
0: kange ko ngahi inu ngahi inu meri e pika sota koe nuk lau
1: iya koe tau kapas kwa holo holo ai mea kovi kun he mui ngai kovi taha koe mea kai tau pote sota mo yu mea kato ko mo refined food ko tau pe mo mea kato pio ku fukata watu pe fongi ke kai ya kato pai mo mea koe kovi taha ai
0: paku meri e fuki e pe ai fuki e toko taha kato pe ka kunehanga o laiki e sino ka ke ko nga hi mea ke fai ka ha ma au e pego tu ko e ha nga i fotu tu ko te tau fai ki he ka hau ko kore pego pe ya haki miniti e lava ke o ku ai fatongi e taha o ku ke sea ai pego tu mahalo ko nga i fotu tu nga au e ko ia na ka watu ke mui lerei e lava pe haki miniti e nima ki tahano ki ai ai fotutu koe ni o efe auhi akapulu koe ki ko akosi mahalo ku fotutu ahe maamara.
1: Toki mui akosi koe.
0: Iyo. Te lawa ki ilawe mai peki ahe tato fito e ngahi kulupu ke nau kaumai e ko tui koe ngahi mea ni o fatu mo ilerei pa kautui kapa te ema fe auhi a kawatu ki ahe me tau tupu ka ko ile fuku me meko tamai ki peni o akapulu nau. Ka ke hepe uke ai ha ngahi o waka kotu na koe lere hola whakawha e me whatwhafi nei tua he pōpō na kawa pe mue he whakamalo sino ka nautolu
1: Malo Fripo si koe o kua upea o kua sea presteri he kore tutuku kona e kosa kotu pōio i e New Zealand o kua waka pe ka ku mo whakarere me whakane tau e tolu ai tona meni kona e peke uke maa maloa ka koe tuna meri pia koe ni nai lere mai koe ni si utaka. Aia nā mau whenga ki whakalere, mai nai whakalere koe ni nō pose mea ki mua. Aia ka tuna meri e koe ni oku oku na oange ke komiti koe ni koe ni nai si utaka e nai a e mosimo mea pia nau tolpe. Mua ka utama koe ia ai whetu utake koe pia mo e Auckland Rugby. Oka nau tolpe pa kukawa tuke pia mua ka utama ia mau tolpe pa kuluku pia mua uklup keke. Ai pofa Maria ke off-season pa ko ko si ho ki ai ana le mai be tu le be tu di be be me ma to ko ha ko ta ta la no ko ni ta population ko ta to ko unhealthy ko me da ta be ho ko ke spoti ma ha ko ga polu ko ki ni hi be fo ke ko ka u he ko ka u ko ni ko ho ke u ka la pu mo be afiri ai ka ko fu ko ma la he ta ma ki na potore re vai nga na fia mau kena whaama sinu mena urere o kui tuwa ia. Pako whaamu ka mai lama ka whakatahataha kotoa mai o ai kulupu pekone whaarere ki mua hapea mai pwepopo wake. Ai kuru kuta pe community si asi ko e ngaki fai ka bato ka mo mea ke o mai o pou e le mea. He kuka uia ki ke he de ko langa poe fa mai sinu koe alua ka pulu mea ai nato uai ka pulu alua pe mo yu utu mo yu tau ki lalo. Mo si o pete hoko hoko ati.
0: Koe koe ngahi telefoni. Mo si o pete
1: hoko hoko ati. Pa koe ya koe koe foi koe tau runi koe koe tango sina ki pega tama que tava com algo cometido na foi punaga o gemuri o algo que tava quitado muito como por favor morrer agora então agora que tava com a tapa tá único que pe comité como assim com o como montou aí pe comité lá agora em baú aí né aí mamã longa que o que seja mas sim o tongai masila lá no direito piloto pemo Raymond e Landia. Ya boka u klub to lah ye kata pegon aga bulu dau kau ato ge ye taki gon aga u klub to ape ay na evalu hi wa go fulu de meta ape ha lois ay gua ye to ki core to pe ke tau ai klub ka bulu kata fombre more ne ka ke lava tau si ko to tau feinga ke lava tau ni pe amo mo la bala vai to tu ka tau ulang ai hambe ya he ku he ku leo ai ke kete no ko algo ilusilari ko foge u kala buka ku la hene a population ni ta ko to to kala bo u ku tu ayo
0: good
1: about don ke la ngala nga me di ba ko han fo nga natula e pick up me ta mai ki ko me ka ta ma ya mata ta ai ba nga ko fo no ai be ai u ti mi bo bo be me ka ta ma fo no mo to a mo e pe na ha mana ki e o ku o mato e fa fo fo nga spot ikon ko siri wa mo be nga ke que pique o beta mai que ele botou.
0: Coi.
1: É, foi na grupo Gordon mo Graham Henry, mo da mo ya.
0: Coi.
1: O agora pega na do de Gordon na do que na mo o Silva vai na que da mai que mo pou pou vai pegar. Ah, o que to dia que foi que lá na que o lugar pega mo fogo então. E que é fora de fora carta mais que da da fogo do tá. Aí na hora pega tão da da do dia pra mo e pega mo e careta e aí que o rio o fa fe pa ki na di bidoa.
0: Great.
1: A koia be fri po fa mu be ke ho kwa te ube bena le ba ka ta ma be bua. Pe au ke ta kwa kai ke fa ma jino he ko de ka la ma le be pa ta u alora to be me ka pulu ke u spot ke he. O u tu na be ke ke ka u ge to tu bu.
0: Wow. Ke ta ma lo bi to mo taimi ko u le be ko to taimi la he. A o nga we ka ku fa ma lo be pe o mo te fiu he to to fu ke be ke o mai ha. Ngahi tata lai whare pa bēwhoki mo e whaonga ibe imisi koe koe mea koe whaongo kuke tui ho te ringa koe toi lama pe o tāla pe ko uife e mui lere e tō ngā i Aotearoa he ngahi ahoni pia mo si poti pia mo si poti tā monua pe ka te koe mo ngā uke whai ki whaas mai pe toki tākata
1: Koya koi famu fri porque da ulanga programa fo koi de programa de nimi que la lava que ta u que gata pehre tio que lava que se tala no ape kulu pu pe e hanga shum bo bo e na spai me pega ku to fe toga a kulu pu que pe ku fai kava ku fa mai sita bo kulu pu o a kulu pu que ko pediti que ta famu pe na ta u a pe fo tu tu le de pe o o le tu ba
0: Mal boy ape. Malo. Tamo no atbe kagoy mo ngawe. Until the next time. Katau teu teu atupe. Ae fa malo si no patau teu teu atupe ki he teu alokume ho family hapai ko heke he ko fano ko team ya kapulu lerei ta hae he tai mini team hapai.
1: Koya, team hapai. Koya, malo,
0: eha team ya MRC. Eha team MRC. Oh, iyo, iyo, okay. Malo, kamai programa.
1: Iyo, malo fripo.
0: Malo, malo. Wat, iya, iya. Ko toketa sakta kawia, pia mo e programa. Rocky pe ko e tatai fare ke mo uilerei, pia hokata pia maufenga maari e fwa osiaki ai talanoa ko ia ki he Akapulu. Atmoa ta fasko ni, pia tato ki hokatu ki he konga hano hoko e tau programa. Malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: famala tupe homo ka mai ke pulka ma kol famo mo re tupe ai feedback mo eko ko na hoko ka ko tupe homo mai programa no ko falele i nga ta fa ka to ko ya ate ta fangi fa no no ko ni mo hoko ta pe ki ngo ngo mo mea Romho eki ka adu mo a ki ta ta lai fare ko ni fe ka o aki pe mo pa ka lava ka pa o ko ke fra to nga i o ku ai ta o a se ai nga i fra i lo nga i ko ni o te ke to ta ta ri fai hanga awe telefoni ki he ta ta ta ta ko e va ve nge ho nga awe ko e lele ya nge ai fai nga mari o to ko ta ko ni ke ke mo ui ko e fast i re fra britania u nga ya va ve uru aki ka oku mamate ai tafa aki mata ho fanga fata pu o to ta hai ko ni ko ta hai nga fai longa ua ki ai i hono ni mā o hange o ku mamate ape i kai pe hange o ku kai ki toi ai hano mālohi. Tolu, ko ene rea o ku kai toi mahino. Fā, fai mua hamea. Ka ku ke si o koe ko toko taha ia koe ni o ku asia ia ngai whailonga koe ni neu lawe ki ai. Telefoni ki he taha taha taha. Ne ongo e mōre a ngai whailonga? Pe o ku kai ke whapapau i e koe, ke i telefoni pe e koe ki he taha taha taha. Oku mahu inga a ngahe mō miniti katoa pē, pē e lawa ke ngā ue wawe o whakasisi ia ia mau mau ki he toko taha, pē e lawa ke whakahaofi a ene mūlu.
1: O hanga he Digicel o whakawhaingo fua e whetutaki e ngahe whāmiri ki tonga mo e Pasifiki. Kono i ngahe wanga he Digicel lia o whakawhainga maria i e topu apu ke lawa mao i Nusilan o ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pē mo ngahe pausa o lawa ke ave ki o tau ngahe whāmiri i tonga mo e Pasifiki. Lava foki ke awe online i he www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
2: O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai hao api, pe o kuke ilo hataha o kune fie whakatau hono api. Koe whaunga ngā we, o ku whaingataa mo whakahela, pe o kulahi ngahi mea o fie mao keke ilo. Wakai ki he settle.govt.nz, ko ha website ti maai kau whakatau api, ke mao wai ngahi mea o ku ke fie mau ke ke ilo i he taimi o ku ke whakatāwai haapi. O ku lahi au pito ai ngahi whakahinohino mui whakamatala i he settle.govt.nz o ka wai ai ngahi tohi whakahinohino tai totongi i he lea whakahamoa mua lea whakatonga ke tokoni atu ki ho o whakatau api. Ko settle.govt.nz ko a website i tau ataina mo whalala anga me he REA. Bigoy Real Estate Authority.
3: Tanga mari ko ni ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu uta mai tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vatu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai, malo.
4: Ko e whanamonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whai hawhakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōto naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i e ono e fiafi ki e tata ahotolu noa. Fie mauho o moutoko ni ko e uhi ko e whakatangi o kufai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pe amue kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono wa fitu o e mahinani le ti o tatau pe. Whakapapa atu me Palestini pe mwekau me mipa kalapu halafu olewa okalani Aotearoa. Malo.

0: koia o Canterbury. Pea koe nau visione ke whakalakalaka ai mui ai ngāi whamiri tonga. Pe koe ngāi whamiri kotoa pe I he kolo koini ko Timaru. Pea koe nau ngāi misio nā foki o ku whaka te fito kotoa ia I he ngāi ranga whafonua pe koe ununganga whafonua koia o tonga. Ai whakapaapa, loto tō, tauhi waha a, pea pehe foki ki he mamahii me a. Pea oku ta tau pe moi hā, ai ngāi whakafu ofa, ai visone pea pehe foki ki misiona, pe ta tau pe moi hā, ai whare koia kutu uai. Nau lere whalere ai mo uile whā, ai koe ke se mo uile lei, ta tau pe sino ata mai mo laumari, ngā ue whakataha. Pehe foki ki he tui, mai fai fatongia ki hono whaka kakato oi mo ui whafoi tuitui. Tanei fai ai feilo aki tala noa pia moe ongo pia whamiri ai au ku na fai fatongia I te whakoni ko sina la tu pia pia foki hoa ko penieri la tu. Ko sina foki ulotonga ngā uei he oranga tamariki pia ko penieri lewa koia o kunofo I e whareni. Pa koe whareni ku nau tolu te nau a watu ke whetuna e tonga kotoa pe hange pe koe a koe ulunganga whakatonga a tauhi waha nau tolu kotoa pe o kua ka whare to taitai taha bita hato e whare I Nusilani o kai to tongi. Whatatau ke na whakamatala I loto o ku mau kotoa aia ngai mea ke whanau wako pe foki ke ngai te whamiri pe mo ngai polo kalama whakahoko ko taha mea nau hanga whakatonga I ai tokoni mai, ai ngāhi kautaha ke, ki hono mai e mea koni whakamalo sino. Ka mea pango, o whatatau ke whamatala koia a penieri, tolaiange kauha a moa. Ko nau ngāhi ngā ue, ko mi mei koi whanau o kunau wainga a kapulu. Pea kulahi ai ngāhi u whetai mahino aki. Ka koi maari e ko hono poupo me whaino hirno ki nau tolo whelave I koia pa moe lao. Pa fo ofa e wainga, whafo ofa koia pia moe mau whakasosiare ka kohono pango o ti whama o runga ia he lao. Hoko ngai mea koni, ko sveto koni aki foki, ke whai koia hana au poupou. Ka kehe koe mea whafiafia foki o te whanongo na whahoko, a o wika wha ose maina ni, una honga kātou ngā e tau, hongo furu, o whakotuu, o e kautahani. Pia koe mea whafiafia, ko hui ka whanongo ki he hoa ki a penele la tu koi ngā ue tae to tongi. Ongo mātuan whoko kuia e na whetutaki pia mō siapani, ko hui ko na whi awe aki. Pia I kai ngatai tau te whito ke ta mai ki tonga na wainga a kapuru. Pia koe taha mea whakawhia whia au kito. Pia mō whakaloto lahi ki he kakai kotoa pe ke oua ngālo whetu koni aki. Hoko tai pe ki hiki kolo koni ko rākaia, hoko ai Akapuru. Akapuru Rugby Union ko hawhewi anga, whetaulaki anga ia. Pei kai ngatai, kakata, vāvā, pei moi ngāhi lea o mahino mai kua tonga. Koe ngāhi whetu uni foki, o ku mei kua toko lahi a kakai tonga o kua mai te ai, koe o mai o ngā ue I e ngāhi whare koe a whahi monu manu. Pea I ene pei o kai ke ngata pei Rakaia, pei foki Esperton, pei mo Timaru. Ko lahi e whanau tonga kuna o mai na tō mo Timaru o wainga Akapuru. Hoko Akapuru o whakatataha I ki nau tōru. Whai ai e maheni, whai ai e whepoupou aki. Pea moe tala noa fie fia au pito, au pito. Pea na nau whetau laki fok pea moe timi ai taha koe e whetū whakatoke lau o Canterbury. Pea koe mea pango ia ne mālohi ai timi. Ai tō lahi koe a koe ai e kai tamai ki tonga wainga. Pea pehe foki ki he kauwhisi. Pea, ko taha hatari maria ha toko taha, ai au whai whatongia kune hanga purei, ai kau whai ako e toko ua hiwa he universiti ta moe kau ngā ue ke. Ko eke atupe u sese taha tonga koe ni, ka ne tala mai, koe ne whatongia au whai, ko mea pe u tokanga ki ai koe tangata. Ne ongo ngahi mea kotoa toa pe, ka ku hange ko hatasi I pinga e nia. Whaalahi e tokanga ko hi ko e pahanga, mo ngai neongo ko ngai me aia ki mui. Ka ko mea te pū ko e tangata. Hangi ka te awo a harea whakamauri o pe tū tangata tangata, to kangata tāpe te tangata. Mālo apito ho mou mea mai, ka mou me ā.
1: Ko wani vāha vea, mwe tau ngahi o ngongo me Australia.
2: Malo mwa tau te lava ki e Fia Finlin tāpea, malo mwa lau Maria au eiki me moe lelei a tonga kotoa i Ate Aloana, kau māk mō tolo kumea mai me ngā lope, ngai feitu te keheke o e kolope, ta koukore ke uwhanga epe, ngai whakatapu ko Oseno a Whaki, kai ata mo oku ke uwhahoka te ngai o ngongo kwa la maot me Astele Elia i he Fia Fini. Ne huu fie konfernisi hau nohi wako fulmafitu o e siastonga hau eiki i sene laki. E he faifekau pure, faifekau tu ke tā akuila lavulo, e asa apate kutok pariwatu, aia nenau konfernisi i funga ope atupe, o whahoko whakataha moe konfernisi a siasi i tonga. La vai pe foki mo ngai te pire mahu mo, whakaofu ofa nga maheni i he ngahi konfernisi peheni, te a feo fie fie ai moe ka inga lotu. Ko e ngahi lakanga le vai ni he tai mini i whekawaki moe siasi koia i se neni. Fai whekau pure ko, fai whekau tuke tā a kuila la vulo, fai whekau pule lau tohi, fasa pate ko whetu tupo. Sekeritari Samuela tu tupo. Tauhi pā ngā Samuela Fatai, tokon tauhi pā ngā Sion tō pui vei koso. Fa fie fie foko to fuafua kau mai mo e siastong hau eiki koia i te fi, kolo mua koia vahe fonua he hifo, he konferenis funga ope, te a koe faife kau pure ai ko kava moala, mohono hoa sisiria a kawola moala, ai a koe ofis hafa pure anga ia ma ai kakai pe a musika si. Ne tu uta lelei mai i he fiafi ane a fi, tu si te tahawa o me, ai minista fonua a tonga. Toke tā Daniela Fusmalohi mone kau folau, koe kau ngā ue ke whakahoko e ngahe prokalama tokoni ke kāinga tonga i sene, se kau aki mo e ngahe whangata ko hoko ki o nau kere kere. Ne ka mata ai pe ane a fi whakakato e ngahe whatongia i whetu upong pongi, apsias tō kai kolo e kalaisi i Grenvilla, pe a ne hoko ato e te foki e fuafua whakataha koia mo e kāinga tonga whakatoko lahi i inko pēni he tonga hihifo mama o ato sene. O ku whakahoko foki mo ngahi whakataha whakafo i tui tui i whetu pongpong he ahonia lele ai ki ae fiafi pe atoi hoko ato e pe pe mo e whakataha whakatoko lahi ma ae kakai a pō. Ko e toi hoko ato pe a pongpong mo e whalai te ae whakataha tatau ka toki hoko atu i he e fiafala i te ki he siasi whakatahataha i Seven Hila i he hifo mama o atu o sene. O ku mahu inga au pito ke mao whakataha ho tau kakai ke nau whanongo tonu ke whale i a minista mo ene kau ngā ue. Pea koe taha e ngahi whale i koe ni ke oa e mole noa ho tau iwi mo e tau paa ngā he folau ki tonga he koe tu at koe taimini o ku e more noa e tau paa ngā tau tolu. O kei fihe ngai whaire ia ke tānaki. Kau fie mao ke li liu e whaunga ngā ue te ku kamata. O ku whapotopoto ange ke whai a e whetutaki, ke he ofisi i whetutaki anga fo ou koeni o tok fotu u, i he telefoni ono, fitu whā, noa taha, tolu noa taha, pe tolu taha valu, pe tolu ua noa, te koe e-maili enquire@lands.gov.tu, landdispute@lands.gov.tu, te koe complaints@lands.gov.tu. Mahino me whakataha ne po i Engulpeni, e hoko a te whakataha ki Brisbane i Siulai, te amo Meripoane i Septema, te atoki awat ki Nusilana, i he ofi-ofi atu ki he Krismasi. O ku amanak fuk ke whakahoko ha katoanga wham on tohi a konsela seniare whakalanglangi a tonga i sene Louise Waterhouse i apsias whakatahataha ha lot ki uti i hala herena i o peni he tona kahau wa tolu o me. O ku amanak ke whakatau ke e pol kalama koe ni e hahano i mala e kula na moa te a e kamata i hata infa ki hono e fiafi. O ku totongi e ni panga ni manoa aia koe totongi e tohi moe whakamuon ki he tohi, whakataha moe mao mea tokon maa maa moe whakame ite a kau tā mea. Ko he tohi ene ne wha uwe kau aki mo ene whakahoko whatongia ki he hau o tonga e tolu. Ko ena awhiwhio ko unga whonua, tau wha hau tupou wha, kingi tupou nima, pe a moe haulolo tō ngā a ene a fio king tupo wono. O I kai foko ia pē, kau kau kē kai ngā tonga ni I ko nau whaifatongia mai he whanuani I ngā he tau lahi. Nā e hifo ake tohini he tau kuosi I wharearea New South Wales, rotonga I seneni la. I sene lahi a ena a fifio ke whakamanatu e tau te au ni mahofulu o e konistu tone te he ki he tau e ni manoa o e whai fatongia ko ia a e whamiri Waterhouse ma tonga. Ne tal tal lele e pure whakamahe a kolomotua te he ki he ofisa kolomo e kau me mipani ihi o e komit kolomotua a ne kau atki ai a sosaya whare tau ana malu I ka babo meri ni palau a kau folau me kanita ni sa uele ko e kolo tau te hina ia o kolomotua ne kau at me astelele e pule lahi o e pude anga whakolo e vahenga kanita Eric Groth te he ki a Robert Hoddle ko e me mipa pure anga whakolo ka ko e taha e kakai mo umo ua pe mau me a he vahengani Kau mā Andrew Jones ko e tare kita ia no whakae ngā mo e whakalakala ka. O kekfo ke mahino mai pe ko lava mai hakulu mga aue me I kolomotu a pe ko tonga talu hono kamata polo kalamani ko e mā e moa e tahini ko pinses la tu fuite ka hala e malu mata aho lolo tonga e ne talfe kau lahi ma tonga ki Australia ke toko ni iho tau kakai. Ka kuos whahengua foki e hala I kaneta ko e hala kolomotu a pe a pehe foki mo e hala I kolomotu a ko hui ko e hala kaneta. Ko kanta ko e kolo uta whaafo ofa o ni sa were he toke lau hihifo o se ne eo haua ni mai whanonga me arere ki ai. Pe a ko e kolo foki eni o iloa ko e kolo mu aia o e koala I maman lahi. Te au lahi ai ngai whaama tau te fito ki he whaama vavai I ki koia ki he ngauhi tupenu whaama wite Paale, so kimi, te a moe koane. Te a whakafuafua koe, kakai e kolo koe ni, o kweunga moe toko o tahamano o tolu afe. Ne taitailelei e senatoa Nita Green, ae wakaleo aine a fionga hausiriva, I hene tuuta koea ki Cairns, he toke lau mamao o Australia. Ko senatoa Nita Green, ko e toko ni stāia ke he kāhinga aue ki he ngai whanua ko ia Pasifiki, pe alotonga ene iai ne lava lele iai pe, mo ene whakataha mo e kāinga me he ngai whanua o e Pasifiki I Cairns. Me he sipoti, ko hoko a Jason tau mālolo, ko e toko taha vainga tu o lahi taha ia ene ngai vainga, ma e timi kau poe a toke lau Queenslandi, North Queensland Cowboys. Hiri ene vainga hono uonge au hiva nima, o ne lakasea e rekoti ko ia o Jonathan Thurston, na e tu uhe vainga tu o uonge au hiva faa. Ko whakahikihiki ai a Jason tau mālolo, ko ha mōmenit whaistolea ma e Cowboys, mo e akapululi ki ko ia ai Pasifiki. Ko lava lele e whakataha lahi ai kautaha a kapulu liki ko ia e ka inga tonga o Brisbane pe ko whidea e komit ngau e fo'o ai a ko parestemi ko tau alupeo ko sipo sekretari ko Mary Smith tau hipa anga ko whaasua polo ai pe ko e whaile sita ko Elizabeth sipo o ko kawat lewa ki e kautahani e ngai timi a kapulu ko e ni ko e timi a kapulu falakoni ko ia e vahe ngaha hake timi pāperiane o tfanga ko ula e mo timi siko pio ai vahe hihifo. Tala monu watu ki e whaitau a kapulu fie fia mo la lele I foki. Ko e tua e ai se ne lahi au ni o kumomoko au au fia e langi te a ua toto holo I e tigirifua mafana silsia se tahanima aluha ke aiki he ua ua. Momoko taha hopa ate kolomua Tasmania I e tigiri e ono aluha ke aiki he tahavalu te a matafi e langi o a, o la a lelei. Mafana taha e tawini kolomua koia e waifonua toke lau e tigiri e wanima aluha ke aiki he taulufa te au au fia e langi. Ko e mahu inga pangataha Australia, te unga mo e pangataha senti wataha New Zealand, seniri te fitua Amerika, te a mo e holohifo e pangatonga au alohake o pangataha senti fitnoa tonga. Ko e ngahe ngongo peia wala maot ni Australia I he fiafini, kwa wanvaha vea, malo mo mea mai ka mo mea.
1: Whakamalo lai atke te koe wani mo tau ngahe o ngongo koe mi Australia. Tato kwhilongoa ke wike kaha o malo. Ka pau nā ke toki osi mei hea ko pe a kuke whiwhiri pe koe hae si te puhoko. Pe a kuke lolo tonga ngā aue ka aku ikai te whakapapau I pe koe ngā aue to tonu ia kia te koe. Pe a kuke pehe o kuto I aiha whaunga e taha ke he mei he ngā aue o kuke lolo tonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai i aitaki mamata pe se tuata wakapuna. Ko yongo ko siko e ni o kuatake ke resi sita ki ai i apiako ki aitaki mamata anu usila. Ko e feitu toto nueni ke kamata i hokaha u i he fefolau aki pe amo aitaki mamata. I e taimi teke lava i ai aongo ko sini e malava ke ke folau takai i mamani pe a ke vahe i e taimi tatau. Fefe ia. Kia toi whakaiki iki a ahike New Zealand School of Tourism.co.nz.
3: Hau iku mika ainga, o kuiai hata haho whamiri, pe kua taha uke toka ngā i ho o ngā ue, pe a ku kauhe whaahinga koe o kulawa ke nau lue lue pe he hala, pe a ngālo feitu uie na nau hao miai, pe kua feitu uku nau tau mua ki ai. Kua fuatu wai he Land Search and Rescue New Zealand, ai polo kalama koe ni ke toko ni atu, ke nau lue i he malu malu pe a moe hao. Me ngai fatu tama ko ha me ko e toko ni lahi ki te nau tolu pe mo ko e fa fara la be ia ki to ta ha o ga e fi ma o ia a me a una fi ma o me a una ma inga i ai pe mo a ta kai o una i ai e lava o kamata aki ha o fa gato ai profile o e safer walking pe ku ma fa la la no pe o lu e malu malu o sa tai pe to ki ta na ki atu ki ai ha o por kalama fa aho Fa mama o me ngai feitu koe o ku mo ua mo toko lahi ai e mea rere mo e kakai, he lawa ke puputu ua ia e toko taha ia. Pe tauhi haki tohi whaka aho, he lawa ai ki sio ki he toho onga whaka aho o ene lue. Fetu taki mo whakawhioko taki, ka watu ki ha kulupu i ho feitu uke mo whepopo waki. O gai e ngai kulupu ia o whakarere he age concern, dementia pe Alzheimer's New Zealand, pe koe kulupu whepopo waki ae autism. E lawa pe foki ke ilo e he kaunga api ia a mea uhoko. Pe e lawa ke nau toko niatu he taimiko kufie maua i tau tate fito o ka pau o kun nof toko taha ai toko tahani. E lawa ke oangi ke atiki nau tolu e fika telefoni te ria na iai ha taimia e fie maua i. Koe mea kumahu inga ke mahino koe mo ui o kufakalata. Fakafie fia. Ta iai hano tatau. To haki ngowe. Awe ke tau mātau, whakakau atu he kuki, pio ka whanki mea pehe he ikaito e ngālo iai. Kau kwhie mao hatoe whamatala, awe mai ke he pēsi ai saferwalking.nz e lawa ke ke mao mea e whamatala he rea whakatonga, rea whakaamoa, rea kuk ailani, toke lau, niwe, pe ko awe ake ke mao Facebooka, ke ngahi link. Petau lue ai he malumalu o sātai, he saferwalking.nz.
4: Ko vaus mama, ma taunga he ngong me taunga iki, ke ahoni malo vaus.
5: Malo pita o teutu, ma malo mua e lau maria ho iki pe moe. Eri e toko topi, mo mea mai ke taunga he ngong kui, kare langa te mei taunga ki e fia fili, aho whakapapani i taunani. La a pe, pe a momoko lia e a malo kui, talanoa kui ki e a taunani, kutu tai mieni, Ok fi mari le le ye ko fola mo de me muli e matafia to afuko atonga ni e moko moko le le au pito pito ko tra no ni nai de mo e ngo pa palang na ftolak mo ki nau e o biat ke ki nau ko mo me se ma e ngo palang pa me me nu sila pa ko kula ki fe wi pe ko beto ko mo si si e a ko na tlo wa ki nau na tari si si mai pa ka si si pito e a Mahau e taimi tu tonu. Mihi mo moko nu sila. Kuma expect mai e afa tongani maamai koe ni ku whavova pita ea. Ko ea ea tau kurani. Ea ku toko di koe ke lava le ngai ngā ue. Ngā whai ngā ngā ue peo whai tua. Lava le ea ea whai ngā ea koe ni. Kaike, koe tāpua kia e mahina ko me, biloa ko mahina e whamiri. Sapate koe siu situ atu mihi, sapate ngai whae, lava ke te tala ae. Ngauta a tongani me e whalaite tona ki sā pate. O si fully booked. Me mega ngā he resort kotoa be fully booked. Ko e maari e toke taimine ngā he whitu pe he. Ko e taimi koe na ka wō kotoa ki hifo. Ka wō ki samaritani ko na wā e liti. Ko li kua rofa. I hifo katoa ngai matatahi ngā pika ngai resort. O whai e taimi ngā tafet koe ni ku iloa ku. O hawai taunga koe ana whakahoko. Ai mi rivoki osko ya ngai fatamak fuka natura. Pege te ya mea te hifo. Umafuri e mea. Na uomi kato hai hifo motongani ki hahake. Kako halariku. Tu e fui tonu e tai mini halariku. O oholei tu uye la venga tonga. O anna hulu anna konna i faa tu mu osu frawa pe moe o se ne maine ka. Ramo aliluriku. Pe hoko mai ai pe i he Maha koe o nakolo mo fwa mo tua katea. Ko fwi tolu koe ya. Pusko toa mai rewa ngahi. Paya nga pasit ki heni. hok na hoko ye vai fo noa bamba u ye fitu langi vaka i me yafu mo os ya i be tala noa ni a gi he fatamaki ko ye na i hoko i ono tana i e hau se baniti ko krismasi one one a no hoa ko tayana o pekia o go fra bambangasi e uke i loloto e o famili i e i he a trano a franolo mako eni ko mau ia we whakaikiki te mi e whambiri tonu mo ofi obito obito e kainga ka kou peripirengi stia e labi gai kou beheke tupe mua ke whakaoko a ngawe kou pori si ni wa beki ko ngai siki ko eni o kou tui pe ku wala malala beke whai ha tamna wane lei beki ai o ikai ki newe sia ha mita a e kowa tokua a e waisi se koe kaunanga e osi a e nau no sesi en sesu sisu klais kaumani oli na alki muini na faya e ni tina pe koe ki mau mea toko ni bea kau fesine o e CRT i mia na e fo watu i ona api no fo anga ya i pegi i whanau koe tala noa moha mea toko ni bea me tina koe ni tuku ke heki i whanau o ia i huspani ti o hoko ai e se tala noa aki koe ni o au ke tuunga koe na ya uki ai. Na rige toi kumi a Krismasi, whakatau ki whamatala leo ma'u, na e osi pia e hoko e paloparema ko e ni, whanoloma ko e ni, na ne fitu taki anga tonu pegi ono family ofi au pito. Na e fitu taki ono family ofi e haumua, e ono api o sio mai ki ene whanau, e wone whanoloko a e ngawe whanoloma ko e ni. Pea osi pia ene telefoni, pea kanatonu revaya ki api polisi, ora tau ki e whamatala e tō tāko nei fitu taki ki ai ai tō tahani ai tō nei fitu taki at ke kau polisi o kwaam e kau polisi ko e tā mai e ki e kuosi a pau taki ane te ia ia te ia ko e mea te ala pai ke halame ka ngai whaiki ki ke he kau tui ku i kai ke whiunga ke tuka ke he taimin e ku tau whaka pāpaka kato ki e mea ko e ni oku koko oku mā whai whai. Ato e lahi ane ato e mea e teu koia ki he katoa ngai i e maina katu u a e senturi ua e lo tu e me hake i tongani. Ko e lahi taha e teu teu maina pe ngai teu teu ngamai ni ko e ngai teu teu e ngai hiva. Oku ore taki foki a e katoa ngā koe ni ko e kasa i he mea mau inga taha mo lahi taha e whakao koe katoa ngai ni ko e hiva whakapitake. Ta mo vahe whaka vahe whanua pe. Te tau mo ahenge ko tonga tapuni. O kia i ngari vahenga o vahe ke ngari vahenga la lahi. Kwa i ki whaha hiva whakakolo. E vahe ke ngari vahenga hiva la lahi. Whakapuapua ka ngai kau hiva. Ure ke te toko si ia toko uangi au. Ka ngai mea ake, alu ki halaliku, alu ti vahe loto, alu i vahenu warofa, e alu i ki hifo. E toko lahi mo ma whai whai ai ngai vahenga. Uka pe ngai kolo ke ai kolong me me tu lota lota ke fai ngo fua e la uofi ko toa ki ai wako maubi ai e la wako hiva. Ika iko te hoka kwa hano ngai tut uni, kwa taha hano tut uni, kwa kika iki toa ngo fua ke ngai aki a mearea whaka uhila. Kwa kuinga koe mearea whaka uhila a kainga, ke fai ngai mearea koe o mai e te ki po ti o lombi i, o ko sika mai pe ai e kau ka mea ai, kwa toki hiva whaka taha me kau hiva. A ofia i e kātoa ngā hiva senturi ua wero tū koini ua mna ke whakahoko. Ko nea beo kari pau ke laia u kātoa, te koe laia bēn a kau tā mea, te koe orkestra, te koe hifi, mea hifi plasa, te koe tā au kani, te koe hāpe, kako pau ke tā, kau ikai ke whakamea rea uhila. Te ako e whakaha e ngai tare niti, o e tau tangata musika e whanuani e tā mea lea, ikai koe tāki i tāpe, koe hele wāringi, koe ngai stelo, ma ngai mea keke, e nau whakari ari me ngai kauhiwa keke, whakawaha koe ni kou lawe ki ai. Iai koe ma ngai kauhiwa me ngai vai motu, te te eki murina, o kua ngona pei tonga ni koe me kauhiwa, ngai kauhiwa un nau haupe me murina, i e kātoa ngani. O pe koke koe e pō i e tapa, i e kātoa ngani, e kei pete wha me aia. O mana tui koke koe ngai pō lo tū koe, ako pe ngahi iwa ke whakawaha te ngahi lea. Koe talanoa ko whamadala ko mao e motu ani me taha o e kau terekita ko nau whakalele ai whakototua tokorama o iwani ko e terekita ko ia ai university pe ko yako titi ai ko sabri o matai re nani pe he ko poi po ya ta ko hiva ata ata pe ai ga ga hiva ai ge de vare e da ko fa to lu ai ni ami ko ta mai ko api ko de ta ho ko tu ki ai to ge ta be fa ai ko hiva be mo fa ta ai ko ma de de wi to mo nga uta fo no ani o fo ga ho ko pe ko ko se si we si de na be ka ko me ni ka ko to be ki ai ai fo no ke fu kartuanga a whakafonua ko ia au dau amlaki whakahoko. Ko kamata, ai ala e kau tangata tō kangake e teo teo ko ia o enau Ngāhi Māla tō tau ke tau kahao. Nai hoko ai tauni, ai lelei ko ia e uto tau, pe te hoko me moi alu ai paisi ko ia o e uwhi ki o lunga, o ne toi whakamānako, pe ne toi hanga o wei i tangata ke toi ngāwe mālo iange. Wei mi ina nau kau e tō uwhi, tau kua mi, tau kua si, ona nau tau tuu konga mi e ua, nau hiki aka konga mi e tōru, ni ne konga mi e kaha, nau hiki aka konga tau tuu e ua. Ko anu i ngā voki, wea i nau fui pulo pulo. Wei me ni ne kegi nau tō maala e tau kua si, nau hu e tau ni. Māri e obita obita pe aku ni, hanga toko ni i, ai tangata tau ngā ke tuu o ngā ue. Kata hea ngai sarai ai Māri. Pe aku me ni, malawa pake tanga ngā ue koe ni mo fra mānako na whakahoko whakatou tuu. Kalau noa mo taha kau tau tuu, ke tau ni nani pehe. Fas, koko waka i goe ke tau ke kola koni mau i ai. Nei tai nene kai pete whahto ufi ia. E koe whahta aia mea. Koe ngau e koe ni un mālo i abito. Kai kai koe iabe, alu mai tutongi a ngena ulabe ke io lelei. Kai kai koe iabe foki. Kau ku te mea fau e tau koko. Kai ke osi na utu mai e, koe ngai maalau te ke osi na utu. Os kamata no teu teu ne kono mea fo o. Ano bau e maala tau taha. Pe ko kono mea faka kulupu ka bau e maala tau tuu. E hoko atu ki ai. Ko tala noa le leia. Pe mo fra ilonga le leia ki fonuani. Mai no ku mustu fere o ko paka whamiri. Mai no ku fonu e pulo. Mai no ku tupe tangata o ngā ue. Pe mo fra koe faka ai maari e lasi e kuhoko. Pe mi e ngowe ufi o kuhoko. O te tau ke koke enge mo e tau tangata me kau fine o ngā jai. Wai fwake ngau kong sile unau frauko ngai ngā ue a pe me ngā tai fwa tautai mamaha kwa mea te tau be nga ngā ue i ngai kulubu ke nga ngā fwa taha tāna o mai taha kau tautai mamaha i e kolo weko nukureka o ilo a fwaka nukureka i tongani i mea koe ngā hinele i koe o e mea tahi viso koe mo mana koe koe lomu pe e toko taha koe ni nga oso mwena doe nga kulubu pa kufili o nga usea hangi e bea tautu u lava pe te fai tahi. E o pene nau mea, ko nau kuru puto hongo furu, ko fina mātua kātoa. Pea se ai se fina tahi, wā nau wakatau kai, au nau e ua, au nau alu e pe aho ke aho. Pea koe, apa ni, nau, wā mwore. Apa ni koe aho ia e, amu se fina toko ua. Ape nau whangota kotoa e aho ni, ape kotoa e mea amu se fina toko ua koe ni, ke na hanga lau a whakamake ki atu. Aho hoko, mea te tau. Nāhi tala noa meli e ia mofo o. A wili anga whaka laka e mo ui ni he grassroots level pe koe ngai whaambiri ko ia tau poto ki lalo e nofo e society whawhie fia obito obito e whanongo ki ai. Kalongo ia tānoa ki he uwhi na e lava atu ai kai ngau e knopere nuku niahi o ave ai po i pua tau ki he hau o e whanua ka koe tama primisi kalau ni kago itu ifrale o lisi boto ukalala ketano mari mo fasisi e kai ngani ani kana uka vale na foki mai pe mi pasi ne asi ko se dongia ko ni fra ko be no pere luku eta ko to be ana gi maki he na fronga tu e ta uni e be na u lava tu na fifidi e foi o fi ni manoa kana fi fi le ta fai mi e tau mele o kolonga o vege de ko ta ku kālai hanga mai pe sani tungua. A ku kata uni, oi ke te aha kola puka whetu e lalaki pe hea e kaumere hanga koe kola ni. Pe mō mea i be, ko lele i taha me ngai tautu u, e nei mei mei fuhau ko ngai tautu u e kola ni, kere kere ko toa peo eik no pere, ko lele i taha e. A ko lele i taha e nai awe ki hau e whanua, o nei fuhau ko pere no pere e tau ko toa pe. O matala atu i taki ke matua ni koe nai ne fuhau ko e whanua. Pe na wanga mai ni unga atu peo, ko do at be to ai musi e ko fra ko fatu ni ba na o fa ule ma ia le maria mo kau tangata o ave faifo ae fui kua tau o ave aliasi na nao lava atu na e kolopola mai vea tamatu i whalale o tuitasi na mo e ki toko nima pepe toko whana na o whanonga ke nao lava ane pe ki loto na lava atu i mene ki loto o whanako e whanatu ka ane le ki nao dole mangri kiri e toko toko kolopola mai vea tamma ke vau ke nao vere o whamalo atu e ane koki mai e ni koi ni mo e nao penau tala noa e ni kalu e tau tupu o se te tau ngai kui ma mau ngai kui ma mau ngai mātua tau ope ki mau peo laka laka tau ope whaoko satungia mo tau whakamu pe athe nai e lawa ke tau ki huwai i e plasi stratuki o luka alofa pe nai i kai ki hoko he koe tra toto lupe ia o se unga pe nopo te musie e ane kai ke lawa ma pukpuke fiestia ki mihi kwenye nau pe mau hungi loto mau oho wale lahi e mau lava hū ki lota plasiko e mau tuki hū e ki aike a fio anga e hau e polopora tonu mai e tamatu i whakareo ke tika mau tonu kai ke koe whatongia koe ni e gainga ko uhake tau ata aina be koe ha ele a ene a fio ki tō pure anga ta tau mai riwaki mai a ha ele ki tongani o wai e whakatongia whakatalo talo o kei tau hi e nobele ta tau pio ko ulambi ki ai koe ha unga i ene ha ele o siutaka, o te taupe, te amone liwaki mai a haere te ame a whanua muri. O vaa kuai e ikna o pere mono ka inga e whatongia haunga ke ongo mea ne ua. Nea ongo koe whatongia maheni, mo te tolu, mo tau ke whakaoko e kau no pere ko toa bebe ko whakapapa peau ke kinau tolu ko toa. Tau ku mei mei, koe no pere bene taha, o une ke tau ki pau, o whakaoko e whatongia whakatalotaloni. Au glave be ki ai, we la hop tonu mai ki to ma tu a o mai ngo ngo ni ma tonu ni po ke te ao ai fi fi na na wa o ki ai pe ga dai ni ga nga yo ngo bi ku la ba ta na na ke te bi to ni ki e fi fi ni o wa de ne ku tal mo no ai po ka ma ko ia ngo ngo ai li ti on ni ke ba ngo ngo be mi to ni ki si nga i so ko ai ta mai ko to be i a te rona pa da wan ki mo ma wa sa pa te ta mai fi fi a pe mo fonu tapu ki na mo fonu kres i a foki o ku hoko mai. Pe ma lobito mo mea mai ko a kuas mama.
3: Romo oi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou rekareka We the People New Zealand Community Incorporated ke Wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko ai bea me Star Hotel tu asila Toluhiwa Ua Great South Road Otahu Auckland. Ahpure lulu e wiki katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kuata e porokalama nia ke tiki nao tolu o kui kai mauhoa pe ku osi mauhoa pe oku pe u kei whakakaukau ki ai. A ki mou tolu o ku maangalo mo ki mou tolu koe au kei manamana Motolo tae lata mo nofo lat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko iai wata e whakaafi loto maafana ke kautou lekeleke kotoa peo loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama wha maalo sino ko e ni me whakafeohi he ko ho mui lere i mo mui fefia mo toia a We the People. Whababatu pirikita noa o fisa fitutaki.
6: Kona ononga whakataha e koristutuku sa antelu o aokalani. Ki e koristutuku sa antelu kotoa peo mo whanongo mai o go whakafofonga i a tweni ai tala whakatahani, ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngāhi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe mo e ngāhi o ngongo meiho tau apiako o mei tonga. Ki e ngāhi wā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Loto Tonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, O Tala, O Tahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngāhi kulupu whakata o wako, tahiva fitutaha, valutaha, pia moe valuhiva. Mo koe pē ko listu tuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka akuke whainga maarie ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ahato onaki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tuasila, Figatolu Hivavalu, Richmond Road, Grey Lynn, Okalani. Kia toi whakaiki iki ka antak whetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo moe whakapapatu, liline i nia vailea i he noa wa taha ta wha nima nime nima whetu taha, pea musiosi tupo uniwa nā paa i he noa wa ua ni maono taha tolu tolu o noa.

0: e tau kai e tau mea kai tonga. Nea ngā hono rerei ki he kouloni pia moe mo uilelei aho tau sino mo whakahaf ki tau tolu pia mehe. Mehe kan sāko ia o kouloni kai he taimita tau pe whakahaf ia ki tau tolu me toto mā alunga pia moe su kāwhoki. Mauha mohe lelei ko ta haia mea mahau inga au pito ko te fuksi sino ange mo ki nau tolu o kumaue mohe tā ngulu o kuwhainga tā ia e nau mohe pe kau ia he mea o kui kai ke tokonia ki o nau toto. E toi mā alunga ange ho nau toto ka pau koe ke mauha mohe lelei he pouri ko uhi koe mohe manawa tā maki. Ko e ata mai tau ataina mo loto o kuhanga maarie ka uia he mea lelei au pito ke toko ni iho tau toto. Ko e taimi ko loto ta ata o mi ai mo lahi ngahi mea ke hoha ake ai ho tau ata mai mo e mea koko i api pe koko he ngawe a ngā pe koe hoko ke tau whanau. Ka u kato e ngahi mea ko ia ki ho no whaka ai ai e toto mā olunga. O kwhia mao fo ke whakasisi e ino e olka holo, tau whia i whitapaka, pia tau hi mo folo ho fo i a kautoto mā olunga, pia o wanatu. Ko tahai ni whikau mahau inga o pito ke o tau ka inga, pak tau tau whamanatu atu e ho nesi me ho klinik pa family, tau kanga ke ho fo i a kau, o wana atari ke osipa ke toki tā ke nesi, te ke uraki ko... Telefoni mai ki hoa nesi o whahaa ki ai ko me osi hoa fo i akau ke whakapapau i okua wat hoa fo i akau ki mua na a osi. Ko e tokanga i kina koe ni o he toto mā alunga maho inga ka inga whanongo ke mou. Whakatokanga i ange o kaifo ke hange ai toto mā alunga i ho tau sino ko hapalo parema i he motoka ke whetongi atu pe puha uhila pe mo ui ai motoka ia ko ia pe a lelei. O koe ke pehe ai tokanga i koe o toto mā alunga he koe uhi o koe ke malawai ke whakato o to'o ai holoki o hatoto kua fu mā alunga. Pea i he taimi ta tau pe koe foi a kauko o ke ngawe a ki pau pe ke kamata mā maalie. Pea koe uhi ngai o kumahu inga ke owana a ri aki he kakeka ri aki koho foi a kau. O se o folo foi a kau ko he tau e taha pe ri aki he mahina ta. E toi foki peho toto o koe ki he tuunga na i ai he tau e taha kohili. Aia kua ta e aonga re vai folo foi a kau e tau e taha ia kohili. Iho o ri aki e koho foi a kau he mahina ta. E toi foki reva peho toto o koe ki he tuunga maalunga na e osi i ai. Aia kua mahu inga reva ke tauhi mao peho foi a kau owana tuku ai folo ho foi a kau. He koia tene tauhi lelei ho toto ke holo holo maali e pe. Pea ke mapule i lelei ke owana toi maalunga kau hika hawha ki iho mafu. Mihi ngahi nā anunga koe o toto mā alunga. Ko o Swipe e he Heart Foundation koina anu silani e fua toto ta e totongi. Pau nau toi hoko atu i he weekend ni koe ni, ke weekend ka hau i he mahina koe ni o me. Ke whaka ilonga ea ke mahu inga o e kawe inga ni. Tēnau i he ngahi feitu uke he kehepe. Ka tēnau toko ni atu au pito ke toko ni i koe o ate ngahi nau nau mo ngahi pepa whakahino hino. Ai angai mao mea toko ni mo uile lei ke ni toko ni e ho loki ho tau toto mā olunga. Ai taim ta tau pe tēnau toi fua fo ki ho toto. Pea ku kau ia ki he poupou au pito ki he tau ngahi community. Pea mou ofa o poupou i atu ai ngā aue. Ta e toto ngi koeni mo i poupou ki he mou ile lei ai kakai o e fonuani. Ka ngai whakailonga ino e toto mā olunga. Ka hoko marewa ngai whakailonga koe ni pa kou ta pohu atu ta awhi o mea kotoa, ta ngutu ki lalo pe tokoto, tala ki hataha ke awerewa koe ke fua ho toto, pe sio ke toke ta he wawe taha. Ka ngai whakailonga en, koe langa ululahi, koe langa fatafata, ninimo, mana watamaki, toka kakovi, koe lua, whapo ure mata pe kovi e sio, koe loto hoha'a, koe tae mahino, pe koe tatangi e te ringa, toto he ihu, moe tā whakatauhala e mafu. Koe ngahi whakatu tā makieni, oe toto mā alunga e ala hoko mai kia te koe, hange koe langa mafu no osia, pe koe whakapapalangi, koe angina. Ai au kutupu e ni pia mihe kā lava, o kutoi whāsi i ange pe kai kene lava tu whakilelei e toto, langa mafu no osia. Pe koe tu whawhakwha e tā e mafu, pe koe pā kā lava, ai mumahe ni moia. Koe mafu o tā whakatohala, pe koe mafu kua toutou noa, ai a koe mafu e ni koe kai kene toi malava hono whatongia, koe pambu e toto ki he sino. Pe koe kā lava mafu mau mau, koi enurisimi, koi enurisimi, pe koi aneurysm, koi kālava kua pupula, pea manifiange haurisi koi ia e whaingofua e pā kālava. Pe koi kofua kua tau noa, aku kāua e whoki mo he holo tamaki, pe koi loto ngalo ngalo. Mau mau ki he mata, pe moi suka, ta tau pe he taipe ura, e, ura ki pe koi taipe huno ua o suka, pe moi sisino. Koi whakamā opo opo e ngā he pōre moi whikau e pō ni tau kau whakatah ke mapule e toto mā olonga. Maka i mā upeho toto ke ta ofia e tamata mā te whakalongolongoni. Whaire vai sivi toka mua ke makai ina ok mā olonga ho toto. Pe ok malawa ke whakahaf mo lewa ili le e toto mā olonga. Ko ilo tō mua ke toto mā olonga o kone whakahaf mo ui. Oko i kai ha whaka ilonga whaka melo melo e toto mā olonga ka whaka whakwhāpe e ne asi mai koi maha ke mafu pe mate. O ku ola lelei e fwoi a kau whai tō o tōtō mā olunga. Pe a oku malawa, ke rewa i lelei he taimi loa loa e tōtō mā olunga, a ke ono tau mā oe wholo fwoi a kau, he ngahi tau lai. Whapapau i oku mā unga fua e vahe vahe ta tau, vahe vahe tau, oe mō ui lelei whaka luk fua i nuusilai. I nuusila, tā tau te fito ini ki he uraktoko ni whaka whai tō, pe klinik whaka whamili. Malo a pito, tua.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Whakamalo kia toke tā Ivy Paini Puloka pia moe polokalama ko ia talatalai whale ki he moe lelei. O ate tau whangitu waki koe ni, pia tau toki foki mai.
3: Ko vai mala ala me ka tae pleni tas, mo nau whanongo noho mo tu waki ke wikeni, malo vai.
4: Malo apito te rita, malo lau maari hau eiki lelei ai tonga ko tō apeng mo mea mai, ko tau situ atfuken me sāpat whaeka ko wiko sāpat tamai fukieni, pia ko ea kai ngau ki oatua i pe karaske ke tau mea lere ko ia ko mo ngai fie mao. Lai lai au pita kai ngau ko nau fitu taki mai, ko ia ko fie mao nau ngai mea lere, pena ia i mo ngai tamai ne nau mea mai o whatau e nau ngai mea lere ko mea ofa ki he nau ngai hoa, pe ko sapat pa e iu ke kuosi. Ko ia kai ngau ka ko ki mou tolu kotoa pe i tonga, o ku mou folau mai ki nusilani o hiki fonua mai ka mou lai sen tonga, pe ku mou visa ngaue, lava lele ka utahani o tokoni a ka kimoutolu, pe a mo kimoutolu ko toa pe, pe kwe aiha o laiseni, ka ko o pasporti pe, te ulava pe o tokoni a tu ko ha pe tunga kwe iai, ka pau o kwe kai ke te ia finance te nau tari ko e lava lele ka utahani o tokoni a ka kimoutolu ko ia ko mou fie mao ko toa pe, ki a whainga mea lele pe o ka fie mao. A tai pia pōpaki, a kau tahani ka kimo tōru ko tōa pia ngahi tamai i e wikeni, o whake mō mā o asāpa tamai mō nū ia mō fie fia, pa koe whika telefoni ke mō whetūtak, mai ka te au ke whaia tā toko ni, koe noa ua ua noa fitu hiva no ni mā no walo, pe ko Anton mai te ke ia te, koe whika te au fitu ono e Nelson Street i onehanga, ka mō mea.

0: Kato tai miku ose miniti e taha nima os kuata mei he hiva. Tau hoko e peke polo kalama ko ia koko, ko e polo kalama ia a e ka inga tungi, pe a mo Franco Loi ka maa foki a Paula Tofi Tofi a tau falele. Ongo tanganta maloi tau mau a e e fiafini, pe a maloi ka mai ke polo kalama. Foki at kia ki moua ke mo whakahoko e polo kalama e ka inga.
1: Malo mo a rinta e ma ofenga maari e fiafini, o ku mā tomu a kore peke ma whakadampu he ngahi ke mahu whanga pe ngai whakadampu ko ose o atu me whaleni he ngai prokalama ki mua o e fiafi pule lulu koeni ko e aho hono taha tolu me tau whawhetai ko tau peke eiki he tau hukne whaima ki tau tolu tau wakusia mai ai a e fiafi whawhofa koeni pe a malo e lau maria hau eiki marele e tonga ko tonga tau te fito ki si ka inga tungi ki mua pe a maho katu hang e pe koe ka ma ngama heni he ma whanki programa whakawike ua koe ni e tomu a whaiang peha tau lotu ke kamata ke programa pa kukore ka tofia ke ni kamata mai e ta programa e sefe ni tofia a ki ha ta lotu
2: alo, malo e mau whanga maria ta lotu pe ko hinga koe halafono ngā ko hoko ngahi tau i maman ake ngā tai koe ngai tau maha ki uko hoko. Yeah. Ok toia hatafio ngai whai ngā tāanga koe o tua. Pehe whawhetai ke o tua koe o tua ia. Ko no kotoa ne kauta mai o eiki. No fo ia. Ko no kotoa ake ni ngai tūtū ne. Pehe o tua whatotofa ngai mea kotoa pe ke huangi. Ngai mea kotoa pe kufie maa. Pea kui kai ngai langi pe i maamani a mea. Ka koe o tua ni whafon. Ko moni ko ia te ia pe. Ko ilo koe pou pou. Koe maaf maafi. Malo Frank, tu wat ka koe ke tataki mai mo. Whatau kei e ta proklama, poni?
1: Io, malo bito tofia. Tau taritari rei ai pe he fesini ai kainga o tungi, pe pe fo ki he tonga kotoa ku mea mai he e fesini ki he tau proklama whawike ua koe ni ne kamata mai koe tau mua ke whakailo mai pe mawha maheni a ki o tau kainga, ai ngāwe o kulo tonga whai he taimin, tau te fito ki he teu koea ai hufare, i tonga na tau kau katoa fuki ki ai i he ono tāna ki e ngahi sēniti pe pehe fuki ono lotua a e tau kau koe ni ki he katoanga o ku katoanga i tonga eiki kotoa pe pehe fuki ki a ki tau tolu e ngahi whakarasi o tonga o kutau i muri ki he teo katoanga koe e tau wangiau a hake ai lotu i tonga pe oke ai ai konga makehe ai a tatanga mo tonga ki he katoanga whakawhita i koe ni o hake lotu lerei i tonga ko huifo ke na e tae ulua fi pe na e whakatokotoka mai ngā oi mahu inga koe ni i he tawalu o ua pe na e whai ia i hono tari i ho tau fau eiki a e tu uta koe a Misa Lore i he tāwalu o wā kohono fōfua o mai ia o lotu lerei ki tonga pēna e tāri whaka tāri lerei ia e fatu pēna moe kāinga o te tāmotonga i he ahoko ia. Ka ki mua ia te tahokat ki ai pēku mea mai pēho o eiki tofia ki he i misi koni hoku tua. Ko e tākakia o e tau tohi nisi ngā ue ki ai whaifikau toke tā Paula Lātū ki hono teu teu i ai koloa koe ni pēku ko e whiawhini pē, tau mā, tau whamalo, mā kehifo ka rin tāko ni teo mai tā ki taimio lo loa, he ko hui, ko e tohi ni ko lawa ngā wiki ai, pēr nengo, ka kiasi rea te ka koe i misi ni ongo taka fio ki hok tuka, te ta lawe lahe ambito ki he kakano e tohi anai na yangi tofia, ka kai pēfo ke tau whanki i whanongonongo mahu i ngā ambito i he, e taiku koe ni o e ngāwe koe ni pe au toi pe han hangahi wike si maha kwa wike wha pe ni ma au toi pe whai ai hu whare e tofi au pe amoe tau kau wholau koe u teu ke whai pe au kei pe amoe tau ngahi whakataha o ku whaam ke tau kātoa ki ai ke tau tāna wa mahino mo ho tau kāinga tau te whiwaka nau tau le wholau atu pe api he foki ki hesi i kāinga ne tāna ki mai e nau tukumo ui ke fuaki a famori ke no fao e tohi ko ni e to fia e ta kamata ke mu anga hi anga fa no no ma winga ko ni ke anga fa ta ha ta la be ta la vereva ke folau a manga mea ke to kanga ma ke hi ke a ga folau ta te fito ke mea fa mu uilerei me a ke fi alu aki ko hi fogi ko e a ko ke ta ta pau a tonga ga lolo i maman Nah, mea beke tau ma teu teu ki ai kau. Fai whakataha pe tau teu teu mo whapapau yuk ma puni puni e ngai tawha ke ke pea mo e lotu lai whakaulia a tofia.
2: Toia.
1: Teu koine kātoanga. Ka ke kamata mai ake tau whangi whanongonongo peta to ki la vereva ki he ngāwe ko whakakato e fai whikau koine ko tau sio mata ki ai.
2: Koia mahalo ka ki mua ke kau atu i he. Kolokalama e poni ko uluaki hufanga pefa tapuk faak me faren pefa kiki e fatulo watu ke kau fanongo malo e kei nofo imai ho tau maatanga ke fanongo ke tau kolokalama mahau inga koen he poni mahalo ko uluaki fanongo nongo fikao ke mo tau fataha koen he falaite frenke ke toki omai pefa kai kiki
1: Moala vai tohi, ko ia tene hanga o Edmund i he tau pēsi. Tau koe pēsi koe kono hingoa, koe tataka motonga, executive committee, pa koe kolokakala committee. Koe kulupu koe ni, te tau whakataha aipe i hano whakaavātu i he whiafi whalaiti o wikeni, whakaavātu pe i he messenger, pa koe ia pe o ku whengamari ke kau maifu, ke o atua e ngai whamatala whaiki ki ke he tunga uga e tohi. Koe tohi koe ni o guiau he taimini tofi, a koe proof ia, aia koe kakato e ki whare pāki, ai nau nau kotoa, ngai pēsi, koe pēsi wangea uaono, pe amohonongo takafie ni hokutua, ko osi ia ia pe ko omareva foi tatau e taha kakato ko osi maau ia ki fai hono wakai im hono check whaka osi pe nai ma seo gai mo e fai whikau ane nai pe o gai befangi mea i iki ki whakatonton hangi koe ngahi i whakai longa whakamafapau mo e tolo i mo e whakau a mo e hafo e fangi mea koe ia ko tukumai ki a tau an ke tahanga whaka osi mo whakakato pe ke maau pe a kono awe koe ki whare pāki Koe tūtūn mai mēs pāki ko pau ke oangi ea ki mua ai weekend koe ni, kai lawa ke nau ngā hoi. Ki ngai ta tau koea e awe ki tonga ki kātoanga, pia koe e osi mai hono pāki he āwhaka osi piko o mēni, māwere vai ki kau wholau he wike ulua ki o sune ki hono teu teu e tau kātoanga. Koe ngai ta tau koe ni koko awe, koe ngai ta tau makehe, e wanoa. Aia koe e kauheni, koe makeanga o foi tatau e wanoa koe ia, koe hangi eha souvenir, ai kau maolunga, kau ai aine a fio, tau wha ai tupo wono. Pea e whaia kia ai o wau hono fwake e tohi, e tatakia, e tau eiki, e tungi, i hono fwake ai ngau e maangonga koe ni ke kau i hono, i he makamaire mahoinga koe ni koe kātoa ngai e tau wangiau, Pea e whai kotoa ni hu whare, o e whare lotu to e tu i aho wa tolu. O sune, koe kamata ia ai konflieni si hono te ao maua, ai sasku i siriana tau a taina o tonga. Tofia maha koe whakai kiki pia ke tohi, pa koe tau whakataha koe ni whai koe ia i he. i he messenger, ko hono whawabai, pe he koe si ka inga, pe whakoe ne lukuluku mai, i he ki he kalapu kolokakala, o fua ake ngai whakamore koe ni ki he, ki hono tānaki mai, ngai naunau, pe amu ngai whakamatala ki he ki he, ne tata koe ia he whaifekau, pe ki hono pāki, ngai tohe ma ki he koe ni, ki awe ki tonga, ki whakakatau ki tau whatongia. Koe whalaite koe ni, i he messenger, he time fitu.
2: Mahalo apito, Frank, mahalo koe tā whanongonongo no whika ua ape, koe whanongonongo atu ki he tatakamotonga katoa ape o ku teuteu ke wholau ki he hufe whalelotu, toi tuu, i tonga, o ku whaamu e komiti a tatakamotonga, ke nau whetu utaki mai, o mai ho nau ngahi hingoa, koe uhi ke mawe foi whika ko ia, ke ave ki he komiti tonga, ki he whakana whanofo. Hai whai tuu te tau. Nofo ki ai, tātou te whito ki he taimi ki he launch kone tohi. Pe he whoki ki pare lotu he taimi he whai e o gisai o ne, ku māu ta whai tuu te tau nofo ai. Paka ke ngā taiko he taimi kone e mau mea toko ni. Hoku whapapau he whai tuu. Mantui ko he tōla he tau tōu lua kone nofo mūri. Tau sola atu o tau whanua. Kana aku kore ki hese kei tari ae komiti langa ko atonga ke papapau i. Oku iai feitu upau ke tau CEO ki ae ka inga e watu mei. Penu silani. Koia mahalo ko e mahalo ku ke mao behena e ngai whika mo ngahi ingoa o nau tolu kone ke ke pae feitu utak mai ke eka pau taimite ke toki lau mai.
1: Io, o gai beta, o ngai whika haine komiti, e whango fua beta peke whetu tak mai ki ai, pe koe tohe mai pe i he tau PS Facebook a. Koe tau, koe programa ki mua ai i he whiawhini, he programa koe a he PMN tonga, nei kaumai nau whanongaka e ne whiawhi ki he ongongo koe a mei tonga, nei whakahoko mai koe whakas maama. Koe te ulahi mōni o kwhai he seasi pa pehe ki tonga kotoa ki he kātoanga koe ni o e kātoanga e ta uangi au pehe koe kauhiwa e toko uangi au tupu o kuna o tonga te teo he taimin ke ngai programa ke kehe o e kātoanga pia mui konferenisi lere ngai pō hiwa pia mui ngai pō lea mui ngai pō lotu pia e whakalata au pito ai fu kātoanga whakalukfua ki tonga kotoa. Pea koe me eu maho ingai ke tau whiilo ngaki, ke tau o, pe tau o taha horope. Koe programu wha historia ni. Pea ku tau monu ia u hoko ane ho tau kuonga, pea koe hipe ki ke tau lava huhe, koe mante foke e lau afe, lau mana e kakai i tonga he ngahi aho kātoanga koe nipa mo mea kotoa pehe mo lakai hake ke tikite. Kua oe nie one way ki tonga i he ngahi aho koe a ki mua ai konferenisi ke paanga tahafi ua ngeao. Koe one way ipe ia. Koe ai ko mautou ne te kei ke aho mau tiki te. Lahe abita mwe fōwi fisi o ngari ki maa maa ngea. Kauku alang pe mwe tatang koe ia i e Fiji ea. Kauku maho inga abita ke tau fi ilo ngaki. Pe tau e toi whalatang ha tau o whataha holo pe. Kou tui e toka ngai makehe ki tau tolu. He kau aki nau tolu nau whalere ngai pokalama koe ni i ha tau fi mahino aki mo nau tolu. Pe awi ki mua e tau fi ka. Kou hi ke tau fi mahino aki ai. Pe tau lava lewa maa usia ai maa whana pia moe whakalau maa rie o i kātoanga mahu inga koe ni. E tofia, kai whake ngata pihi e tau whenga ke tau tō ki tonga i he ngahi whakapuna koe ni ukei toi, ma ngahi waka ukei toi. Kau kei pe whuka uhi whuka tau tūtai riri i he ngahi mea whakamaman lahi upoko i he hahake loto loto pia moe tau. E kei malawa pe whuka kanseri ngahi waka e pe toi whiliuri wake ngahi taimpuna e whakapuna. Hange pe koe uko tō whakantokanga mai ki ai ngahi kau taha wakapuna. Koe ngai mea ben ke tokang ki ai o tau kainga e tofia. Pea pehe fuki ki he mahaki koe uholo tonga tō i tonga taimini.
2: Koia, koe whamuimui tahau asia he kaniwa kua mao e toko ono noa i he tenki whiwa. Pea koe whenga mahaki fuko ni ukai ke pipihi. Ka oku whetuku wawe ia e namu, ai au maho inga ke he tō hatu ki hanki tai namu me mea pehe tai me alu.
1: Kirimi.
2: io pe aku asi pe ai koe whahinga koe nuku ma'u ai ako tonga tapu e ua moha apai. Pe ako tokolahi taha oi whahinga ku ma'u he i he teng whiwa i he tau taha taha i ke tau taha wha. Pako e toi ngāre wa koe ke futokolahi ha whahinga ku ma'u he teng whiwa. Ako ma'u inga pe ke tau teu teu, ma teu teu aru maha te i first aid kit pe ki tonga. Ngahi ume au fie ma'u hange pe koe. Koe mea whiko akpa mwe namu, e mili mahalo kui koe mosquito repeller. Mili mili akato sino ke ua ukita e namu. Ngahi mea pe koe teu teu toka mua pe mahu inga upito flengia ngahi ume api he ke tau teu teu ke ma ma'u e taimin. He wabe pe taimi.
1: Wabe api te taimi pe koe hangi koe koe koe koe ngahi mahina lahi maha pe koe sea o tau ai whikuki ai whonua pe a moe maha ki tengi pe koe mahina o pito pe ai mahu inga ke tau kaya ngahi huhu malu i te ke ma'u ka hua rewa whaitua ke whonua hen se inga hake ke aisa ke toita aisa ke takau i he kliniki koe ai whonua ke o eke ai ngahi whare pe a mohono whapapau i te ke malu pe a ke pe a kai ke aha mea wesi ai ho o alu kau i he kātanga whiwhia koe ni i tonga. Ko mea pe whoke taha e tofia. Ko ngā ki pe ai whakapotopoto taha i e whakaehi ehi me he ngahi mea tokoni o ke tai pau i ai. Pe ko ha alu ka whetu o ku ke osi whanongo pepe whanongo he ngahi whanongo nongo ai punga mo ui tonga o ku i ai ai maha ki. Pa koe mea pe a tau tolu ke tau ngā ki whakapotopoto ke tau mo ui whakaehi ehi pe mo tau hi ke maa whanofano ma pe ni maa ngahi yala mea pe he.
2: Mālo, Frank. Koe, mā koe whika ua pe, ai poini maho inga koe na ke lawe ki aio whika ākuta moe mea uhoko i māmani ki he pensini. Koe ngā pe ke tau whaka kaukau pe ki mua ka pau e toloi o tō waka moe taimi koe te aluai ke tau whakaata ki pe oa te tau loto mamahi ka tau tāri pe. Koe whuki e te ke mahino pe hoko pe ikai ka kusari pe hono hanga pe ko taurea tonga uwe ko taha pe lango ke mama na hoko mai ku te osi mateu teu pe kia e te tolo ima a taha pe awe ua i he nou nou kone a whakamaman lahi a pensini ngai mea pe he koi a frengi koi mea mahu inga ia ke panat pe ko tau kai
1: Koi mea whoke taha koe. Koe tau whanonga koe ki he whonu ai mea koe mea reere pe a moe kiu koe a he whae mai ki nukalofa pe koe taimi koe. Koe pau koe aho i he whonu opito ai mea reere i he hala ai aho e whae e tau kātonga e aho wa tolu. Pe a koe mea reere opito pe ke te whikai e te taimi alu holo pe a mo taimi i ke hui ke wa te tomu i ke ngai polo kalama. Pe a pau kia pe ko tau tolu te tau nofu pe koe i tatau motonga. Koe mea lerei peia ke tō pe ke ngai porokalama ki mua ke nā teria naha o tō mui pa ke toki loto mamahi ha kouhi koe fuu lahi au pito pio mea lerei ka usai pio koe nau me ose tau hala whakawakawa pera ka toki whaha te kātoanga hoko ku ose maoe hala whakawakawa ke tokoni ki he fuu kiu koe au tau whanongo ai mo tau whaasio ai taimu tau okitonga. Koe ko mea iei taha ke tau tukangi ai, ke tau o peo, tau o ma teu teu pa tau whakaukau i ngahi mea e ala hoko koha mea ke newesia e tau fia. He koe ni koe tau eni e aluke ono, e tau teu teu koe ni e tofia, ke tau o kau whataha no whae kātoa ngā mahawinga koe ni.
2: Mahalo.
1: Tofia, koe mahalo koe mea petaha ke ta lawe ki ai, koe fuu ngawe maonga koe ni kua tau sio tonu ai he fiafini ai tohi kua lawa whai e ngawe koe ki ai. Pea ku koe fuka mea si enhangi koe mea na ta wha lawe ki ai Tofia. Pea uke ai pengahi ai kakai ke tau whakamalo ia, koe ngata pe i he nau tokoni ki he whaifekau, ki he toketā i hono tāna ki e ngai whakamatala. Kai pehefuki ki ho tau si kāinga ne whaia ki he whakatangi ki he ki i seniti ne tā tāna ki he ngahi mahina koe ni kua toki o si ki whakakata ki ai whatongia mahu inga koe ni. E tofia, koe te tuku ati ki kāmata pe mua. Ke lawe mai pe ki he ngahi hingo koe ni ho tau kāinga ne nau kaumai ki he ngā weni. Pea ki whakamalo ia ki nau tōru ka koe tau pōtu pe whoke ai whakamalo. ai fa malo ki he fai fe kauto ke tā paula o noa fe la tu. E, nau iai fu ke he fia fin, o mai e, e tohi sampolo koen, tu ke tohi proof koen, o mai mi fale pāki. E, tofia, on koen ke ilo peo ku mohe whakako e tau, e tau toke tā i he fuunga o e maungonga koen u ne whai ku whaampe foki ke, ke te kaupe foki i he i he whamalo ia e tamisiko tungi he guos maha mahino pe i he takafi e tau tohi ai fofonga o e tohi koen i kuo whau ai whamalo ma kehe ki he ki he, ki he tamisiko pirinisi tungi pehe foki ki he whaifikau ki he whaifikau toke tā te vita koloa ia havea e palestini e se asi i he na, kau moeo kena neos whau pe e palestini ai talate o e tohi, pe o se kau mai i he pākoe ni. Pe pehe foki ki he tau whaifikau palo fesa nāsili waka uta, koe tau tangata pe fokia me te tau motonga, ne kau moe a hono whao e ngā he tala mua o e tohi, pe o koe te wakaikoe ni ki he tohi i hene whakaofo ofa, pe o mā opo opo a ngā he tala teu, mo ngā he ngā oe koe ni koe whaikoe ni. Kau koe whaampe mua e tofia ke lave mai ke nau tolu ai kakai kehe ne kau ke o kau e befo ke tau ko mit lahi i tatau motonga o bobo mai ke kau fai fi kau i hono wha hoko ai ngā oiko ni
2: Mālo o bito Frank ko e mahala koe Rocky wha mālo o pe ko wha mālo atu ki he timi ko ia o kui ko e book production team me takanini aia ko e whaifekau ia, hange me ko mea nage lawe ki ai, o ku ki mālolo, kai hoko ate ngā aue he whaifekau, he kune to e ngā aue foki ke ngai uwori umi e historia we. O e tau a wangi awe lo tu i tonga, aia ko e tohi a koe e, a wesili ana a si a si, ma wahe ia me he tau tohi koe ni, ku tatala noa ki ai, ko e ngā aue lahi au pito ku, whikuki pia mo e whaifekau. Kakeke ngā taifuk kono hoa, ene toko ni mai ki he a Susana, ki he tau tohi, pia kuiai pia mo e kinau tolu hango Samuela Was, tawhaaki ki he kompiuta, ene toko ni lahi mai au pito ki he ngā wen, pia pehe ki he oktoiai mo e toko ua mei tonga, kuna ngā aue mei ai, o fetuku mai ngai whakamata, o whai ae tōtoru, ae maho inga o pito ko ia moe loka. Pia pehe foki ki a moe noa taka, kai ke ngatai, ko e tapa taha, e taha ko priami whewiaki, o kuna o ngā aue mai mei tonga, kai ke ngatai ko e pehe ka arisi, pia pehe foki ki he ofifine o paula pia mo Susana, kuna o ngā aue mai whai timi koe ami takanini. Kai kei koe talame fuki ai ki he ngā aue lahi kuo i kuna. Pea kui kai koha ngā aue sisi. Pea kai kei ngā tai fuki koe wha mālo atu ki he tausea e te komitea ta takamotonga hano. Whare i mo topo pou koe tau kaumie mipa. Ki he tāna ki koe ne tau whangi koe ni ke toko ni ke pulosi bea moe whae ngā aue koe ni. Atu fok moe whakamalo ki he paristene o kalap kulokakala, moe sekeritari o Lorisio Mateo i he teu teu o tau pare pare, ka ke ngā tai kono tāna ke o tau kāinga, pehe ki a mafumalanga bea moe kautai, o hamata pure no fa tai tai le lei tau tolu wa ka inga ne na ofa mai o toko ni ki he fa se ni ti ke tau nga o ko nu fai ka ku ma hoi nga o pito ho sta no ke fa ho nga ka kai ko to ape na na u lave mai ka ma ko poini ta fe nga ke mahi no ke ka kai ko ko nga o fa ngo fu wa ko ta hai na nga o ma hoi nga pe ta fa nga ta i he taim no no
1: Mahalo. Mahalo pito e tofia. Koe imisi koe ni o hukutu a i he takafi koe a moe fofonga. hini koe design mai i e mo puna lo sini pe o gae fa ma lo ma ke ai pareste ni i e tala teu pe amo tala mu ai to hi ke lo sini he koe koe pareste ni fukia pe koe sea fukia ai komiti koe a tata amotonga pe a ko fafetai e a o a lo sini ki he fukatonga koe ni ihono tau te au tau te awa loo sini e tau ni. Pea o kai kia tahaia i ta rāmatonga ta e lawe, mo nu he fuaka venga a fua tō ko whae loo sini he ngahi tau lahi kātoa ko ni. Ka wai hoku ki whāmili oku, na e toki tāna o mai piki muina o toki ilo. Ko hono fuaki koea e kwha e i he aho na na ma uho ai pina na whao whamiri ai i tahiwa ono ni ma. Ko loo sini na ne hango fuake kwha e i he na hena māri koe ana e whai. Ko taimi fukene e whai taimi koe tau ena na e lotonga halai a e whanua whalu fua i he pekia koe a e la ako toa e tau kuini o whi ina kuini salote. Pena e tau a ngā fuke ngahi māri na e whai he i he fwoi taimi ko ia, pia ko si loa si nina ni hango fwa ke whae. Kau ku kwe kia hata haia i ta taumatonga ta e lawe monu i he fwa ka venga tau lahi ko whae loa si ni pa ufa whetai, te tau kau whakataha mo e tau kui koen, i he kātoanga e whae. Pia kono mo puna aini, o ku nane hango tisani, ai fu i takafi koe ni ongo tohi, koe takafi koe he tawhaki, fu tawhaki tō mataua, ko lore fo gena mano mono hoa. Pe koe fu i misi koe a koe tā e Filipe Tohi, o whata tau ki ngahi i misi tā o e ongo mātuani, na e mui mui pēa ia Filipe, i he kore e whaifika au ke ne hanga o tā mai a misi ke takafi a ke tohi, pea koe ngō mea na uwhaiga e whaiwa. Koe ngō mea na naha tā e ulua fi i hana o mai e lotu le i ki tonga. Pea koe talanoa fungani au pitoku ta whaalawe kia e tofia pa te taho koko lawe at pekea he tau teo furau ki he talanoa whaafofa e ongo mātuani i he ngā whangatana na whai. I fwoi mahina pēta hawha rontonga e na i tonga. Pea koe takafi goia ki mui, pea koe back cover o kā e toi piai i misi ho tau eiki koe ana ne angotari ai lotu i tatangamotunga a fatu pe pehe foki ki he imisi i he kei i he taimne tau lekereka ai lore i New Zealand hene alfoke ki Britannia hene alfoka tontonu ai ngai tukua ki hala mo taimo oni na whaike ai pe a foki mai lewa ki New Zealand o hoko koe whaifika o pule i New Zealand pe a utokolahi ono ka inga haini u ta fitutaku mo nao tolu. Pea koe whakotu koea e Collis Wesley i New Zealand ni koe ngā uea e tangata koe ni kana e kamata mai hene kei tala vou hene kei tau anope i tatau motonga i he whai ai ngā ue na e koe tala ia mo whikau maongonga ai otuana e tuku mai mo ki tau tolu ko hono tufaki ai ko asperi pea mo e ongonga lelei.
2: Mālo bito Frank koe taha ia whamatala whawhiawhia pea ku whawhonga ia tai pē tau komitia tata motonga e whamalo ka Filipe Tō. Ia no tare niti fuaki he o tua ke te ia kende whai e ngā ue koina no tā e i misi o mere pē mō lore o hoko ia koe takafi he tau tohi pē foki ke mō pūna o lo sini kroa matangi i he ngā ue maho inga nā ne whakahoko. Pe hange koe koe mea koe na ke lawe ki ai, koe i misi o fatu, koe pehe koe lahi o fatu koe te ungo pa mai ki pālangi. Toko ua, hae kuta whaupua te tau tūko si ova si anā ia e mitai ua. I he lahi e tangata. Pehe foki koe tā eo. Lore pe hango whamatala, na e na umabaha koe mei tonga i he tawalu uatolu, o ka topa ia e uatolu, na nau i tonga i a kosi, tawalu o ua, osi pe mahina taha whahangen na ke lawe ki ai, pe nau foki koe ki Asleri o teu teu e nau wholau ke o ki Britannia, o nau koe ki Britannia o whiloa ki ai a lore pa moe komiti, o whamatala ki ai alo eke ni totonu. Pea mo ngai mea nai tuwa ki goi ki ai. O nau whakatai a lore. Mehe ngahi u tuwa ki kotoa bēna kai ke mōni hao hao ai ngai mea nai si tuwa ki ka lore. Pesi i wholau hōla ai a mere. Oh, yeah. I ti sema e tawalua ni ma iono ta ua ono pe. Pe hangi koe tala noa nai toi mau hoa ai a lore. Ki mui whanau foki e toko tolu. O tauhi e pepilita ania na nau nofu pe ai. Kai toki hangi koe mea nage lawe ki ai koe tawalu whatolu. Na e whanofu ai koe skeitari seniare ngā ue whamishinare koe ia. Ae siasi, wesiliana metotisi, o hawa iki nusila ki Okalani. Pea kutolahi au pito na uhako i Okalani, pehe fokimo nusilani katoa, ihe tau olokalama koe whakamanatu e hakailotu i mua tavalu uoua, na tau whakahoko fokene he wafe uoua. Na e tolahi ake he toko ni mango fulu, hawa e whaamiriba mo na uwhangamopuna. Nau mahuinga ia i he ngāwe maungonga koe nai whai e lole pe hangi e koe ia koe whamatala ai koe whātolu e koe whāwhāna ne awe whakaukau ki he komiti koe ia e se sue siriana koe ia i Nusilani ke fotuha apiako ke a koe ia i kai ke ngata pe ka whakatefito no a koe koe kakai tuufonua e ho Nusilani e kakai Māori i Wesley, pia hangi koe uke lawe ki ai, na e tōlahi ruka pa mua, ho tau ka kai me Otmot Pasifiki, na nau ako i he apiako koe ni, tōlahi ak nau tōna nau hoko, koe ngahi taki o e whanua, pia na aku ngāu e whakawhaiako foki i Wesley he tau nai e hiva, ni he tahiva, hiva whaa. Nā ngā ue ai i Wesley, pia koe mea whawhiawhia ia, koe tōlahi ai ho tau kāinga tonga, nā nā wako ai koe kau mei fisi, ai ke ngā tai o aku i tūwālu mo ngahi Otmot pehe, nā e nau whahanau nā e taritai le leik nā tōru i Wesley College i he taimu koe ia.
1: Ge foki whamatala e taha tofia na e kau foki he ngai visone me whakaamu e ki aeong matoani he na tūta e tonga ki fotu hako. Pego hui koe tu usi nou nou e na taimi tonga na e nofo loto pe ia lore. E whakaamu ke ia hako ma e Pasifiki o toki hoko ia i he lava koe e ki fotu a Wesley.
2: Koe point mahu inga ia he koe whamatala ko a mele e ne tohi noa. O whikau aki, pia mo e ako. Tana o si palani na o ege fukatu e ako. Ka koe tō mui mai hano o mai e unau-nau koe mi Australia. Kana o si whai e tala noe mo e hou e ki, pia mo e meapa na e loto a wito o tau kakai o tau tolu. Ke o mai, ke fukatu ha ako i mua.
1: Tēnā ia, pehe kun fukina ia, i whamawai, whamamahi na nau whai, he mawahe o ngomātuani me tonga na kauia, he whakatangi na whai, he kau tangata iki, pa me hou iki, koe mō oena kau tike ki fotua e ako. He hangi koe na nau whakam ka atoa ki fotua e ako, kako hui koe na si foki wawe. Tēnā pehe fukina, te whetaula ki fukia lore ia, i Britania pia mō, pia mo Tōmasi, misa Tōmasi goena e toki au, o kamata tala whai ai, ngai whare i pia mohono whakamama, misa Tōmasi e lore, ki tonga pia mo e fie mao goe ke iaha ako. Ae, nake lawe pika he taheta o programu ki mua, nake toko ni lahi au pito pe, ai ki imahine taha whaa ia goe ake hono whakatokotoka, i he hoi ki tonga pia mo tonga hono kotoa. Ae, I lot for all, pia mo e ongongo le rei o sisu ka laisi.
2: Ake, kai ongo mea mahu inga ia, kai ongo makamairi ia mahu inga ia e tapolo kalama te lawe ki ai, kono whakatoka e ako, pia moe lotu. I he ku mahina kua agu, ko lore ia na ne whai e, koe kalofia mai e lotu moe agona, na whakatoka ia hau tau, kolo i mua i taimi kona nei ai ne o na kaike lava ka koe ko fakau kau na fraam ka koe ngahi ange beko me ko fa lava ki ai koe a feto aki he ngahi fetu taki pa moe fengata ai forau he ku mahina e me taha moe ko ngaha me asleria ki tonga koe au me asleria ki Britania ku mahina fa moe konga ngahi ume abe pa koe ke lava ki ta fuga mau ki na odol ka tau sio ke anga koe fuga toka koe fakau kau pa koe poin mahoinga na ke lava ki ai io na e kaua a lore i hono teu teu a Mr. Thomas ki pa tau ke i ki ke ha koe ki tonga ma tui na ea lore i ha i he uanima e toki ha ua a Mr. Thomas pa mo honoa ki tonga i he ua ono e koe fai mea mahoinga ta hana i ai foke ai ki motu a tau tolpo ki tama tau tolpo mei mua ko tama nau
1: oia
2: oh, yeah. Na e ave e lore mei mua ki asleria o nau nofo asleria et nau te o forawa i ki Britania ai au behe e lore mahalo ke fufua tonga ia kua ki Britania tuke apa na e ave Captain Cook e David Tutu ataha mei tonga ki na e ako aia na e ako aia atama nau i iyo pe a foki mai goa Mr. Masi o mai goa Mr. Masi na e foki aia atama nau ki tonga ai ko fela la ve ia ngai
1: na e pela la ve i ofi a bila bita pe a yongo fui a ho a yongo fui ngā we i he tawalu o wā pe mui ena te hoko ko ye i tawalu wā o no e tofia koe fo koe na ulau hefai me e taha kau ki Bio Galafi o Mary ai e tala noa ki he ni lata koe moe vave e ni whamaheni ki he kau fifine tonga i tatanga mo tonga i hena tuku au mai koe mo na nofo koe he ngai mahina si i koe ia. Pea mohona toka ngā i koe e na ki whanau, e na ki pepe e koe koe na o fifine na nao mai mo ia. Pea na e fu lata au bita Mary ia i ngai rock, fu i mahina whai ngata a koe ia hono whakaanganga. Ko uhi ko hono o whai pea mohona toka ngā i aia e kau fifine ko ia o tatanga motonga e aho ko ia pena e pehe pena e pehe a ina mo tafu ua i he civilize e kakaitonga e kakaina e maa ta kakaina e lalahi mo whakafu ofa pia mo e tano ke hika mo e whakafu ofa e ulu a e kakai fifine e whanga e whakatampu
2: Mahalo kuto Frank tahaia me mahoinga neongo koe ke utohi koe nuku tau whanongo ai foki mo tau lau ai koe utohi kau papalangi o si o ia mena o tawhaaki. Pehe koe. Mō ni bena e whai ngata ai angai no fō koe ke kehe a e unganga whafonua koe. Koe ea mo e ātakai mo e mea tae lata ai angai no fō. Mō ni bea kaku toi whamatala fuka me rehne tohi noa ki he mea koe naku ke tala noa ki ai. E ne lata mono o whai he kakai neongu ne ai whahinga na nau ka asi e nau.
1: Yala noa.
2: Whao mo e nahi umea behe, mo e nahi umea kai, mo e nahi umea behe. Ka koe tōnga ia e aho ko ia. Ka na e kono moni na e lata au bito a mele i he feo i ko ia pa moe moe ka kai tonga. Pea na iai foki pa moe o ngo tama ta tōru mei mua ko tama ko fotukawa pe mo a tama taha ko marungahu. Na e foki koe a St. Michael a sangato a Mikaere e hili a kohono o maina tōki tonga a mahalo na na foki koe waka ki Aslelia na awea ki naua. Ke nao si o he civilize. Maalunga whakamateri e koe whanua. O Aslelia. Ke nao mai ki tonga. O tala noa o whikau aki mo e kakai koe Aslelia. Mo e nao toonga mo ui. Kai ke ngatai koe whakalakara kai civilize whakamateri e. Ke tatau mo e mea koe na tala noa. Pena e whakamatala koe a lore. O pehe na foki mai goa ngota mahana na ose mahina e walu behiwa pato tau mai goa waka ki tonga ko tahae mō menit whafie fia ki ai a hao goa ngota maa tala noa ki he tau kāinga o kamata fofoa hana wata mai sita koe lot fo'au ko niko lotu ku mooni mo ngahi umea koe nai tala noa ki ai a lore ku mooni na tala no he fai kawa ma ngahi pe tu pe ga tau sio ke anga ko nga awe ave mo tama ko kia sleleri ave ave tama nau ki Britania ko ngahi ume ago na e hoko i fai tai ni ko ni na i tonga lore ko te poine ta ko ko feta no ki ai ko e ko tama ko ko langi pe mo ta kai
1: oh
2: yeah ai ko ta kai ko tama fish ko langi ko tama pe ta tolu me hake tena na fanongo ya lore of god me lot fo pe a foki ata kai ki fish o tala ka tu ineau ai lot fo pa mahuinga i ai e ki ko no fish pane fe kau ki ata kai foki ki tonga o mai ha a fa fe kau ki ha o mai ai o ngongo le rei po lot fo ko ni o foki mai ki tonga ata kai ka ke ma foka fa fe kau pe a lo ki asleleria he ka he waka e tau ma ki tonga o asleleria to a lo ki tahiti na o be molani o na na no foi o na no fo na o i tahiti a ako na o ia pa na a rea fa tahiti pa na ga ulu ia i pe he lo tu i tahiti i lo fo kristiane pa kon o mai ko e o ta vita pa mo hape ako ta tanon ke ta valua no na na ha fa ta hayo ko winga na ha go ki kolomotu wa na foki ma go ki tonga ko o mai ke o ki fishi o folofola ki aya area motu aya ko tari ko ki area motu aya ai lo tu he time ko ya pe wa ni fa ka mahino ka ki lo tu e ka ke na na ki fishi ko ulu we ni tonga ni te na no fa na wa ai aya ko winga ko na na no fa ko kolomotu pa fo tu wa pa mo e ulak fare lotu i sia ko veiongo ko hinga ko kalofia ma go ni na ma we eta kai pe mo langi ko aku me lotu ka ku ma winga bite ai poini ko ia e ku fela la ve i pe ngai u me a ka to e ta u a te wat kon kon no ka to ngai e ko e hakai lotu o se ne ta u wange au senturi u ai lotu i toma
1: Sí, coe todo bien también de todo, pero coe, oye, coe te falas en medio de mí o jala da pegue feo un gallo. Linda, te tocan a mí que mata en mí, ana ya te faen a mí que te falo loca, coe tal no afungani, pero para un peje pefo que ha faen a tal no ahí o fa fof que pegue feo un gallo en mí que da un tal no ahí, coe me amo inga pito en ahí da wow que maga maire en agua con cupa que tohi Tauto si pe mo tai mi ka tau tu ta i tonga ka ku tau fa malo ai e tofia pe pe fo ki he tau taki ai Palestina ka laile ki he tau kainga i Aotearoa ni i hono fratata hai mai ki tau tolu pe mo ke i tu fefeka koe poupou ki ngahi fatongia ke he koe ni pe o tau tu ameli ke tau fratata koe he falaite fapapau ia e ngahi mea koe ia pe mo e taimi e kakato ai ai paa ki hono ave koe ia ki tonga pe pehe foki ki kua pape ke tau au ki he tamasi ki atungi o fatauko ki ai fatongia kua lava pe sila i lewa e tau ngai fupuha tau hina to e ala ki hataha tofia ko tau wa e ko tau wa e ke ki ai tau ko tau pe pa ke e ke ki hota e ke ta ki ka tau pe na se fe u to hi ni ka ko e ano fa ka to pa se ta e ki e ki e to fi a he ni ke fa kai vi ki tau to fa fa nga mari e nga he mea ke he ke o ke tau pol kala ma mo ki time fa lo lo ko ni ko ma tau wa ko hi pen pen ai to nu pe ko hi ko la ma ko ni e to hi ke ta to ki time yang e ki ono fa ma ta lai ai kakano e tohini pe pehe foki ke fu ngau e maang onga ko tataki he fai whekau e paula o noafe la tu ke tau wa oai ke tunga koe ni e iai mea te tau toto atu ke tau o poupo aki ki he ne afio i he kei teke ai lotu i tonga mo e mhau inga ke kei hoko ai lotu pe amu e family koe makatu unga iai fonua o taangata pe taangata hangepe koe ena e fai e rock faa Το βιο δεν έχω λάβει φράση κατά φραφό και καλύντα.
2: Άι, ο φορά μάλλον του πέρα νο τα τάκλε λέει μάει τα προγράμμα. Ο φορά μάλλον του πέρα καλύντα νο ο μάει τάιμι λάχι φεούγα και φράχο κάτι τα προγράμμα. kako mahalo ke ta proklama hoko mai te talave ki he ulu itohi oku, o oku koe, pia o o wau.
1: Koe mō, mahalo bito. Koe i proklama minte whāni ma me me ni manoa i ehu i kahau. Mahalo bito e Linda, mahalo bito Tofia, ae lava e ta proklama e whewhani koe a pēt. Ma tua o whātu, mahalo.
0: Whakamalo atu wongo tangata i e whakahau koe whatongia e whiawhini koe na usau te iki moua ka kumo keilele kulokula pe kai ke. E whakamore more i pehe koe na kumau fiefia koe na e oma e mau ki tohe. Whakamalo lai atu kia ki moua he mea ofa koe ia. Tau tok whelongo aki e polokalama hoko. Malo.
3: Awake mo e kainga, katake mo whakatakanga iangi, ko e ui eni ke kaupasa sikutoa pē, ai sete pāua tāwhalao ki musila, ka

0: me mai ke kol kama ko ni pa ko tu ko fonga fonga te ni te ne lava to ko ni ki ta tol ki ta fai fai tu tu ni mahino mo mahino mo ka ki ta tol ai fai nga ta uta lo tonga fononga pa ku nga pe ki foka ko ko e manu e ka ho ke ke le re a pe ai ku nga o wa longo le re a pe he ko ta ha nga me nga o ko no tau e fonua ko ni ko no etukeiti pe a ko e fonua ke no lava ma wa tu tu ni fe unga ai me ke fai mo me ke wa fai pa ku tu ko ko fai ka mari ia o e programa ko ni ma te tau toki te tau hoko hoko te programa ko ni he to nga ta un ye no fai ka ke fra mala ala nga ka venga ko ni fe ka aki pe mo fai to ko na tapu tana ki gai mo ngahi te fito I palo pare ma fa sociale na e tupunga pe me fai kon fai kon tapu pe a elava o fa auri de kiat mo ma fa hino hino fingo ya pa me por kamoni ko ya go fi fi a heni ke ma o ai a toda ma pulo ka pa ko ki sola ya ta te bele go ni ere tio ngai nos pepa ngai fatahanga ai taukei pe a pa mo e tau kei loloto I he tawhaki koin o e wharere ata mai. Pa kuhinga lo o mai ai tau tā koin ni, ko maua o te ma wharere programma koin ni. Kono I ngā he koe te fito I palopare ma koe o kuwesia I e tangata une ngā ke whaitokan tapu koin I whakakau kau. Pea koutui ka ba e lava whakatala tala le lei e whakakau koe aki aki mōtolku mō mea mahe ka venga koin ni. Ai ngā ue mono liliu e he whaitokan tapu ai whaunga original stage o atamai ka lava o fai tuto ni hala ke ni hala fa nau I mai ngahi pore fa sosiale ko o hala fa nau ko ya ko tatalei ko to tama ploka ihe programa ko ni ki mua pataka mata ko tu ipe kwa ipe fenga maari ka te ko to tama ploka ku ya I hao lave faka lungu fua ki faka ukau ko ni na aku lave ki ai pe mo no fongi ko o e fonua he fato kontapu malo
1: Kwa malo abito, lai abito, fefikau semisi, kawa, hono fokakau te mutuani, iho programa manu e kaho, kai tani imi hange koe mea kuke silawe ki ai, kukau atu e manu e kaho, pia kukupopou abito ki ai, hange ipe kaha, koha kakai tau pehe, nga he kutoi loto te tau iyo, me ngawe e mutuani, he wesia koe, ata mai, pia efeke fehui anai, koe haka ai mafikau aki, pia moe ngawe e faito kona, te tau pepo fai kona tapu, koe ha, kawai olo kaholo mea kuia, ki he mau ngawe. Ya me ara he fa go fi fi la bi kai aya ko ka be fa fa mata fi fe ka winga be hen ulo aki ya fo slogan ya fo taunga rea e ka be chou be there is no health without mental health there is no health without mental health fo ka tonga I ku ikai ha mo ile rei ka oka ikai iai ha mo ifa ta mai o ku ikai ha mo ile rei ka oka ikai iai ha mo ifa ta mai ko fo ka tonga mo nga ko ma to rui ai mo na bi to be Hanga ko foi mi ko tu ko ti mo o ki he I uto pe fai ulave ki ana ko hono whatever ka pau e ha ulave ki he ki me foka lau mari e ai ko ta foka foki au ko hanga ko foka fia fe mo tuani ko me foka sino ko tope ko me foka tamai ko tope me foka social ko tope o na pa lu tu e fuano vai foka lau mari po tu be se mi ta pe ko lau mari ko reality pe ta pe ko foi fala ko mohenga ia o he kai ai sino ata mai mo sociale pero na un au e ai mo fe an ai nga ai me ko ai ka ko ta u behe ko te fito ia pe ko mo henga e an fu iuho ko nga me fa la umari ai u ai mo peia ka fa ka to me mo e ko e fa fa kau I o ko no ko re ba ko mai ka te au ki hanga o la u atu ai la u Hippocrates o fa kau aki pe mo uto te mo henga pito ta e fa nga u no ko fu tupu Na he whao no noa PC, ke tolu fit noa PC a Hippocrates. Pa ui fuku eni koe, tamai a koe e ngawe whakawhaito o, whaka mamai la. Ko ke, me fuke si aina mo India ki aibia koe, tamai a koe aka whakawhaito o, e ta whakabe a uesi te. Ui upe hena na civilize ke make hena tuli. Pa mon be, pe monia India mo si aina. Ka Hippocrates ui ke father of modern medicine fok. Ka whao no noa PC, ke tolu fit noa PC. Pa upe lau, ki he uto. Pea koe tangata ke ne ilo I mehe ikaito iai hamea, ka koe utope. O hau me yai e fie fia, maari e ia, kata mo sipoti, mo loto mamahi, mamahi tuu, loto tao tao mea mo tangi lau lau. Pea koi ai, I he hanga makehe ange, o tau, mao ni maa ai e poto, whakapoto poto, mo e ilo, mo e sio, mo e whanongo, mo e ilo e whakamousa a, mo e tata o whakaofo ofa, ko e haa o kukowi, mo e haa o kulerei, ko e haa o kumerie, mo e haa o taeifo. Pe koe utoa ai pe, o tau ware ai, mo ware ware lau ai. mo ilifia mo mana vahe ogun ohofi kita utolu ko

0: tokotoa ngahi me ani o fuesia e uto e taimi o ikai mo uilere yai e ngahi fongani ko e kufaka kau kau ko uto o kune ngao eki ai mafai lahi taha i he tangata ko faka uhi ngai a ngai ia ia ki ati ki tau toru ai ngahi me aku hau me he atakai i he taimi o kune i he tuunga lere yai o inga ki uto kai ke Umahinga ela gode tata ko ni ta we fanga ya mutong ya tup kimu ya kala isi he ko no winga ka to me ko to pe fa fa kau e ha ko to pe me uto o e lo ba ta he ne hu me akau ta ko ke hu me uto pe ko te ma fa ha to ton me o tua pa ke fuga to pe uto pe ko te ma fa ha gi te me ta fa ke te woro hu ko to pe uto po ke fa ta mai hu ka to pe uto me a ko to pe e uto ai ko mahinga me ko ya ko ma he mutua ni me ko ni ki kita mau ke uto kami aku paru paru mau uto kau ni mau mau pe uto ya kuri gila lo hanya aku ke mau inga ayang aku dah faham mau inga emamani kau tengah ni pe emamani kau ma iya wih kau mau mau kehiri kau ya kau ni ayo defai kau tua fanta kau lagu ni hipokritis orang ke endai kau no kau lagu faham mau main lah pe kau fai to kau na wih mau main kau tua pe is everywhere Pengu hangai fai toko na ia kai kepe ke ngau pe ke to utupu. Ka to ape ia. Fa na to utupu ke ma tu me ka to ape. Ko ha no fatong ia. O ni hanga ia fa ka fu mo ho. E fonga fa kai fa ka ka e tanga ta. Mo ne fonga ke ni to onga. Ko ke to lo me ko ia. O ku hanga e fai toko na pe te ko ben fai toko na tapu. O fa ka fu mo ho. E fonga fa kai fa ka ka e ko ta ko ia. Ka uma a e ni to onga. Porque para o problema com ele ia, é que ele lava até foi todo feito ao presidente de ao apito. Com o pau que está o aco que está o tolo que há, é que o problema fica mais lá ia, que está o feanga ainda no fua moia. Feanga ainda no fua moia, porque por o caramba que ele compre, é malabo que é conga ia, que está o feanga, é da raiz da lava todo ao apito, que o feanga que está o feanga ainda no fua, mas para o problema o feito todo com lá. Mas agora que me alala e peia, se emissão com o clube que tem.
1: Malama. Go drugs o foka tonga foki ko fai to o kona tap ko ha ha o fenga ke foka tonga lele I drugs aku ta fenga ko ke to ko fai to kona tap ka ku ke o sim mai pe ai to ku ma te lawa ki ta no mai e foi foka ko ko
0: ma lo bi to se mi ko foi na ko fai to ko ne huge u foka ori ko fai to ka ku kona ia ai ne uhinga pe ia ke foi na ko medicine He ko medicine ko faito ko nei ka to panatolo mo me ka to be he ko faito ko to be o gihano side effect we fo ko la o be he medicine is the least poison panatolo aspirin fo ka o ke kauti ka te fa ka fo ka o be is the least poison pa ko he ka faito ko na he u hi ka pa te nga be faito ko ya fa te tau ko no tutu uni ai o is panatolo fa sa enisi mo me ko ya pa ko pau ke o fongi mahinga kau taha ke ke ho maamani wa ke tabu hicho ufa o ngea tongani pe mai o ufe o ngea ke mo ngao eaki hangi pe ke vaccine goe ni koe fai to kona pe mo iai kaka te ngao kaha fai to kona fu kowe pito hango ni ta wala ke koudi ni mga hibia koe wa ke klas ke ke kau ngae ke ki ngake he he ia fuka eta mai u parapare mbare mbia koe iai pe ako hangi goe ni koe fuka kau ke beri umi mga eaki u kau ia he drugs u maui koe DD ai koe dangerous drugs o fa la o pito ia ka ma u ia ta fu la la ke fa ilo mo o ia ku me ko to pe ku pau ke prescribe he to ta ai ko hin ko a ku ia ko re re re ko ta pe ha ko me fetamin ne o ma nga ke efedrin ka u la fa ki ta ni me nga hai nga ingredient ia ko ka mi a fai to o ia o i pe ko chemical kona chemical kona ko no mo ni o nai
1: ai fai to kona
0: ia fai to kona la nga fai to kona ta u pe ko chemical kona ke tu pe fai to gona ko pe fai to gona ko medicine ka ro to ngai tamaki agi pe paro pare mari vai ya ko ya
1: ai ai ko mai no foko ko foko ko ta tau pe mo drugs pa mo foi aka o ihe tai me o cc amount un lava speed up wave pe ko tai me o la hila ya e un hanga slow you down o ko ma mari ko pe ko ne fula hi ko ba to so ke mate
0: ko ya
1: me ko foi pusi por ta tau pe okay
0: hanga pe ko para to lo ka te fula la pe pan to lo to la la to e ai me ho ko to ate Kau kata enggak, kau siapa yang mati ya imuri? Kakak kau nak kau nak follow kau self harm? Kau tahu nak kita mui mui kau ya? Upar upar yang mayat, toral enggak kau ya? Ate, eliba, eh? Ayah, kau fakak kau tahu apa? Kau pati tahu? Kau pati mereka kai interneti? Oku ya side effect? Oku ya ngahi wesia makeh o fighto o kau tahu apa? Probe uwe kau fighto kau na.
1: Kau ha ai fakak waki ai ai va nga we ko ni au e fa fa ria ta mai pa mo pa mo we si a me fa to ko na tapu
0: malo abito ko e ko ki mai to fu ke fu te na we mai to lu ko fu to ko ni hu fa fa ta bu to ka ko mo ka o mai hata ha o mau i lo ko we si a ni fa ka u ka u pa to ki yo la he me ke ha ko ni ko e te te ta na kita e fu ke to ni mo i e mai ka mau to ko we nga ko e ko to fa enga himi ha na apio ke ba xue apio nga ni ke xue ke me ke na xue ki ai ta la ko o tu ai ba ta ka ta ma lo ta hi mama ni me ko e o mai huna xue ko to wa me we si uto me ta ta pe mo drugs ka ala ka ha ke drugs pe i lo he ka kai pe ko fa to kon na ko ni ko ko ta ka pe ka bi ka ri kon na ko ni ta ta pe ko marijuana pe pe bin e i lo ka to pe ka kai nga fo fo na ni ala nga ke me ko ya pa ko ono mai ko me ai pe uto ego te fito u hinga e mawala ki ai he gune wesia ai uto o tuko taha ko ia o fotu mea ki hono aita mai. Waka fuoko moka aki upi heni. Koe taimu ko ufa o mega mautoulu koe lahi taha o ki nautoulu. Aia koe ke uhinga pia koe na ungao ea ke mea kakuna fotu mai nautouli ea ke mea konu maui koe awanga fua. Aiko psychosisia. Aiko hanga ni kua more me teki nautoulu ai mooni fuka materia ko utau iai ai. Kuna usio na toke ngahi mea o kake tau sio toto ki ai. Kuna utui na toke ngahi mea koe ke tau tui tau tori ki ai. Ta toa me fefeta minu pangu ilo peni. He ngahi maari koe, po ngahi hoa, ka pau kai ke ala hoa taha, kai fuke ke ala puke huspani ti wala kei mo wai hi. He te mini hi, me koni koi kamata ke nau, maha maha lo kowi, toku o kai toko taha ia, kakahe u pungafari o tari mea ikun hakono hoa, pe uke lalo mohe nga, e huo, wa uke lalo fare, o kumi hora wai toko taha i lalo fare. Wai toko taha, kwenye lere ia me kolo taha ke kolo taha, koi ture toko taha, kai kai toko taha pe hei. Na tula pe, aia, kwa more, ai mo oni fama teria ko mama ni ko ni me mi ko taha ko yae ko yae ne tuya na yau lau ihe ka nga api e be ado tolo ka nga api me ka to ko o nga ko me fe fete minu ni fai ka to me ko yae ko u hinga la hita hai o mai ka kai ko ni ka tik ma tolo u hinga na mai ko ya te mo fa ka folo fo ka u de vai ko no hinga ko kai pala ni se nga ke mkare hona uto to pu me nga au me fe fete minu to ke mari wana pa ko ne sai pa ko ana ko yae ai ko mo te fete nga au e te mo ga de wa ave ke se ve se ta o na fai pa to nga ko ya ai ko salvation army ai ko sarvishin ami ko te fu inga we la help te ko hono muia to ko taha ko ya ta ta ta o ta ni ma beta u fruto ko pe shep fu ke to lu noa o sku ha ta o ta u pe o kuna u ke hoko te ta ofi ko na fai pau ke tutu ni ko o rehabilitation porque fra ka ke program fra ka ke ko sarvishin ami ko to ko la he o sta ta ha na te fu ki pe na dori ko u inga ko paro pare ma la hi fu ka mana ba ya bito ai me ko ni ka mo te fu inga we ya ko fai to be ke sai ai na a manga fuwa psychosis pe abre wege sa fina mi ko fe da ni mi o gya ha mau polo karama ki rehabilitation mo ki kama kama te pe da ni ka te ke to ka ko sto to ni tu e mo tuan ke langa ha pure anga ha senta ke na vaka vaka o sa fina mi hono fai hono muya mo faka ke ake ai ko rehabilitation ya o ka kai o na nga ke fai to kona mo faka ko to le ka
1: e ma lo ma ma hino to pe nga hi ai fe ma o ke lava o he ma go konga e lahe ngai konga ki mui ta programa te ta tok ta no ke ngai sign and symptom ko e o ha ta ma ki ma ta hai ka ku ma he no me ta no ko u hinga u lava ai o mo fe nga o ak pa mo e na tol go ni o ku we si a au pito he me ko ni we si a psychosis e lost contact of the reality e pa ko ko pe ko ha o fra fe lava pa mo e neurological pa mo immunological disorder e
0: io ko fui para problema con Nico na tama ko foi to kona wife foi con ga con ke ke ga u behen ko te ngao ke bikita ha me addiction ko foi con ga ke he ya we have ko foi area fit ko le mente fit me ko te to glam ta pro ka me mo ya ai ko me ko u ko addiction o ko foi tanim ko dependence ko te fok pe ma mani u ko addiction he fu ve ve la pa fita a ngao ko foi to kona foi ki ma mani u ko addiction ai ya ko tengo atiki hata ha ya te ya bi ko fike hinga pe he ko pau ke nau hago la los ko te reality ko more me rito en bon formatili na ufai sio ke mio ke tau sio ki ai tu ino to ke mai fu wi bono fu tan to me imagina me la a na mi pe i kai ko ke ko ko ngai ta he ka ko imagino ke ka kai go inia ko pau fu ke fai to ai ka kai go inia aki ai fai to ko amal to ru sai ai ya ko fu ngo aku ko mi ake pe addiction ni ko mi ake pe ta mi ko ha wa ko a lost contact with reality Kone pake hipo kala skotu bia lati ya, au le vaya, ngari ngari kato kata hako ya kapau heke ke tuku ni atike mea, eto hiki ubrewe ke halaga maha ke taha taupe he, kwe psychosis mo oni ya. Na fafakarea bia ni hii kwe psychotic disorder, related ki drugs. Kakate toutou ngao ke taha lahe ange, orepe, kute maha ukitea ke tafa ke halaga maha ke taha uiko kwe schizophrenia, avanga motu ae. Kwe schizophrenia avanga motu ae, kwe faahinga pe ya, o psychosis fuka luku fuwa. Pea uko siya ye kakai pehe. Na keke na mei maani tole mea kukangu na wala ke mea. Hoko rewa uwe alaka mahaki. Ma kehe ya mehe addiction. Aya uurewa ke tiro diagnosis. Aya koi taha ka wala ka mahaki ewa. Kaya ngata pehe ni addict. Ka ulite ma uwe ye a schizophrenia. Poka palapare me mea goe ni. Toe lahe nge kavenga. Toe lahe nge more faka ekonomika no tahi tuko taha koya. Ta tau pehe family. Pea mwe fare mahaki, mwe mea faka lao, mea faka pepa, oku lahi fau fau aye. Na ukuni kwa dual diagnosis. Dual diagnosis, peka taha alanga mahaki, ewa.
1: Mahina pita pa mehe ngawe moto ani koe ngahi faka ilonga koe nage lawe kia iko he tautanoa ke ihe hu hala he delusion. Koe lahi taha u domestiki pe koe tā na e mga tūnga ia mea mehe whahinga whakafuofua hala koe. Aia koe, o kono a whongo nao tōlu na nao tokihanga whakatonga iha ke i o kono nao tōlu ia. Aia koe usio koe ni koe haha o tataki mai e tāno koe ni ke alu ke whakatū tāmaki ange kapahe kai whakatonga i kei taimi ae whahinga whakautua koe ni ihe hallucination, ihe audio pa moe commands hallucination, ihe whanongo ongo. Kono i ngā, koe tuu lawea ngofua ae uesia lawea a hataha ofiki a tōtaha un palparema. Ihe ngā e whaitokatapu.
0: Koe, tahu pa whita nimki eki whaiko ni he lost contact with reality. Aia koe area ni koe awanga fua, paka psychosis ia, ku aro bende ke lahi mamani. Pea ku ilofu mamani ulabe ke hoko whanatula pe ia. Ka ulawa ke hoko kuna koe ngawe kone e whaito okona. Tato fito pe ke methamphetamine. Ulawe mari wana whae mea koea, pe umalama pe olo kaholo. Fukatupe mea koea, pa ulawe mga keiski mua olo kaholo. Ka koe methamphetamine koe COVID tahae. Koe lost contact with reality, pa koe more ai moonifu ka materia utau yai. Ulawe ke liriu hakonga pe ia nga koe tau whakaukau. Tato fito whakaukau, ai koe thought ia, pea moe ongo. Ongo ka sensation ia. Aya wefo ke tau pehe ihe sensation ke tau ngaha ka atoa pe traditionally aruke ke tau sio foka lukufua poke ki ai aya koe sio nanamu fanongo me tau hamea ke hii foto lelo me tau hamea koto kili aya koe mwe aya koe taimu koe oku hoko eko palo parema kuo distorted kuo fee mea koe aya o kaike no moro hinga pene kuo te sio ke kita ka hamea koe ke sio ke kake hea kuo te fanongo ke hereo kau ke fanonga tahe kere oke kau te fanonga mo ni kita ya pe kute nanam kita kahme ko ina mo ko tahako pe te kai kita maka ita ma e ni kai e ya tanga ta me kau ko ko la pe me ko ya pe ku kaka lo yo mo me hano sino kau ke kai me pe he kau fute holo ya o ku ni ngo i mo ni yo kaka lo no sino kau ke hoka me pe he aya ko ni tama ko u to ko to malawa ke ni fai ka to pe me ko ya ko ke pe malawa ko ya u ni fai me ko to e u to me ko ya aya ko yo ta ugo lost contact with reality pe ku tu ia pe he waifu antenna no me au fil tak me mahina tala no ai mo president Biden ka do me ko ya bu tu Britania bu ka me o ku mo ni ia tala no mo na to ko fa reality mo oni ia ko si o ko ka kai si le to o fai ke he mo ta ki puke pe ko ta ko ya he ku si o na to pa ko hinga e follow fo ya ka u ke fa ton ton he ku kai para ni se ke mi ka re na to topo pe na nga ki ko ai me fem fetamin
1: maloma ai go mau ina fo ke me me ka nga i he program ko ni ke na lava fo to nga ai fu mau mau he unga ma tu fo ko hange ko lava nei ka bo e a uga toko ni ma me toko to no he fo no ani o psychosis he de ta lava fo na i fe fe to ta ta ho ko mai ai he ai go nga go no mau nga ke fo to nga e ka kai fo no nga me me program ni ko fo hinga mau mau lahi ni e hoko ke faitu tu ni i hakakai i he fonuani. O ka pate nga ungawe ke faitu kantapu. Aia kus maino pe more au pito pe ai e tau ngahi whaunga whare toton whakalotu, whakatu whakaholo, e tau struksa, e tau hauraki ko system. Kus e more, e mau mau ia, ko hui ko e hala e faitu tu ni mani. Pako tui ko e tokoni koni tau o ke whakahoko mai, e lawa mea mai e kakai fonuani ki ai, ai fuu whaahinga whaingata e lawa whae kuki mwea. Koe hā e aiki historia nao nōga te koe i he alunga koe hoko ngahi mea. Ki statistika pe ki he whareri e whakata mai whae kakua mwea e palpare mwea ni mara.
0: Koe wot whakata mai e whare mahaki waiola, ne kamatea tahi fitu walo. Koe statistika umo mau koe kamatea pen tahi fitu hiwa. Tahi fitu hiwa, ke ispi e tah. Koe watousi e whino papi tolo, koe umea bie ke ngahi whakamohe. Kana ke uhi ngai kotaha koe, kane ngāwe ke wesi anu atamai o hange kwa kwa kwa kwa holo e fete minu mea kwa ya me tahe walu noa tahe walu tolu kwa ika hake ise ta le koti e wafari atamai kwa ya e taimu kwa ya tahe walu faa ne ebe ke ise ta o watou ise o lo kwa holo walu faa ya pe tahe walu nime walu ono ne ke ika hake ise ya kata wita e ua kwa ya tahe walu fitu kwa laki asi maia ai marihuana ai kato kataha kwa nye kwa tipo ti kwa fuka foki maia mi muli asi ai marihuana e tahe walu fitu tahe walu walu ne ke ika hake ise tahe walu hiwa kwa olo kaholopea pe tahe wa hiwa noa kamata asi mene hume kwa fafangum fafangum fafamala devolo tahe wa hiwa ai mo tahe mina uyaya yawe tahe wa hiwa tahe tahe hiwa noa na uyaya kwa yawe pe ane ala hebito ka uinu fafangu ai kwa nguwa tatula stromonium pe amo etropa pelatona uifu kute faka heka kaipia hiwa kwa nina hau ia mi South America kwa chimson weed akuta uita nimbo ting dong pelo kwa fafangu pe ane ala hebito ia ya tai bo hebo fulu tupu fuata hai be mo mushroom pe ama go tai wa hiwa noa kama tare wa ke te fuka la ke me go ya kai asi asi mai ai mihi penicillin kalasini tani fuka go motin mo thin na go pain fina ka to me go ya u mihi ko to u me mo klu mo me ka to go ya ai ya kama ta ma ma ri go ne ne ya u mai ko ya u me go ke statistika ko e wa noa tahani ma tahano tahafitu ta be ka pa ta fuka ho mo tai hiwa wa kwa fana e me aye ke ulunga waha aye pesete wa noa ke pesete varu noa fui waha ago ya aya fui admission kwa mahino kwa toa beya kwa marihuana kwa mefe fetamin o apofu kwa uwa kina uwa kwa fui hiki lahi fakamana wahe aye aya kuhoko ia kwa yanga maheni ya ihe tainimu kama hango tahiwa hiwa uwa tahiwa hiwa hiwa uwa ene kika marihuana ya aye kika hande pehe ya marihuana ya aye kwa fui mihi kukwe kwa gomea kwa yako ini fafangu bime fakamana devolo taiwa hiwa uwa, sitsimi taiwa uwa. Kwa whakahoa kwa he tainimi kwa he uwanoa tahafa, tahanima tahanu hao he tainimi. Wa uya owa, he pesete uwanoa admission kwa toa pe, kwa hinga kwa, waha uwanoa ke fitu noa, pe walu noa, kwa ngawe ya emari wana, kwa mepe fetamin, kwa loa ki nawa, ihe toko taha kwa yae. Aya, kwa hoko kwa noa molo tainimi, kwa papremi whakarukufuwa kwa mama ilahi pe.
1: Mapa, kwa siyo kwa, mahino foko, pesati lahi ono hono yusa e fai dogon tapu e whana wako e pe mo fangi ta okto i iki ange koe ha ai whahinga mau mau lahi ange ai ata mai un maino fong nao kei tupu e uesia he whainga ke mikare koe e maino me fuke e whakaukau koe nina ke lawe ki ai i he whakanatola ai kena pise THC pe mo e many fact pe nga hiko e ke mi kare ko ke me fene me fata meni he ko ha fu fai nga mau mau fai di fia e fai e ke mi kare ke fa na ko nu mahino una me ame ke programa ko ni ke na wo ngo e fai nga ta ko malo
0: io ko ula ki me ame ta fa ko mau tolu ha ko me ko na ke na ia na ia e fa hi nga ia ne ke na me to puke ta u pe he ola wa tala ma haki o ko ma u ko ia e schizophrenia ko avanga motu ko ma ko e ya ava nga femelere aki bipolar affective disorders tautol fuke ma man go ni ya be ala nga mahaki te tautol ave go fuke ya mahaki puputu molo tairiri pe ku kaske ke ya ya mahaki ko e mahaki loto ta ta minuto ma fasia depression kaske ke ko schizophrenia ava nga motu ko bipolar affective disorders ava nga femelere aki o tautol ave go fuke ka te tautol ke tau puke pe fa ta ke ta genetic ne ha u be mu ya nga ko toko natura peta kata, heu ya tau tolu ka atoa pia change. Mm. Ka toki hanga he kemikare, o wei, ke whaka puke, ke puke toko taha koia, mm. O hoko iko alaga mahaki. Aya ka urasik riski ia. Aya ka te hoka pao puke alaga mahako ia ia, o waita mini ia, he ikai teke toi sai koe. Mm. Lahi ta hae. Mm. He ikai teke toi sai koe. Teke sai pe. Mm. Ka ikai teke toi sai. He kai ke toi, he kai ke kiua koe, he kai ke toko motafi ia. Mm. E umaui peka remission. Mm. Te kone ke sai. Alo wa pau sai bela pio ako mia ko foki bi no mola bito ka ite po ke bi ka
1: ko ya
0: ko fo ura ki pare mai e hoko ia ko to mahaki ala mahet ko ga ta ta be pa pare mo ko ke mihi u mihi me a foka tu uta ma ki moni he ku ne mata ki mau mau i hanga tonu pe ia fangi sel se uto hanga be ko lo ka holo ka ko ki na uto ai ka to ta ko ia ia e ha mai no o tona e no no foka ata mai tau ye ni ata mai wai wai ne au ko ta be si ka ko ni ko OTA e au le tupu ko ta u ya o ta ufa ni manga furu ngo furu o ke ata mai ta u furu pe ngo furu tupu ko ta ko ya e la nga we ki ya ka to u mi hi ko to pe la ba be ka ka ko na wilo o ki me ano ata mai ke pite na furu ta ma ka me ka we si ya no ata mai ke no to a university mo me be ka ngai pa le ma ko ki ai ya e ne hoko fa mama lahi ka drugs e fonua o hanga be ko to ka hoko he ta ni mi e ai e tu fo ata mai anga ko tu pure kina le re ata mai e fa hinga ta kata i to ngani oi
1: malo ma poko ko tu fo ko ta hai e ngahi ai ngahi tupu anga te fito ko ni oi fononga e fa nau ki he ki ngā ki whaitonga tapu fa tau ki ngā oi motu ani na yei pe ngahi te puanga te fito maheni mok tau tori he drugs mo ka halo ka ugei me ngahi te puanga te fito whaka sosiare aia ko hawha hinga mamahi tai lava whaka matala ia pe agune lava o kumi ha mea ke mana vai ki toa be whainga whainga tāko ia pe nei fōi ha mea koni aia rewa e hoko rewa ai drugs pe ke whai tokon tāpū ia moe oka halo moe substance abuse pe ke ngai mea mihi koni tā tāna ki ai ko hawha i mata pāto kua ia ke ni hanga whaka whainga maari e ai nonga koi ia ko mea kongu lava o feohi mo nao tolko ni ko tai mo kuholo ai maalo he ke mikane koi ia o kuriu ngā tolu mai ai wala kipalopale mai ki ai ko lo inga he ko foi time ko nene lo ki alo fa me ko ya ko demo nene nga we ko drugs on o we mo nga he palo pare mane ne fa ya lo tonga ne nga ke drugs ko demo ku holo ai o to hiri foi palo pare mo ko ya ya e ura ki palo pare mane fo nga e ai ku la won de sio de tala ba sio he u programa ko e ma hi no be foki nga he tu ponga te fito ia hangi ko na oge me mai ki ai tene lava tatakia ata mai ke ne fa nga he tutun ta e fa e fika an ethical decision ke de lava fai ha me hala ka go tui ko fe hui ma nga ta ha ni mi ke hoko te u programa ka hau ko nga hi tupu anga te fito ko ni po nga hi me fa sosiale u kai lava tala no ai he to hange ka dia u ta toki tala no lo la hi be pe se te wa no ku ha mai kai kai ki lava ta no pe se te va no o ne fa fanga ha ke wa no ku ha mai ai ko se ko hange ko ni te ta o pe nga hi ngahi yola tamaki koe o suicide koe fua ia o ika ito e lava he ana mai o whaka o functionally ko hi koe fu hulu ai ngahi whai ngata a whaka e ongo koni uta tāno ke ka ko tui peku un bahu inga le rei peke mea mai e polka lama koe ni a mura hoi ki pa peke kai whanua ke whamatala mahino o koe na u lave koe lava whamatala ai tupu anga pa moe uhinga koe o ku fowai ai mea ki ata mai o fō mai kaki mōtolu. He ko uhi, hange ko lawe, ka matanga te pōkala mā. O ku te fito mehe uto, ai u me ani kotoa. Ko hāfua e tau ufa matala he uongo, pe au whaka te fito e u me ani he uto pe. Pa ku whamalo atau ia iho o lawa o whakataratala mai ka matanga te pōkala mā. Ko hi ke te lawa si o me mo whakakakakaka pe ai, ke lawa mea mai e ka kai whanua mo e whanau. Ko inu ke mea mai e tai nimi ke he pōkala mā ko ni ke whanau. O ku mahina puto pe foki he kai pete ha whainga maari e. O ku nao tolu ke kaha o, i he ako, i he ngā ue, pe aku ke osi me ai pehe i whare, whare ria tamai pa mo tori tori. Ai fu toko lahi atau tupu, koe ngahi tamai ia, koe ngahi kau vai whikau ia, koe kau toke tae, munga kai opa whonua ia au, o suwe sia ia. Ai kumba hui ngā pehe pehe ia ki i polo kalama koe ni, pa ko wha maalo atu kate koe, to ta ma polo ka i he lama mai ki whakata whatongia koe ni, o wha pena e, ongo lere ia e polo kalama koe ni, mo tolu mea mai ki polo kalama koe ni, hoko hoko atu ai whetano a koe ni, muna wahe wahe, ai ngahi wha matala, mo kina oto te mau kau whatahe ngai polo kalama a mui, i he manu e ka ho keke re rea pehe. Maalo pito mo mea mai, ka mo mea.

0: Tangata e te ao whaitua mamau pe pupuang he moho eiki ka atumua ki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tānifo i saute o kalani oku ne oatua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akumau lava whoketo e oatu taito tongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku taito tongi whoki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngā he makatuunga. Fefe hao saute iho ofa anga hanofo ini fukoula. Ie Shine Dental, og naulama whaikotoa ngā aue koini ahape taha. Tuku ke nau hanga o ngā hohi a ho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he unau lawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip. Ko iai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitufitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
1: Ko vai malala me kata e Blended Gas, mo na whanonga nonga mo tuwaki ke wikeni, malo vai.
2: Malo apito te rita, malo lau maari hau eiki lelei ai tonga kotoa peng mo mea mai, kua o tau situ atfuken me sapat whaeka, ko wiko sapat tamai fukieni, pia koe ai ka ingau ki o ato ai pe karaske ke tau mea lelei ko iha ko mo ngasie mao. Lai lai apito ka inga ko nau fitu taki mai, ko uia ko fima na ngai me le re pena ia i mwen ngahi tamai ne na ume amai o fatau e na ngai me le re ko mea o faki he na ngahi hoa pe ko sapat fae i uki kuosi ko ia i kainga ka ko ki mautolu koto ape i tonga o ku mouforau mai ki nusilani o hiki fonua mai ka mou laisen tonga pe ku mou visa ngawe lava le re ka utahani o tokonia ka ki mautolu pe mo ki mautolu koto ape pe ku ai hao laiseni ka ko passport pe te ulava pe toko ni atu ko hape tunga ke yai ka pau o kui kai ke te ia finance te nau tari ko e la valere ka tahani toko ni ke motor ko ia ko mu firma ko ta pe ki a fainga me alere pe ke firma pa tai pe po paki ai ka tahani ke motor ko ta pe na ta mai e weekendi ofa ke mo ma wa sa pa ta mai mo nu ia mo fiesia pe ko fika telefon ke mo fetuta me ka te au ke fai ta toko ni koe noa ua ua noa fitu hiva no ni mano valo, pe ko atonu mai peke ia te, ko fika te au fitu ono ei e Nelson Street i onehanga, ka mo mea.
0: Romo eka atumua ki whanonongo ia koe ni me kulupua kautou rekereka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Koe tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi, o whakahoko ai bea me he Star Hotel tu asila tolu hiva ua Great South Road, Otahu, Auckland. Ahapure lulu e wiki katoa pe, taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kuata e porokalamania ke tiki nao tolu o kui kai mauhoa, pe ku osi mauhoa pe oku, pe ukei whakakaukau ki ai. Aki mautolu o ku maangalo, mo ki mautolu koe au kei manamanat, mautolu o tae lata mo nofolat, ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahe kupu ko e ni o e halafononga. Ko ia e wata whakaafi loto maafana ki kautou le kereka katoa pe, loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama whamalo sino koe ni me whakafeohi, he koho moi lere i mo moi fefia mo toia We the People fa baba tu prikita noa ofisa fetuta
1: nga mari ko ni ke o atua i fanong nongo ai mapu avaea ko tu uta mai ta fo manioke me he mapu avaea me homa kanolele i apito melie pe ai to lava ke tiri vatu ke kau toure kereka ka mo telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, orea kia o petitovo, peko ki moutolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, orea kiai malo.
3: Ko e whanamonongo ke hika inga vei tongo kotoa pe, na e whai hawhakatangi mai ai ofisa kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i e o no e fiafi ki e tātaha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kukwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me Palestini pia mwe kaume e mipa kalapu halafu olewa o kalani Aotearoa. malo.
1: Ko kore fenga mari ko ni ke watu ai aki fanongo nongo ko ni. Na toki tau mai e mafoi mea kai pa mea itonga, ko foi talotonga, ko foi manioke, ko foi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga i hopa pa mea lai pere. Ko ki mautolo ko ia mo fie mau, mo fetutaki mai ke fika telefoni ko ni, ko noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka ikiiki me tu asila e mao me ai. Fika telefoni noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka ikiiki pa me tu asila koia e mao pe me ai. Malo.
3: Pana ononga whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa peung mo whanongo mai, o kou whakafofonga ia tueni ai tala whakatahani. Ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngāhi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe mue ngāhi o ngongo meiho tau apia ko mei tonga. Ki e ngāhi wāhi ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe moe ngahi kulupu whakato uako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pe moe Valuhiva, Mo koe pe ko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa Anitelu. Ka kuke whainga maari e ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ahatoonaki wa tolu o me, Taimi ko taha e fiafi. Feitu u ko e holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia. Tuasila, figatolu hi vavalu Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki kantak fetu taki mai ki heongo sekeli tali ma alo mo e whakapapatu. Liline i nia vailea i he noa wa taha ta whanima nime nima fitu taha. Pea musiosi tupo uniwa na paa i he noa uoua ni maono taha tolu tolu o noua.
4: You're now listening to PMN Tonga.
3: Kato tai mi toi miniti e tanima pia hoko ai hong fulmawa. Toi miniti tanima ke tawa ko e ngantai ek whahok fatungia ke whafini te ta tawa toi pehe. Makatonga lewa pia mo sione o ne mela tupou tēnā whahoko atu ai to fatungia me whareni o moutok mawae i he ono a hengi hengi. Whatawange pēnei o ngolileia te ngai polo kalama kotoa na e wati e whafini ko le whamore mole atufo ke kapau na e iai ha Lea e maheheu ke mahu whanga atu i he mahina whanili pea mwe ngahi lotu lelei o e mahina ni. Malo apito mō mea mai, toa whātu.

0: Ko sin a tau la tau tala noa i o whikau aki pia moe whae, pia ku whaka talu talu ake a lute a pore na le whae e lute koi ki ai, ko hoka kai, ko hoka kai, ko whonua, ko whonua. Ko e potu te alu kai te walu ko mea ku whike mati ai, e? Pia ku kau ihe pore a ku kei a folau mai a ulunganga koi a ko i tunga i he mahunga o e whae. Ko e pong pong ini tau tala noa ai, o whikau aki mo e tunga ko e tamai ki ai. Ka tau si o lewe he pong pong ini ki he ngahi tamai, ko e kaua ki nau tolu na nau, te tau si o kai ko e kau peteri ake ki nau tolu. Ai koe whilea ko e peteri ake, ko e te fito i tamai, yung hai tamai. Ai a koe, iai pa te tau si o lewe ki he toko tolu, tu uki mua koe ni, ya e palahame pe mo aisake mo se kope. Kati utala noa ko hinga ko i ngai pui pui tua na e whanonga mea ka utama ko ni ko e palahame ko taimi na tau fitu ni mai na e ui e keke mawahe tukuange whanua hau tamai mea na keanga ke ai o mawahe a e palahame o ne wholau kalawana e palahame. Ko ne wholau ko ko ia i Mesopotamia ne fo mai ki kena ni o au mai ke taimi na e fa ere ire va a Ismaeli ko Ismaeli he ka ke ngalo ko pau ke ko fo ha ya pla to Ismaeli he ta wal mo fulu mano e pala me na fa na ya Ismaeli ya porque le fa ya ko he ka a ko muri ne to ko ya ma ko he time ko ni ta usio ko ka covid 19 na le fa pa na omi ya palo messi yo no ta u te au e ta u hi mo fulu se la na fa na ya fo ha ta o fa ta ko Isaac ya o iwa ia e toko taha maunga te tau tia nofu kei. Pea koe mahu inga au pito ae ngahe ngāo e kotoa pē, na e whai e palahame te mūto ki tala noa, pe te mūsio, i he vahe taha ua o sēne si ke vahe ua nima, tala noa atata pe ka e palahame. Pea koe mahu inga au pito pē, te tau nofo me tawha koea ia e palahame he pōni. Koe au mai koe ki he tau te au tolu fito se la, na e pekia se la i he tau koea. Tenu tau tau tolu fitu. Pea ko e palahame na angina tu pea e palahame ia oa o tau tau fitu nima. Oh. Nga umahanga pita ke tau sio koe. Ko tau tau fitu nima koe na e palahame. Na iai honofoha o ia ia e valu. Pea ko eke kai, ko hai e kautama koe ia. Pea ko mahu inga o pita koe ke tau ilo ma tau sio kia he pongpongini. Ko inga koe. Toi tamai me peteria keni, a e palahame pa na iai e ngahi, ko whakatalu talu ia ko e tamai e kakaitui, ko e palahame i hiri koe ni koe, a e pekea koe koe a sela, pa na avelewa koe nau ki fai toka o tui he peloni, pa ki fai toka koe kui ko makipila. Pea koe maria e palahame ia, pea osikono whanai ko o Aisake, pea koe hiri te hatai tolba toi maria e palahame mstahine ko ke tula. O whanau i ai, ai fwy toko ono i ai. Pea ku mahu inga pita oia ni whanau i ai a similani o sio kani, pea mo me tani ko mitiani ko ina luka mosesi, heko mosesi ni nara tohi. Ko kauia i whanau e palahame. Pea o te rahamata o tukuange o tukunoa i heko fuhako e palahame, ko toko ono i ai, ina tuku whanau i ai ki mui, o whakataha pia mo iupea mo pea mo e foha talao whai ai sake pe pehe ka Ismaeli. Mm. E fu taimi koea te tau sio kia he pōni ke he taimi na nau whononga mai ai. Whononga mai ai he whononga kalawana holo i he toa whaa na wau mai ke fu taimi kia e palahame kia me ke taimi koni ko ai sake ko taimi maria pete te tau sio kia he pōni. O wau mai ka seko. O seko pe ko kauia i ngahi tūnga te tau sio kia he pōni kia he taimi. Pou atua ia nofo ia ispite. Ie taimi, koe hao koa ki he tunga e nau mo ui te tau nofo kahe te tau sio kia. Koe pala mena au tau te au fitunima. Koe pēteria ke ia le au tau te au fitunima. Koe Aisake le tau te au walunoa. Koe seko pēna au tau te au fafitu. Koe fume, mahu inga bito ke tau sio kia ia no mahu inga. Koe kakai koe ni na nau kovina anite, na e whai e nau kovina anite moe otua. Na e whai e tarite pa moe otua. Tako hono inga, tau nofo ke mahu inga ngahi tamai, tuu ki mua koe ni. o kaua ki nao tōle ngai tamai, tū ki mua pe ko no hinga ia, o ku maho inga ki tau sio pe whaha tau tala noa kai he pongpongi ni. Lontoni kau whoki atu ko uhinga ko tau malabit.
1: Iyo, ko apeho malola hei episode, ko uhi ko hanga weteki mai, pe ke hanga o kamata ilelei mai ai kawe inga rake o tau hikule o whatamire e pongpongi ni. Ka kohono tala teu i maho inga au pito au pito ho whakakakato mai ai fo i kanoloto e fo i programa. Ko e tau programa fo ki whatefito ko e te waki ko eno e sāpate o ngai tamai i sāpate. Pe a koe na kuke o si hanga o tuku lelei mai historia e po fa kolopi fa malopi so ko hi ko kito ka foki a tu ka taki o lave mai ko ilo no mau inga o inga hita mai a kovinani te ko ka peteri a ke ko na kuke o si a ka kamata i o tuku mai ka ko ia ka ta kreva o pakito mai leva o lave mai ange ki ho nau ngahi ma lohi anga takda ai ngai tamai ko ni kuke os tuku mai ai a koe raki ko ngai a koe ni kutau a kamata e ake tau pōtano e tau kawinga e e pongpongini ka whoke at pisop malo.
0: Malo pito e lontoni pa koe kawena te hui mau inga o pito koe koe kamata anga ni i me ua i karitia ai ia na whai manatu ina na lotu ai rnau ha kohe aho koe a ke mahi nā pe motetu u. Pe kohono e koe ui makehe ni as a special mission kia e palahame ki tuo aru. Pe koe pe koe uia i ngahi mea te tau nofo, neengo nai mui mui a lote, he kaki kaua lote i he tau tala noa. He tau tala noa pio nofo pe i he fo i pe teri ake tolu koe ni. Na e folo fola e si hova kia mose se, koe o tua o e palahame, koe o tua ai sake, o tua se da. Pero kawia i ngai mea te tau sio ki ai, koe mea ula koe e whae tokanga koe ki ai, koe nau malo hinga koe nau tolu koe ni koe ai, e nau tuita ere e ia ki he otua mo ui. Koe mea ia koe nene hanga puke puke ki nau tolu, o tolonga ai e nau mea koe nga koe nau tui, o koe koe peni koe whalala ka na nau wha o fua ke nau tui. Koe mea ia nei. Yo ai ko ai na mo ko ki ai pe alwa e palahame pe ko ka ko ngahi tala noa o ku falolo ma tai mi ko na wa o mai ai ko ko ki mola ya ke ave ko ko ai sa ke ke ave to o fai ko ko ko tai mi ko ma o inga bi de tau chi ko i no faka e pe pe ko kovina ni te na fai na na kul tai re ye ke o to mo pe au me tai mi na hele ta masi ke espe lau lau pe hiki hele pe ta ofi mai. Ko tau sio ko ni koko ki ai ke mea mau inga taha ko e nau tui me nau falala ke o tua moui pena ta taki ai na tolu ko no inga o ka pauna na to yo o compromises o veivei ua mo mea ko e mori heka di nau maula au na to ke tunga ko e he ko no inga ia e nau wau ke tolu ke peteria ke o ki nau tolu e tefito i tamai ko tamai ngai tamai ki nau tolu me kovi na ni te nama san pe ko ngai palo mesi mo ulunganga ko e nahi ki whaamiri ko e ni ko mea ia na hiri o e ko ni ko e ia ko taim pe te tau lau e te tau noa e tohia se ne si e ngai mea kotoa pe i he vahe taha wau mege vahe wa nima te tau sio ai e ngai ngau e kotoa pe ia ia e palahami, ka ko tahai hona ngahi ulunganga te unofu koi ki ai, ko e nau tui, ta e re e ia, ki he otua kumo ui. E lontoni ka haone o kumalava peke, ta mene tolu ia o lotu, ka koi hanga ta tolu o mahi noi mea ku tau lotu ki ai. Ka e ome tato e, ihe o tau uo mai o whanongo lotu, koi whanongo lotu pe ia. Ka ko nau inga o kou tui, ta e re e ia, ko nau wafaka foi tui tui mo o tuana, mahu inga au pito. O konga ko ni whakae, ai malo hinga ka tama ko ni, te holo uhinga ia, ai tū whakaholo i he nau mo ui, o whai maa mai ki a haun. Sai, ko hikine e mō sese ai tala noa ko ni, o ku tau e whangiau ki mui. Ko mea, ku mau inga au pita te tau nofu, o sio tika, nengona nau nofu he tau e whangiau tolu noa e spite. koe mawinga koe iai, koe pulupula na nau fononga mo ia, na e tupu ia tiki nau tolu e nau tui ma nau tui wāwhiangi mo iotua. Ta ko hono mō nia koe kaui he ulunganga, mo ianga mo ui koe nau tolu koe ki ai, koe nau tui falala koe ki iotua. Tala peia se kopi, koe taimina nau huna nau fononga atua ina nau hua tu koe ki ispite, koe toko fitu noa pia hono ki hako na nau hua tu koe ia. Na hua tukoe ki isi pite fwe toko fitu noa koe ni, o ku kei tau te au whaa noa e kataki pehe. Na wala tukia ke tau pe taha fitu na ma uia se kope. Pea matia se kope ia i isi pite. Pako mahu inga koe kia e nau tui me nau falala ni ane na tan nau nofo iai. E iai pe ako. Ya mai ke futai mi koni ko Mosese ko koni tai mo Mosese na fakae a mai ke ne ilo e Mosese a to to lu koni e ne hirio tu ki mo ko ki a ye pa winga au pito ya ko ka u ya he ulunganga ko na tu ya na to lu tai re ia o fanomo ni lei ke o tu a pa na nau ko ko no moni na kai ke na to de u na u tui me nga whalala ki atu. Ngana pēia ko tia koi ki ai ki a nga tōru o au mai pē ki he taimi koe ni koe na nga hike koe me ispite ko no hi ngā pēia koe koe ulunganga na tōtu ki mua. Kai ke, ka whoke atu koe ngā koe tau taimi mālo.
1: Iyo, pa mālo tapito e pisope ko hi koe tāri o whehu i koe ni ko raktu atu. Ai ana e whatifito ko hi koe kau tefto i tamai whakemi. Ka koe uhina e whehu i honau ngahi mālohi anga. Pea ko uwhamaloti o lame mai o whikau aki pea moe a tuita le eia. Tuita le eia. Pea na nau whanong o le lei kihe otoa. Pea whakataha mō nau ngahi wāwha foi tuitui. Ko tui kuwhi mea mahu inga ia to o mihe rakonga tau. Ai whehu ina tuku atu piso pa ko whamalola au pito pito ka koe. Ka koe hi koe taki kolose angi ka teita maka pea mō one vela. Na kia hana ki i tānaki mai ko hi pa te utok foki mai rewa to e tau whehu i ua ke rakonga e tau programa. Te vita kusai ka maki i kolose atu ka mōa mālo o pito.
2: Io mālo o pito e uheina pisope. Malo o pito fiu feiga ke fra ma o popo ma ta mai ga fu historia ko ni ke le i bahino ga te vita ko ta ma fogia na i toloa o ka kia te au ku fihi ko ku to o ku
1: fihi to o
2: o fa malo a tu ta do le rei ko ke fai
1: ko ye
2: ka u ia fa to lai e bisope ko ka u ni me ana ku tu he ku steitasi e mai mana ko si nai ilo nai mei fe e Moses a hono ngahi e o tua e mamani o ne hike e toi senesi ua na ane ilo mei fe a ngai tuku whaholo ko eni o une hanga o hiki mai ka ku tala noa e mea kona ku tala mai ko ene whakarea mage uhi na ai mahu inga ko e nau whanongo tonu kere o e o tua e wai e tala noa e teolosia e taha whakaukau he nai tupu hakea e palahame he ne tamai o siana bisnisi na ne ngā he whangi o tua ai tōri. Pea tokua nai pē he tama teolosia koni. Nē, he taha nai puke e palahame e ki o tua ai tōri pēa ne pēheange. Ko a whē nai ha taimi, ha o tua te ure atu, pēa rea mai. Pea pē he teolosia koni, taimia nai rea hi whai o tua, e palahame, tu o hiki me he whonua tupo anga ho tamai. Ko ngahi whakakaukau ia ke tauhanga o siofi, ai whai ngā tui na e mau, e ngahi tamai tuu ki mua, pia whilau na nau kovina anite pia moe o tua maoni oni. Ko e toi tumu aki, pia moe fungani o e talanoa e palahame, e taimi nai hau e talanoa pia ai hono foha pia tange o tua, tuu, toko mai ho foha pia taha, o kuke mau, whilau lau mai maku. Pero daha ia ai tala noa unihanga o maka ia ki koini e tamai e kakai tui. Ilo he tako toa pē tala noa ai whilau lau ne whanonga mono foha ki maunga o whai me iai ai whilau lau. Ai ke, pisope, whamawhana mau pē e tau tala noa ke ngai tamai e kamatanga. Koe tau sio koe hau mihi o tua ai tōri. Kene hau. one fai e ngā aue koeni, koe whanongo ki he reo e tua mo ui. Pea ku kaitoi keheke he mo e tau whehu ia, pea ku whehu ia e mamani, ai tamai ai tonga a tupo uluaki, pe nai anga whewe. E ne whanongo, mo e ne hanga o tari e ngahi ai lotu mo oni, nai o atu ki he whonua. Ka ko hai pahu ne ilo taimi o whanongo ai hatangata ki he reo e otua. Ka ku tau monu ia, he koe taipepeia o e whanonga ato ngā o kwhai e kau tamai koe me Isleri. E kuia e ngai tamai tūki mua ho tau whanua. Tau pōre pōre matai koloa koe ni e lotu me ngai ngāwe na nau whai. E ngai mea kotoa koe ni o ke talanoa ki ai e ai fo i kau pēteri ake. Māri e ato. Māri e taha. Nau tānoa foki he uike kua osi. Koe ngā koe whare na e fatu me ai ai whae fita. Koe whare lo a kau. Koe a honi, o kou whakakaukau ki hono whatu o e whare tō ngā pia nei ai hono wahe wahe. Ke mau mea e kau pēteri ake o tō ngā. Nei ai e ki loki, pe koe ki reke nei ui koe reke tapu. Koe reke ia nei nofo ai e tamai. He koe misin ekonomika ai o e family. O kwhai mea ai, ai ne whakalaulau loto he aho moe pō. Ai fonga mo hala fononga ke ngawe i e family ke nau mo ui. Kage te tau toka noa ga nai bishop ka mahalo ko te fenga ke u ke foka pe ka koe ko nga mahu inga ai ta noa ko ni ko nga ke ka wa ke loloto e ngai tamai to ki mu te mo faka ka ko e ko na ni te na nau fai o nau hua ke fonua tala ofa e Oia me deita, o pe ke foki atu ki e weina, e foki atu ki a koe pe amo pisope. Koe tau si anā ke tuko ke uwhenga pe ke uki mei lahi lahi rea he pōni, koe ngā mo ilo oksi kafo e tau si anā, koe ngā koe folau nane whai ki Australia. Pea foki mai koe ni malo benu, hake koe lau koe ni puine hen mo tau tolu he pōni, kai tuko pe ke karatara noa atu e, malo.
0: Malo.
1: Io a formalo da bito e onivela pa quando ho tau to e puke ca to a tu printa tale ca ne ongo ia fa fa malo o bito onivela ko formalo ca te crospe ca pisope che ne ha o fa ho qua tu a ho o talano a ma inga fa ho ko onivela e fo ca pisope ki ai ca tanto ho qua tu ki he to inga ta unga fe ho i malo bito pisope
0: malo bito pe ku kau e ngahi talanoa ko mai vela ku o mau e ngahi pito ke tau sio ki ai tange ko nelave ko ke tu ko to ngā ko e pū pēteria ke tu pū laki ya mai e ngai tamai pe ko hono kodi ko ia henane whai e kovinanite ko katoa ki mui i hono tuana na whai e kovinanite aue mo laki nane whai ko tu pū laki Pero mahui ngā pita te tau tuk tala noa ke ngai polo kalama ke hoko mai ka tau si o ke e mea na ia i koe koe a te la. Kono mooni au pito i iwa i karitia e aho ko ia na e kehe au pito. Ka koe mea koe ngō i ia i koe kato e kehe ia mo ki tau tolu a hiki fonua mai ki. O hiki fonua hata ki Amerika po Hawaii. Pero hau ki Asleria ni Monusila. Ka koe mea pe fuke anahi aho ni fuke lonton. Fie mai visa ia ke o bai. Tau fie mai koe alu ta visa ala kau ta ma fononga kalamana na nau fai. Koe kau ia e ngahi mea mau inga pito e nau. Ulua ki koe nau fehanga hangai e ngahi ngai feitu la lahe da na kononga mai ai te akono moni ko ia pau mai ki ispite na si na su na fou ko to ape ne fou mai ki ai pala hame ki ispite ki ai te au metai metaha ko ne tala ka sela mana tu ka e ki ato e felo ko ai ko me tala ko tu vizi ne ko eh ka kono moni ko ia e ngau na fai ko ne ke tokotolu ko ni ko tokotolu tu ki mu ai ia o he ngahi tamai. Uraki koe loto koe na nau ngāwe ki, na nau loto toa, pe na nau veke ke whai e mea konu ko utalangi he otua ko ke whai. Ko hono moonia, pe ko hono whakapuripuria e nau ngāwe na whai, ko hono hina koe ui koe na whai, koe ui e palahane. Ruigo e palahame pe a aluai mo se la pe a mohono ki nesiwa lote o na oma ki halani. Ko halani ko tamai a lote ko halani. Pe a kono i te hina lewa ko Isaka pe a mohono tuwe fine ko milika na e mari mone oa. Pe a pe tueri, pe fana e pe tueri a le pani more peka. Sane te henga hibe. Pako ya nae na unuhukalau koi na umawahe koi ya. Pako usio kia kuhangene haki foi whakapulo pula ki na utoro. Pako yako ihe taipo ni hange otua oto oto otaha koi ni. Ke whakamoni ki maamani oe aho koi ya. O aho mai ke tau tangata me tau tangata ha koi ni. Ai lere aki oe amataki loa o hono ave ai otua moui e ki whaamiri koi ni. Pako e mea ia oku tau sio kia ihe taimi lahi e tau ngāu e kou komi kohe o tuā koe koe ahoni o ku whainga taafo ke ahoni ke tauhanga o tala e ngahi mooni mea kotoa pe na e hoko ane a ka koe ni koe omi kohe tou tangata koe hiki koni koe e mātiu a ne kōspiri o kumai i he tohi o sisu kalaisa aia koe alo e palahame koe alo hau kotoa ia o O alu pe wha matalai he ihi loto whare pe ia o wha mui koni. Mea e palahame ke ae sake ka se kopi. Pa se kopi ke siuta, pe siuta e feresi. Kato wha matala ko ia. Ko wha matala pe ia ki wha mui koni. Eh? Ko hono hinga ia o pehe ko tau e ko tau tangata e hongo fulu maa wha pe a mea te vita ke whetutuku ki Papilone pe a mei whetutuku ki Papilone o au mai e ki kalaji o ku kau ia he fuu e to ngai tau tangata ka hono o hinga ko ia ka na kaike nau si whai to tonu pe na nau u kuma whai nga taa ko toa pe tati ngai whai nga taa ko toa pe ka nau whaka ngai mea ko ia Aku kau ya he ngahi mea ia ku fufaka ofo au pito ia kia. Toi au koe ni toi mari mo ke tula ia foi toko ono. Mo se se ki fe. Na ala mo se se ki miti ani. Na ia se te. Kana na ka kia ala mo se se ki alo ngai fonua koe. Ka koe ku o toko nake he o tua ai feitu ukia. Te ala ta a mo se se ki miti ani. Uka se te loa ai. Ko se te o e ne mari rewa mo se se mo si pola mo ofe fine o e o talo e ki ko ia. Pe ko se te lo e ne hanga vahe vahe mo se se ko ia. Ko fare ia ko mentoia mo se se ia toafa. San na fononga mai e o au mai ki si pito hake o nofo i si pite ai pe alo mo se se ki se alo ku miti ane. Ko fo i ono ia ko fa malanga i toko fa tala noha taha ia ki ai. Porque tava no hata conga io plan ai o tua coi che fo tu coi tava o famo covid 19 nane fai wow mai che per quando u hinga ia na ia u mai che tai mi co isleri co na ispite pe ai pa ha me na ispite pe pe mo ai sat pe ispite mo se cop tau teu tol no se cop ala ta se cop no fai ispite Ko nea o koe fai tau pe taha fitu, pia ne pe kia isi pite. Ka nea whakafoki fe, whakafoki pe ki he peloni, ko nao fai toka ki maki pila. Ka ko mahu inga ia ko ni ki ai, manatu ofa e otua. Ko mahu inga e tu whakaholo ko ia e lonton. Ka nea na mena e lave ka a vela ko ki ai, ko tu bou lua ki ia koe mooni. Ko to taha ia, mai e ngai tamai, a to taha koe ni. Ka ia ka foki atu ko inga koe tau tai ni malopiti.
1: Io a famalota pito pisope e kakakato pe moe ta no mare ko hi ne la me ke ta ta koni bela ta ko atfa ma lo pisope ki mo ke ho ko atu ki ta o to ne ta feui ka ko fa ma lo ta pito ko to ma pe fo ke fan ki me ma ho inga a pito o ko la de ki me ke fo i kominani te ai ko kominani te ko ta o vai mo o tua o fe ma we ke ma lo hi a pito pito ai kominani te pe ko covenant with God o tau iloa koe e tau tūko wha papalangi. Ika hei, wha malata pito piso kiai, pe a wha malata pito wha loto mai e prahame ko tau tamai, ko tamai e kakai tui. E mōna pito. Ta tai te ufoki atu ki e tau whihu ioko piso pe wha malamore, ko hālewa ngahi yako mo ui ki ate ki tau tolu. Kau pēnolo, kai pehe foki, ki e kau whanongo. Koutui mahu inga au pidoia ka whuket ki ta whakoia. Piso piwhala loto mai. Mālo.
0: Mālo pito. Eko toni pa ku kau eni ki e te au whafu tuitui pe. Ko tako e ko lotu ko ka meu whahoho loto ku te au ki ta ia whaitiri. Ia.
1: Ia.
0: Ako mui koi ki ai. Apaure waku ui koe. Pea ku ke omiga te koe ha vokasio ki ke whai akia. Pea whai akia tōko i ngata mōrita. Koe lawe koe ni koe ki ai. Koe ki lawe kamata koe ngata anga mea kotoa pia koe ki ai. Kau ai ako mo ui o ku whai he i e tō taha koe ni. Whafoi tuitui o fufaloto lahi au pito ia. Pea koe ange koe ia koe. Koe taimi whai ngata ana e hoko ai ui koe ni ki ai ke mama. Pene mawahe na kei pēni koe mawahe pē ka feitu e ta. Ne feitu ko toa pēna ane fōu mai. Pena wau mai e, wau mai koe ki he whiri na ane whai pia mono ki nefi umo lote. Pia whiri a lote ke pota toka nere. Ula koe tangata kona moni na ane turi ke merina mo ka kai ko toa pē. Ie whanonga na ane whai. Pia puka uia i hange ome ako mo ui koe. Pena e kai ke toi tua ane tui whalala koe ke o tua. Tako no mounia koe ahoni. O leo ne koe halau a e moe moe koe kai. Koe balahame ne talate me koe ke ne whaipe ne whaike vate te whaipe tengu. Malate koe taime tahana nau nofua tuai te a asiha ke o ngā. Hanga whakate a ngelo. Sai kai. Pena teu teu iki mea tō kōni po pia koe kia. O kau ia e ngahi mea ia o ku whakaofo ia kia ke mo ui a ea koe ngahi ilo na ea te ia pe koutulta ele ia koe na e pani makehe o tua e tō tāi. E ni tāpua ki ne ewe na na sio mi he whanua ke he whanua tau sio pe ki elea lunganga paka whanua ka nā ne alu pe ke ngai feitu koe ia na iai pe tau mua e o tua ki he tō tāi koe ni. E au. Ai niko te sio kia koe aka mo ui. Koe mea koe nai whae koe aisake. Nai kai te ke toi mea koe. Ka koe aisake na tūlake. Na e lava peke ne hanga o ilo. Koe vai e nia na tā vai e utamai. Na whawhi ki hea me kau filistia. Pena e a upe ngai mea koe ia. Iho tako ia pe koe vai pe na tā e utamai. Koe kau ia i he ngahi mea mau inga au pito. I he no hange o tua o whakapulo pula. Ae ki whamiri koe. Nei tukuange au pito pe foi toko fitu ia koe ai toko ono whanau ki mui pe mo Ismaeli ai ako ahoni koe islamiki ai he tako kuko sautare tako tafu kau tamma koe koe whanau iho no ono koe ai pe ku mahu e au pito ke ia e ku wako moi ka te au kei ukeni hanga whakaloto toa ia tako mea ia koe malama ia he o tua koe ia pea koe kau ia koe ki ai takoe e hoko a hono hako o koha one ma tātahe pangai tāpua ki koe tupo e ngahi a koe mahu inga au pito koe ki ai koe hape ui o tua watuka koe nofo pe kofi e maari e peha peke nga awe to ia peke tiki ia he koe ahoni o tau mai ahoni koe ki ai hui ngai a whai ngā tālahi ke tau mo ui koe tau teo mai toi whaoholot o tala mau se pete foi tudia kita tai ko kui mai ko oi kai kua ia oko e ka te mau mafa i fika ua ngā upu ke ia po e ka te alo fai hau ki te mga excuses ngai mea kotoa pia i fai e te whakatonu hi ai te vai vai ki te kakohono moni ua koi mai i eto talanoa koi ni ka kahi koi ni na nau loto to na nau kiki voi na nau loto la na nau ngai mea kotoa pia na nau wa o ki a ya o be tai mo e pa ha me nei tai me ta na na o i so to ma mo ko mo he lot ko ye ne tu wa ha ko ni ko ko ye i ke o tu a ke i so to ma mo ko mo la pe a ve ya lot mo fa ha fe a lot te mo no fe o mo fe fine ta ko ka u ye nga he me a la ko ni ko e ta so ke ki family ko ni na na lot o ve ke ve ke bo ma te a ke na mo wi a nge te ko ye ko ko i mai ka si o ka se ko pe ko ka u ye nga he me a te ta so ki ai pe ko ni foi misi ko se ko pe ko la u ke pa le to ni ke foi e a ke ro he ta ne se a pe ke pu ke no tapo eh kau ia henga me ala ko ta ni ta wo be hati fa ina ta te be ke fra ene mai fili te ke na te karistia de ia ko ke u ta fo i va ka ma o fe ha mai ma fa ira be o ku ma ho inga o pito ia ko kau ia e fa lo to la ke te au o ko ko si o ma pe ke ta la no a ko ni ta ku tu mo nga i ma man eh ke fo ia ma ta ki na le aki mai me to tangata ke to tangata o wa o mai ke a ho pe ko ko kau i nga hi me ala he ki ai pe ko me ta ho la pe ke ta o te ta na ki mai te ke ta kau kau ko ni ke ko no faka fai ke ke ko kau he pe lu ko u hi nga ka he pe lu ko hi nga ia ko e pa ha me ko fa na ka he pe lu ko hi nga ko e pa ha me na na fai ai na na fai e ka mu na fai na i to tonga ko kau he pe lu ia te rea o mai koe ki he taimi koni na li liwa he ngoa se ko peo isileri ko isileri ya te rea o mai koe ki he kau siu se koe mea ko ulahe ngā te toa klai koe kau siu koe hako peo siu tamo pensi mani kai ki hae fai hongo pulu ya koe toko kau e ngahe mea ne tu wha holo pe kutau siu ki ai e ngai ahone tāpua ki lahe ki whamiri koe ni pe kuawai peye ki ahone tu mo unga ngāwe na nau whai ka whokia tu hako tau tai milon toni malo apit
1: Iyo, a whamalata pito o piso ke tari lelei e whihui nau a tu ko hareva e ngai mea ta wako mo ui mea pe o ke urak tari me pe koe ka koe a whamalata pito piso pe ki he whahinohino a whapofoko ke tuku mai whikau akipa mo i whihui na tuku atu. Kako hi koe ko wakai ke mea koe ui mo i pani ma kehe ai otoa. Pakoe ke whahwhahoho loto. O maare ia e te whako ia. Koe ke whai loto ta whahoho ia. E koe mea ko tau pe ku o ku tae malawa o ku malawa i otoa. Mo ona o pito. Aia ko tau sio koe ke te whako ia e aia ko tau ngahi vai vai a ngā. E tau pehe pe o kai ke lava ia pa pempe ai ko loto fo he pa ko tota ko to ka pa ni po tota ko to ta fa ki o te fa fa no ki ai vai vai ki ta ko ki te te loto lai ta ko ki ha me ta malava ki o to ai fa malata pe to pisop te fo ka ko ko fo fa o se ne to ko nga ta po kama pa to ska pe te to ko los leva ki ta ta ko ne vela mo te vita ka ko ke tu ile ba ku ai ne to kon ki he kawe ngāni ke he tuunga o i ai ai o tu tonga. I he ngāhi yako, pe a moe ngāhi ui koi ahangoni ko mena ke lawe ke ai i he ngāhi ahoni. Te whoket ki ai koe whiwha o sia konga rake tapo kama, pe a skoia te tā koroslewa ki he tukumahe tangata whawhikau, o ne vela, ha tāri ki ai mono whakakata mai mo te evit, pe a te tok whokmereke ono whama opo opo i tā ura konga i tā ura kama. Ka whoketo.
0: Māla pito lontoni pia koe kāwini ha whehui o vumau inga aupito. Pia koe pia ku whakaloloma aupito a whehui koe. Te kono inga haka ekea e ahoni pia ku iai koe tari koe di hei kai. Koe ahoni o kunehanga e ia o o mga ata kotoa pe aku ko ki fonua ko ni na e amanaki te ko inga ku kei ha upe fo ya mataki loa ko ya me he tavalu tolu hiva u tawe ne te au walu fitu ki taun ki kia na toton ke tokoto mai peo au mai ki heni ki ai ka kono uhi nga wange ku mate manoa pe motu i waha, pangeo whakatoha, whakai waha, te wongo au pitoia. O mautua ki te mautolo, e kaulotu au. O mautua ki te mautoku vai vai ha mawhatokia. Pai ahoni, ku longo a e whonua, ko e palo pale, ma ngai mea ko tua pia ku oko e whonua. Pea ko no uhinga ayo ka ke whai ho mau whatonga. Tako ngau e nai whai e tu boulua ki, le tō tau ko ia, o kutu tau pe ihi e si pe ia iai. Kako hono mōni koe, ahoni koe ni ki ai e Rontoni, pea whamore mōle pe ki e si tai na whanua. Ya ika ko tari ko ko ko ko fai ko ya ko ya o ko fa mu ke ya ka o e pala ha me ya pa mu ke ta wa me ke si ya ka wa sha mo ka se ko pe ko ho lo ulo ki pe la ba ko ki ai ke to ho ko te fo ya mata ki lo a mo mo u ko ya ko ko ya ko to ka mata fo o e mo u ho lo mo ni ko to fo ki ke o to ki ai ko fa ka fo ki me ko to be ki o to Aku tau mai a ke tau tatau i he anga moe lau.
1: Moe lau.
0: Ui, ko kau ia i he ngahi mea i ahoni o ku ongo. Ongo a pita pe ahoni. Te koutu i pe, kapu pe moe whare ane a fio, moe of, iai. E ke i moni tonu pe ane pure o toka, a ku ongo. O whare ma pe ki muha ta polakala mau talanga whangafuange whangasipi e ia tau toa. Pagono moni ko iki ai e kuonga o pito. E na kai ke tau sio ki a kuonga pehene. Na ea e mea e taha pātile kāre e pehe ku hake mai fute e wolo. Ko ahoni au e tonga e ahoni ko iai. Ko tau lau e tau tolu e kovi ko ni rei. Me tau lau e tau tolu e rei ko e kovi. E ko tunga ko ia po hange ko kumau tolu ko ni. O kumau fihanga hangai pe mangai kakai muri mangai ni ai. O kuongo o pito e tūnga o ku whakatae fua. O kuola pulonga fungai fonua e Lundon. O pulonga fungai fonua. Tau a ngā mea kotoa peia he mūi e kakai ahakota. Pe ko to o lewa he tainimia i he mūi e kakai. Kwa kena to e mūi a pasia, kwa kena to e whakangongo, kwa kita. Pe ko asi mai ngā he mea kehe i he otu tō ngā he aoni. Kwa ku hange i he tala noa koe ni. Ko whakamuhangi. Nā iai pēnā haki huri toi, ko tūkoi fuakau, ko taimu mapee fuakau ene tō, iha matangi. O iai pēki fui huri toi loti. Mā pēnā kui hata, ko teutei o tō haki fui huri toi, ko iki fui huri a tēne hanga, o whakaake ake fonua, pa toi ave ki tau tolu koiki. Manatu mapee, ke malu ia mwe fonua me kakai, mo ia ko tō pē mui mui mautua. Sika komina anite ia. Ika pēnā hata hata ke mamani. Teke au ki ai a tūnga iau māmani hata o tāpehe. Nā e au pehe ai ne mana mahe ke o tua. Mo ne whalala taere ia ke o tua ko kia. O whae fu kovina ni te koni ko kia. Tapu mot boulua kaipeke to iata. Pete ai peata haia i he pasiviki pe iata. Kako te whaka au ia. Ai polo kalamba whakatua melie. Ai hikurea whakatua melie. Ia iata imi. Ikan ke me ke hifo pe kita utolu ai la tia toa ke ne tatake kita utolu ka foke atu kanga ko tau tai milon toni mahalo
1: iyo a pamala tu biso pe bermon pe mahalo iki imi tamatonga tu o nga au e ta koloa ke famonu e tau lot ke iki ima pe pe tau poupo ki ai pe tau malu i atu po mo tau fono e mo na pito po lalu Mai ko fa maloat ka ko hi ki mo a ko ni ku ta un mai ki fa singa to mui e ta ura konga e ta ura kavenga te u krosi ki e fa fikau ka anvela pe mo te vita ke tu ku mai ha fa ka koloa pe te foki mai leva pisope ki he o fa ka ma opo opo ai ura ki kavenga o i pongpongi ni ko ia anvela te ma foki atu ka mo ua pe mo te vita mala
2: palo a vita e uheina Umakata mo te vita, fifile kakai, peko ne vera feenu, fai se kau. Ane oia ko fua malo atu, pisope. Kauene tāno maari o fatatau ke whehui ai konga o moui ai palaha me. Taimena ne tu o sio ki so tauma mo komola bea ne whehui ange ke angelo. Te ke whakaauha, ka pau uaha kau maoni oni he fonua, la mai ikai. Ka pau waka o maanio ni toko ni mango fulu. O fai e natu fehu iwa, fehe ka toko hongo fulu. Ata ange angelo. Hei kai te whaua. Koe ngā uwe kau maa oni. ko tau monu ia ngā ia. Tau whanonga kua ngā lau maari maoni oni. O ki ai bēkau maoni oni he whanu ai tonga. Ko tau unga anga ia he lotu. Kunea ngā bēkau e whaka aki aki mui ai piso pē. Ako e mo ui whatāpui ku nau whai. O ku tafe ai monu i he whanu au tau kei Hawaii. Koe tānoa Māori e ku nofo o whakakaukau ki e whanonga e kau pēteri ake e bisope. Taimi koe nai hoko ake e kuonga aisa ke, nai ātu e ngota maiki, nā rātua ae ne o whanau e ngot māhanga. Pea luatu rewa a se kope, o unu atu ke ne la mai, bea ne taange ne la mai. Koe re oko se kope, ka ko wala atu ko sino ko isoa. Ka taimi koe nai au hifai koe ke kuonga se kope, koe mea ia koe ko umari e iai. I kuonga kau peteri ake, nai hoko a se kope, neongo nai kai tau e ne mo ui. Tau ilo pe tala noa e ne piki tai he aange lo pe tala ange. I kai te ulama ke tuange koe ka reo ke tō hak tāpu aki. E tāange rewa he aange lo. Te uto oho hi ngoa se kope a honi kai te ui koe ko se kope. Ki soi mea koe ni nai whakamanatma e te vita maka. E ui koe ko isleri. Ia koe amanaki aanga ia ai whamore more ai otua. E tau whai e lotu. Ai, o tua lelei, tau tui pia tau mui mui ki ai. Koe mea koe kou maari e ai e pisope. Taimu koe nei te mate ai a se kope pia tāke ui kotoa mai e whanau. Pia ne whai ai ai palofi sai whakamereki se teki. Koe uho o e whakakaukau e tala noa e kau pēteri ake ai mahu inga e mo ui whakatāpui. Koe mo ui u whamawahe. Koe ngā ke hau haua pia mā oni oni. Ai mō ia kau taki. Pia koe taha ia e ku sio ke mo ui ai kau pēteri ake mo kau tamai koe ni e bisope. Pia mō heina pia pia ke kau whanongo. Nā nau hiki ke whonua mūri. O whai ai ai langa o in lotu mo mo ui ai. Kai toi ke e ku sio ki ai mo e ku sio. E ngā ue ne whai e tu pouluaki. E whai ai e tu pouwha e mā i moa o tau hiki ke ngai whanua mūri. Nā mo si su nai anu fufu i ki ispite. Mea kotoa bē nai alo i sveri na nau foki beke whanua mūri o whai e whakake a ke mi ai. E ko kusio ke helo tū, e mau kusio, kua au bine mau kusio wha more more. Mā oni oni e lotu e kakai tonga ku nofo e ngai whanua mūri. Kai ke pehe ka kotoa pē lotu e kakai tonga i kai. O ku iai e kau mā oni oni. Hange ka tau tā nohe ui ke kōsi, koe hā nohi ngā. He ku omi he ngai whāmiri e nau kau wai wai. O whai he toka, pā pipi so pē toka e kau wai wai toko lahi. Pai koe mahu inga e kau wai wai he tau nofo mūri. Koe tā mene lau whai koe lotu pē. Pai koe kakai ia o ku whate tuā ai e ai monu ia. A ngai whanua muri, pia ku kaimeri ai e ngai whāmiri tō lahi. O kei koe lau, tākoto ngai tamai e ngai reke tapu e ngai whare e ngai whanua muri. Whai e nau tangi ke o tua, o tau lawe monu e ngai whainga maari e lahi. Tau kai moinu, ai hua honi moi hua meri e ngai tāpuak whai tāniti. Tau meri e whanua muri o tau iai bisope. Pia ka te vita pia moi kau whanungo. O whamalo, koe ngā koe whainga Māori e o mai. O ku mahu inga, o kai ke whango tuku ki lalo. A ko mahu inga ia hi he kai kovina ni te nai whai kotoa koe ni. Tonga, tau toi ki whakaukau ange he whakaukau koe ni. Koe tamai koe ului ai whamiri. Koe ngai kovina ni te koe ni nai whai bea mo ngai tamai nai kai, na e i kai ha kovina ni te ia mo hawhewhine. Koe tamai koe ului ai whamiri. Nā kua pehe ho tau kua ngā bisope, kua lahi ulu e ngai whinmātua. O tā tau pe, i he whāmiri, siasi pia moe whanua. Whanau lelei mai tonga. Koe tala noa koe ni koe mea whakaotua. Koe whakahino hino e re son koe ni. Nā e kafe tāpua ki, he koe tamai u piki o lunga ki he otua. Aho pe homo, ai foi, kovi nāni te koe ia, koe tafe i e mala he whaamiri, tafe he whonua, tafe he whitu o tope. Toki waka waka i whalerei. Whafoki, whafoki e ule whaamiri, ke tūtū ni e tamai, he koe mea whaatua. Koe aga koe whakatoa meri e pia, e kureo, e whakatoa meri e pon, leo ulahi ngai kawenga ke taranoai. Ka koe maari e ia, oi tau moui, koe tupuanga, oi monu ia, moe tāpuaki, e fau mai he tamai. O te mouomi ke mouomo tūtūni e whaamini fin mātua. Holo mui ki mui, tū ki mui, mou ilo ki mou tolu. Kai lawa ke oate mea whautua. He koe mea ia koe ku whihala ke ngai ahoni. Koe lere a hiku ia o mua mua he ulu e ikai. Kaike?
1: Hola.
2: O tala manu atu si ngai tamai.
1: Oi.
2: Tala manu atu pisope mea ke pega tei tamaka. O pake mou ma uha sāpa tamai. Fonu kres ia. Pea fonu tāpu e kina. Kau fōki atu heina. Koe ngā kutau taimi.
1: Iyo. Ona pito. Whamalota pito. Ona koe kutau taimi. Pisope te ufoke atu, ko foi mea maari e nea pisope ko hoke o ngō whaifekau. Ko mea maari u te ke saire lefo o tua makatonga lewa. He kane i kai. Toe loa loa ato ha foi malanga i e tau urako, e tau programa. Ka te ufoke atu pisope ke whakama o popo ima e tau urakonga e tau programa. Fa malo la he tapito. Ki mua pa tau foka te vita ki e tau tua ki. Pea mua tau fo ihiwa. Ko ia piso pe te ufoke atu, ki hana whama a pōpō rakonga e tau programa, pea mua tala no mare, si ho ong fai fe kau. Maali au pito o pito. Kau fo kia piso.
3: Kaka mua e fi a whanok atu ki a fai fe kau pe te vela tu pō. Toko konga pe ni a hana whaka malo sino i a fe hanga hanga i pa me fe kau ia hana mea malo i ma. Toko utata mai u fi fia. Toko hoko ai pe ene mea na e lave ki ai koi a koi moni a pito i ki whaka maa popa ki ai pe tau. A polo kala maa kona kwa tau taimi ki whaka malo ki ko fai te kau mana tui ko fare na.
4: Bisho ke ki ba kai be malo to na.
5: Malo apito te rita, malo lau maari hau eiki lelei ai tonga kotoa pengu mo mea mai. Kua o tau situ atfuken me sāpat whaeka, koe uiko sāpat tamai fukieni, pia koe ai ka ingau ki oato ai pe karaske ke tau mea lelei ko uia ko mo ngā fie mao. Lai lai apito ka inga ko nau fitu taki mai, ko uia ko fie mao nau ngai mea lelei, pena iai mo ngahi. Tamai ne nau mea mai o whatau e nau ngahi mea lere ko mea ofa ki he nau ngahi hoa pe koe sāpat whae i uki kuosi. Ko iai ka inga ka ko ki mou tolu kotoa pe i tonga o ku mou folau mai ki nusilani o hiki fonua mai ka mou laisen tonga pe ku mou visa ngāwe. Lava lele ka utahani o tokonia ka ki mou tolu pe mo ki mou tolu kotoa pe ku aiha o laiseni ka ko pasporti pe te ulava pe o tokonia tu ko hape tunga ku iai. Ka pau o kui kai ke te ia finance te nau tari koe e lawa lere ka utahani o tokonia ke motoru ko ia ko mou fie mao ko toa pe. Ki a whainga mea lere peu ke fie mao. Atai pe pōpuaki a ka utahani ke motoru ko toa pe ngahi tamai i e wikeni. Ofa ke mou mao a sāpa tamai monu ia mo fie fia. Pai koe fika telefoni ke mou fetutak me ka te au ke whaia ta tokoni. Koe noa ua ua noa fituhiva ano ni maano walo. Peko aton mai peke i ate, ko fika te au fitu ono e e Nelson Street i onehanga, ka mō mea.
6: Anongonongo whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa peo mō whanongo mai, o kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani, ke mō kātaki mua kai whakawhainga maali e hifoha mō taimi, ke mō lava mai ke tau kau whakataha mō pō tala noa ki e tau ngāhi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua a e tau ni pe mō e ngāhi o ngongo meiho tau apia kō meitonga. Kia ngāi wāhinga honokotoa mi North Shore, Greylin, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngāi kulupu whakata o wāko, tahiwa fitutaha, walutaha, pia moe waluhiwa. Mo koe pē koristutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maari e ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ātoonaki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tuasila, whikatolu hi wawalu Richmond Road, Greylin o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka tāki whetu tāki mai ki he ongo sekeli tali, ma alo mo e whakapāpātu, liline I nia vailea I he noa wa taha tā whanima nime nima whitu taha, pea musiosi tupo uniua nā paa I he noa wa ua nima ono taha tolu tolu o no ua. Koe whanangonongo ke he kā inga vei tongo kotoa pē, na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pea moi PTA o GPS vei tongo, hami sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu I e pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahinani ki e kalapu taripaya I o tala. Oku kamata I he ono e fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pia moe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I e pōpule lulu kohono wa fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapāpātu me palesteni pia moe kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Mālo.
7: Ko e tautaimi osta miriteni ma pia mehe tā. Pia te oko krosi e ki a whaifekau nevela e pisope mo ueina. Ke ne o atua ki nau tolu koini nau kau mai te tau polkama ki I e ope. Pia bevaka mo tolu koi a kumou mea mai I engalu e a. Da polgama ke wat da foifas ko foifas ko nu to ko ya I poni ke wat ma modol ka fanongo wat tu betai ke funga vai tagi ko tanga ta to kanga ko winga ke famana tu pe sa pat mai I kwa onvela e ko ko to kanga ko na to pe kwa na wa
2: ko si ko moni ko ta mai fo ke una vitopa ko hu me ka la ro pa pen pa la reveni
7: Kake fokat kate koi ke ui mai ki nau tolu pia pē ki tau whanau hopo a te nau sinia mai atu ai pē ai whasikoni pia ma aku mutou ka fokat koe
2: eone pia maa Iyo, si I malo a pito te vita hounga au pito ki mau tolu koe ni mau kau mai whataha mau tolu e proklamani mau talamonu atu pensimani, oh pension fifita koe tohi fōeni eh pensimani vaino pia mo takala lo mano Mikaere Maka, Pitahalarilo, Polon Tuifua, Mikaere Pailate, Velari Tupou, Karistolu, Sione Tavo, Takrestukia, Sione Peau Tuimana, Falesiwea, Paula Leveni, Anapopua Leveni, Semis Pai, Samson Tike, Paula Tatafu, Wate Toltapu, Wate Toltau, Fred Pani, Amasaia, Saio Tayone, pia mo Topuluka. Koe vete vita, nau tau luia, nau tohi mai koe ni.
7: Iyo, ko whamalo atu, eh. Tako, wata pia fasini, maak mo tolko toa mo mea maki tau programa, I he pongi pongi ni, tangata tō kanga, e whae manatu ia kia I vela, aki nau tolu, koe ni tau lotonga, ngai whanua muri, ai tangata o tō kanga.
2: Tangata tō kanga, koi.
7: Ko tau hao pe mo piso pe e tau o mai ki muri ni kane I kai.
2: Masi.
7: Ko tau kau he kau tangata koni. He ave foke fua e tau fonua o ave ki e sou koi. Ate fasini pe maak mo tō malo.

0: Ya ka ita ta mai o ta e fuha, koi wha e e i o runga kori ke balu e tamsi, ka ika e taanga tamsi e anu ta kumanga pa tapu e. Ka ka mo yaha make a ho nia kon ki ai, e kukoi ke ha tala noe na e wha e, koi tala noa pe nia ki he ta mai mo yongo fuha. Koi mahu inga upito koi ni ko, ko hoko mai ke tunga upe he si ia o miha ku ia. Te u mawaha ere vau ia kwa e fei tu ke u alu keo. Mahu ina si pende fai tu tu ni ka teia. Pende fai fono nga tu ke fei tu mama. Ake e ku mahu inga au pito ke tau siu ki ai. Koe konga mahu inga he tala noa koe ni he vespa mui mui taha e tala noa koe ni. Koe rea ia e ta mai. Ta ne pehe ke he tau ke te. Ta he ta upe si e mau fi fia. Mai mau neke neka. He ko foha, he ko te hina eni nai mate kua mui, nai more kua iloa ia. Pea ku mahu inga upito ke tau siya ko e rea eni mihe tamai. Pea ko e rea eni mihe ongo moni he fatu e tamai, a rea nane fai ko eni pa ko tau wakai kei ki he ofa nane fai. Ta ko e mahu inga upito ko e tunga koni o tafaaki koni, o mahu inga upito te tau siya ki historia e tunga koe o e ulaki fahoko sa pate koni. Na i Amerika pe haki i te fine e ko haki tahene ko si o nala pa ko ne tata e kia viriami na e au ke taiwi na ne hoko pe ko tamai me fae ki foi to ono e whanau ko ni. Pe ko kauia i he ngahi mea na e hoko poka sa abati fae ia pe o e taha kotoa pe ka si ui tau e ne tata e kika. Ne tana i kina e kau pe inga e tau paloto ponua na e hoko pe na e more mo ui to tolu ngia tupu i Amerika na e hako ia. Na si fenga reba ke ai nai mo hatai mi ke whamanantua ai ai sapata mai he kuhonga ke te au ai ngau e tamai mo fa e ai nau tangata e kia viriami kumala si malolo e na fine e ki. Pea ma hatai mi na ne fai pe fenga koine si o nala ki ai o mai ki e tau na lava ke na hoanga tari ai ke hoko ai sapata mai. Pea e wa mai e ke tai mi na nau whakaukau he tunga historia a fenga na ne fai i Washington e ki kolopena nau noko ai pea koe mea ia na hoko na tuk whakapapau i lewa me Amerika ia inde he palestine aho ko ia hoko reba aho sapate tolu ko sune ko sapate tamaia pa ia ko maui ngai utau toke ke he tu ko he tai nime sapate tamai ko hono uhi ngā peke ko utau tolu nu sila masleria ko tu ka peke mo fiska ke ilo ki hamo utau i septema ki utau tolu asleria mahuina puto ke tau nofo tau tolu ko tunga pa historia ko ia pena e tari reba ia ke hoko reba sapate ko ia aia ko Amerika unga toki sapate na tolu ia e sapate i he i mana katu u a sapata mai pe ko kau ia he ki to taha ko ini ko matunga ia pena ilo ai mamani pe recognize a mea ko ina nisi finga ko i kono inga te ko ofa ina tamai hene pe ki ina fae. Kako e ko foi to ono ko ni la si wi to pe na tamai ko ofa e tamai la la vai pe fai pe a ne thing nacional o hoko le vai mama de sapate ko ya sapata tamai ai ke ko ma wi na o pito ya te tau si o lo loto pe pon ke fai tu tu fai re ki te hina lo aki pe ki ai ko e ne si o kita pe ne si ma o pe ana ya o alo a o ke no ma o pe inasi u fa pa pa mo e whakapuaka ae mahalo na fui ola e tolu e puaka ola taha tama o nima manatoa ki api. A musia mua e kai kautamai api, e kau ngawe utamai anau kai maa kona atu ai, kau nopo ai au henu kumai nasu whakataha maua mui puaka. Pako e au ia moui utau siu kia i he tunga hapehe, hau ha moui ki he tunga koia na ato o taha koen, kako fai taimi koen niko ufai, ama ia talo e pure tama koen nifa nolu ngana, asi no fopeta mai o fasi siu atu pe ke unanga fasi u het mo a takaya ko ya o si ilo ko to bena ma vahe a to tahani me ki kolo ko e foki ko e tolo maka ye ko ta e gula ki mui ba ya wate ta mai mo vahe te na tau te ai kana no fope a to ta ko ni fasi siu pe pe he ne ke ne vakaya to he mama o ni faka to ngai no ki fo a na lele e kainga o ko me fa mai si lele hata na taiki ka ko na lele ta na taiki ko ni pa ni lele ato fa o fu a he u ata mas e piki ono munga ko ki ai ka ko ia ko na ko ko na we mafu ai ofa mo ni ono lo toko ni ki fo a ko wi nga ia na hoko ia ko ni ka ta fo ki atu ko na ko ta tai milo to
1: Io a famalo tapito episope ta uno mai ke kon no e ta fatungi a pompongini ka ke kata ki pe o lave mai ki he pui pui tu a fa historia o sa pate tamai pe a moho no mahu inga ko i ke foka pe ke falalo to mai rakonga ia o fehui pe a tau toki hokat lewa ki ufka wa ki pe a moi ofa ai tamai ki he foha koini na ki toki lave mai ki ai ka foke atu.
0: Lontoa tupa ange koe na ufamatala pe koe ke konga ki mua na i he koe taimi fai ngā taa eni na e hoko ai e tunga historia na keke ia ke fufa mama fai te fea o aho ia koe ni ka koe he makatu unga koe ngā koe koe toko taha koe ni paku iloa ia historia pe koe kousiara ke whaka iku koe tōti koe tōti hanga iha Scottish haka o Scotland ipo koe ha and now e toko taha na e i tonga he taimi koe ia na e ne ngau e i tonga o kuasi sa antelua John Todd mahalo na kau i he kau whaiako ta ku mahu inga au pito ia ku e ko sievo ki he tafa ko ni i Amerika ko fu taimi pai nga taa au pito ko inga ha koe o se nau taua taa ina he taa fit fitu ni mau na koe fisi si o whaki pe anai na unofo ko ia ta koe au mai ni ki he taimi ko ni Washington i he taimi ko ni ko si taimi fai nga taa ina pena e hoko fu tau fu whaloto fonua pena e na e morea e mo ui hanga ko lawa ko ni nai ne toko tolu ngau tupu ta ko toko taha ko ni na si nofo mau pe ko tau fa mana tu tua sa pate fae. Ka koe wha ofa ia ai ku ofa ki hene tamai na ne te mai a ke ia na hataimi ke si hoko ai ki whakamana tua ia sa pate tamai. Paka kawa ne ngai na ne te ke mui ai ke whenga ke lava ke ilo e koe ne ofa hene tamai ka ki whai toko nima hiona tua na e tamai mo fae pe e na u tangata eki. E ngai mea kotoa pēnā ne whai. Paka tupunga ia ne hanga feina ke hoko mua ke iaha sa pate whakamana tua ngai tamai. Ta koe whai pe ai ne feina ke ai pia lava ke ilo ia he ki kolo koe na nao nofo ai pia lava lewa ke nao whai ka na kai ke au pe ke ilo i ke hoko koe na hanga hauni ke whamama whai ta hoko ia ka hanga hime a state ta koe kau ia i ngāwe koe na whai toko taha koe na kai ke futokanga e kina ka na whai atu pē ni teke pē ni me he tahiwa noa whaoba noa wālu o fūl au mai e ke heo no o na whanga lewa o tāri lewa pure ngā Amerika a ngāwe koe na whai koe ni kai e ka koholo mahu inga au pito e tau sio ki ai ke he ofa e tamai ka nau te tio o ka pau ne fai tu uni ai na tangata i ki ke tu auri o mau hoa kasi e whaka ofa e nau ki whanau ako maka tu unga ia e na hanga toko tako ne tio ke he ofa e tau mai ne ongo na iai ai e na more na whae e ku kei pepe e ki toko ta ka na tau fa whae e pe he nau tau mai ai nau tolu ki foi toko ono o hau mai ke tu unga ku nau mowe te kato tako ni nau tu tau hiwa ono ia sange au to ki to peki ari hanu tau hi va ono e ka ko ia i ta tio o ka kai ko o fa fa tolong hai o tua na mu ko no mon tu nga ko ni ai me na ne fai ai mahalo na ne fa kau kau pe o ko loto pe ki fa hakinga au e ki si ilo ma ka mai o ma to ka na ki ai e ma ki ma ilo ai ne ofa au fa to ko fai ka ki ma to no le le ta si to ka to ka na ki na ma mo ui to ka to nga na ne fai ai nga o ko ni ke lava na ki hata i me fa mana tu ai sa pa ta mai ka ke he pe ama ki tai mi pa fai tu ne pre na Amerika e hoko le va sa pa te to sune o tau ko toa pe ko sa pata mai kana to pekia to taha ko e me o mi ai ofa ata mai ko ma hui ai ko ki ai ofa ata mai ta hanga hulu mai la ve ko na ko ki tohi e tala no ko na luke ko ia ke fo ma ma kolo ka fo ke atu ke mo fai fika o ke na tala no mai malo bit
1: io biso pe ki mo ke fo ke fo ke ke mo fai fika o a o mau inga o fatala noa he te whakoe ni, ai une wha mama wha mai e lawe au ne vela ni mai whikau aki, ko ta mai ko ulu o e family, pe o ki lahi lahi whi ala ke ngai honi, pe inga ke hi kuke alo ulu kai kai ki lawa mea pe mona ane vela. Ka kou wakai fukna ta whenga fukita sio ka ane vela, ke kumi ano ho ka ko se ke foi ka venga po pongi tu pe no fte he pe to ka ngai va na fa mo puna o te ai ho e ko ni ta ko fa to mi ta ta pe ta mai ke fa e ko ala vi ke piso ka ki ko lo se e o ne vela de ma ko lo se ato fa fka mo te ta ma ko no fe ma pe piso ke fo lo se ka ta to fo mai malo
2: io malo abito piso pe malo veina e fa la ma fa mai ke ka venga ka ho ire ka venga ma winga Moni talaloto a se kope hoku hingoa ko se kope mahino et palaku ja te maa ke tere aki e kuhange ke lau e taa noa e fai kauna alumu ne se tu ata kerea o kore ke faihanau faihanau ki feinga paanga he kolo oa tuia taa ko ilo mai he kohe sia sia ki motua se tu ata ule tu lea e tu otua ilo au ia he kakai ake ko kore pe mua fa more more pe kau whanongo kai tuku ke u marien ko ngā koi kaveinga o e tau sio ke e tau hanga o whakamahu ngā e sapata mai pia koi kia teo te vita ko pe malo koi sapati tamai ai tō ngā koi sapati ku whakaotua He koe tamaina ni hoko mai ke mamanina e maumaunga noa pe a lala e whonua nei kaiha mea iai. Pea pepe e tau whai e sāpate. Ulaki sāpate e whakame. Hoko mai koe whae koe ne osi osinga maari e ki mea e whamili. Koe hao mai koe ni he tamai o maunofo he whakapo uri e maumaunga noa mo e hala au pito. Pea tau sio ai he whakakoloa. Ko tau tuha pe o tau tolu ya te evita. Ke tau whaka ofa. Ewa nā hame apaku. Hanga e tā noa koe ni e fuaha mau mau koloa. O ni hanga o fuaha manatu ki a te tau tolu. Ai whiri o kwai e tō lahi e tau whonoa ngā i pia meitonga. Lahi ngai whaamiri pa ulahi e tā noa e pisope. Wai whake tā noa e folofoloa. Ai kau he tāno whatātāna whai si suna ni tāngi jani he tangata eki hono ngā whoha mōke ngā pia iyo e taha pia ikai e taha kono whakakoloa ko hai e tamana e alo whai e ngā we whato mālai tamana e ikai aluia ke ngowe a ngā koe tāma koe nai iyo nagai aluia koe tāno kani o yongo whoha koe ni Koe mea pango ai nofo ai masimo ni tamai i hono apika nai mloto mamahi he daimi nai whai e katoa ngai foki mai e foha maumau koloa. Koe maumau e ne nofo i api he nai more pe moiaia. Pe hau e ki tamasia mau e tāpuaki. He koe whakakoloa e ngai haoni. Whanongo mai hoktokoa koe ni ko paula reveni koe tamai. Ko ki maua koe ngai tamai tai loa. Kako ya hao ni weina. E hiri e pulupulu pe moe suho mawae. E kumaongo i kumafakato mala ke mafoki mai. Pe moe ngai tamai kotoa e o tutonga o kauhe lotu. Kako e whafiefia ia e ku whanongo he tānoa. Koe tānoa mahino whukunia tānoa ku tau iloi. Pe ku lahi ngai mea pehe ia hoko he ngai lotu whare i tonga. E fai tūtūni e ngahi whānau ia. Kai au ke tau tiwita ke tau nofo mūri koe ni. Mantui tau o mai kai ke tau lāma he ngai whae ke tuange nau whānau. Hange kau pālangi. Koe e tau tāua beha ki pālangi o siala ia fai ni fai tūtūni. Ko tau tolu, tau kei puke puke pe tau whānau. Neo ngō kui ai e ngai whānau ku nau hukitua. Fai e nau whakau kau. Koe taimi ku nau alu ai. He kai... He kai ngālo i tā maia moi whae. Wange ko tā noa e honi. Nga nofo peo wha amu ko whiha aho. E foki mai. Tā noa koe ni wha mole mole ko whae tā noa wha tua koe ni. I tā mai o iki. Nga ni tā noa mai kau he ko alo ai e whare. Tā mai he masi ika te au. Ai palo parema mo hono ofi fine lahi. Pea ne tūri hono ofi fine ke alo ki hala. Koe ngāna e uwhanga whatapu. Hai ki tai nio tāke ko ia ku Foikete, uwhangai whatapu. Rālu koe ki tai ne, Whenga lewe masigi alo whenga ki whaihani ngā aue ke kumiha nau api. O maue api pa koe whē aho. O se tau ia taha mai konga, asi mai tahi nemo no ki mōpū nā. Na lue mai koe ape a lue ate ta mai o tarange. Ta koe mea veme o tua, ke alu, kau whaiha ngā aue pule lei, ke aho ke whoki mai. Koe ni ho api kua teu teu ma au. Pea pebe angai tau ngā we, pebe ai loto o e tamai koto ape. E tau whanonga koe ni whanonga mai si kau ngā we po uri. Koe kou tā noa nai koe ngai misini ekonomika ia ngai family. Nau si o whei lau lau. E momoko. Pea moe whaingata a keke. Te evitai ni kongo ipuke besi ke iha upe. Ko au, o ko wongo i puke pe mo au. Ko ni mai, bau si o mai. O ko si mai. Kau kai ke lawa he ngahi mea kaa ta ofi. E tau o mai, ko ngā koe whi lau lau, ko ngā koe, ko tau ngai family. Pea pehe pege ki moua. O mo o mai o whai, tau whai e tau ngā koe ni. Ko ilo i tokoni. E tokoni e tau tala noa whai, e fohamau mau koloa. He kulahi pe kau foha mau mau koloa ia i o tau community. Kau whamu, ke tau to'o mua ai whakaanga, pe mono whaka mau ki nau tolu. Ta whenga ke tau tui e su, na e sio mai ake e si su ki maman, ke hang hala kwhai he taha kotoa pe. He kai ke tau ilo, na e maka tuunga he haasi e nau hei halapule anga. Kaim lahi, nunu aia e tau whiri whanua fo ou. E tau hiki mai ke whanua mūri, pe tau omi o whepaki mo ngai whaingata a keke. Kai ke tau lava e tau tolu, ke tau hanga a whaka maa opo opo. Kai palo parema ue si ai e nofo ai whamiri. Kai ke weina, tuke whoke at pe mua. Kai ngai kukei lahi au pika pe mea ke whaihono tala noa o whatatau ke ke. Tuku pe whalau maria ke whai mai he pisope. Tuku ke ma taratara noa tu pe ngai mea o tua. Oi mea ku mailore hilo na aonga pe ke tau polokalama. Malo.
1: Iyo, a whamalata pito on vela. Kuhi ku tawa main ke wau maali ene e tau konga honoua e tau polokalama. Pisope te uatu pe a ngofehu iko ene he kuna kāinga pe ke lawe mai ki ai kataki. O lawe mai ki he whai tutuni koia ai foha sii, pia mo ene manatu ki api. E koe ofa koia ai tamai kataki o lawe mai ki ai malopisope ka poke atu.
0: Malopito, lontoni pe kakau ena ha, tehui maho inga au pito. Uomi he tokotana koe ni ai whai tutuni nei whai, e koe Pemone o ku koyako naki o haum he tamai na nai nasi loo e pe ai. O mea lelei koto ape na eako naki he tamai ki anaua. Ke anga e nau nofo, pa anga e nau ena mo ui me na tupuake ia. U lava pe e fatongi e koe ki ai. A koe maka tuunga koe ni i he whai tūtūni na e whai pe he foha koe ni. O ko usia atu kai o ko kawe ako maunga mea. E ko fiefie pe ale tam si o hau kai. O koe ai taime taha i o ko mana tu pe mau ke yako. O ko fokianga e tamo e tau tangi pasteni se misfonua e taim koea mi pitaania pana ngo tare kita. Kana e ia ne ngo ki mahanga. Pa koe ne ko kalo ko tahi lai pelia koe. Koe taim koe kakai ngo ne ka ia i he a koe ni koe koe holo. E fai ke na tō ke holo. O ku ho haa te ka fwaya koe ka dame ka mataha pule koe ke tawhiam ki mahanga. O tari ni koe, ae fae ia sai pia. O tante e tō ai, he kai ke tō alo ia me koe ia. Na koe, koe me te o tau no koe tai ni mu koe ki ai, ia te hu no koe ki ai. A ku, o mau I ngai ka pa ku ne fai tu tun pa nga ko no foi muri man tu ko la mo tu tun ang se ta no o e ka te le ala he tu kita ya malung to le o e fria kita pu ya nga pa dia ha nga de ko ki ai ai o ko tuang ya nge tuang nge ki alo nge ki o ka ta nga hilia pe tu ko tam si ki alo pa alo pa to ko no po to ko me fa e pe pe to e en ha me Ko te alu ko to e ko fa ke ha ke ko ya ko ko fa to mala eh ake ate la ta no halo to ai uno un halo to me ko te fai te alu ya ta o ta ko ke ke ta o ke la ko fo ko ha fa ka ko ke me ve la fa me la to a po ka eh ko na fa ka ko ko ta pe de mono lo to ko ki ai te ko o si ya o ya ke me ko ki ai ko la va no lo to ke ko to i he ta ni mi ke fa nga ta ko ki ai te ko de no fo o manatu ki api ke nga hele le ya nga ai o ina se ka ta mai o eki ki ai me ka nga o e ku ta mai te ko e me le va ko ko o tu le va fo ki api te ko me ende ki e ta mai And the lau ki haki ai ko ha siu ka kai ko ha ni faka ma tunga ko ne ka ne fai tu tu ni ko ha me fai tu tu o ka ko ne faka u ka u ko siu ko a ono fofonga ko siu ko mata ko siu ata ye ge loto ko pato a loto ko ki ai o nga we fa tu loto una loto be bu si ve ve u ko eh o hinga ye na leria Nga ke lue lue na elere. Koe hono moni na elere ka utama ka utala na elere hota mai upa ma. Hako nga ko unganga fafonua koe uka ke nafsi elere metunga na iai. Koe hatala mai koe me ta taha hatu pe ko ea ia o fa o fua he ua e tamsi iai kono monga hufa ngai fata. Koe mea lewe na hoko ke faike wafi. Koe fe mama. Ko fe su, ko fe pulu pulu fungani. Kai kai ko ia bebe de toi pehe atu. Ko fe ia ai pulu tari eiki. Ko pulu ia le tari eiki te ko ikia iki pulu ko ia. Ka hoko hanga hemea ko tari eiki kia. Eh? Pea oma ia ko ikia. He ko fohani na more ko ilo. Ko fohani mate ko mo ui ia kia. Kata sio ke ofa e tamai ene. Fee fea la. He sio ko no kifoa. Aye, ta koe kauia I ngahe mea nai, tau ataia ki tu, koe ataia ki tu ai mou ia ka mai. Pea koe, ngahe ahon pe fuku a ki whafatoa ngai ahon, koe lahe ane pui o alo nai ta mai, koe akun koe ki ai, o nau ki whakalongo pe. Koe no nohi, koe tala noa koe ke I he communication koe ke, e alue ke he ana, e alue ke vai tupu, koe ke lava koe ki ai. mahaukinga au pito peia ke tau whakatoka ngai. Ai e ko mākai mai he, ai ngau e whatu. Ko ngau e whatu, ko e mea kuhoko, ko e o sio kia. Kai ke, kato e lontoro ni umahangu peke tau po tala noa, mga whaisi kau kau e ne kawenga maunga pito koi ki ai. Ka whoka, ti ngau a malo a pito.
1: Malo a pito, pisope, fa malo lahi atu pea. Tita kolosi, kolosi ki he yang whaisi kau. Ke na tuku mai mon pe ho la re ke tau tata na pe ke te ple pa of ko hi to pe pa te tau fok mare ke tau fi fa o si tau konga ko ni no wa pe at pe mo ho no fa ka ma o po po piso pe ma lo pito o ne vela mo te ta marka te ma klosi at ma lo
2: io ma lo pito wena e piso pe ai ta no fa kloa pe ta no fa la mari tau ho i ai fotonia ma fa tuki tuki ku hili o tau ma koe tā noa ma arie fukna tau tā noa he kau pēteli a kea ni nai pisope e tā noa koe ni o kau ai a se kope koe neongo e ne mea na e whai boi unganga palaku he sio e tangata na ne whai ki hono maa ngaka i soa. Mm-hmm. Taimiko nai awa te tala noa ka isoa he foki a se kope ki api na e lele a isoa o taupe he ua e tama koe fai ngā lau maria ia wange koe lau ko tau monu i āngai ai tonga. Mm-hmm. Neongo ai tau ita neongo ai tau ita tau kife taimipeku asi mai ai ai toko taha, ko to foha, peko ato o fifine, lere tamai. Ai whaeroa ngai a, te maa whanai, kai tau lawa ta tolo, tala noa i ngai lelei, ina se ai ngai whamiri toko lahi. Ia i ngai tala noa miri e ia, ngai whamiri. Koe, kawei ngā kapau nei hena pensimani, kene tala noa, ai ngai whamiri, ai tamai. Koe ai ngai whamiri, palo parema, koe ai ngai whamiri. O ku whaafofa e tau sio ki ai. Koe tangata kotoa pe, wofa mai pe o tua ia, o tatau, he kanae whau pe koe pe a mau he imise o tua. Koe taha ia e whakoloa, whai ate ki tānoa whatua koen, he ku asi ho tau kua ngā, tōtoko lahi ngai tamai ia, unau toi tamai pe pe a toi whae. Ngē tōk mahino kia te au whatatau ke kawe ngai pōni ai historia o sāpata mai nai whatuia mi he tamai pēhe. Pea o mahoinga kia te au ai whai ngā sio ku whai ngai tamai koe ni. Kauai pē mo e kakahia he hala whanonga ku mau whanonga whataha. Nau tofanga he whai ngā taa. Pea nau lau kau aki. Ake koe tōtaha i he mau association ni. Kaha mea ko māwhana mau pehe ksio ke ki tamai o ikini. Neongo ne māwae pia moe waifi. Kutai mko walo ame ne whanau ki hako une whekau ene ke on ki tamai ki. Whaiha tau lotu. Pongi, pongi kotoa pe. Tako wharea ki ai o whamalo, ki ai koko e whakaloto lahi. Ngā koe mahu inga e nau ofa i he whanau. O ku mahoinga pia ki tau sio ki ai. Ka koi ku tala noa. Mnatu, koi mea koni koi mea bon pia nai hoko hen. Nai whainga mate ai whae pia whainga e tamai ke ni hango whatori ai mea kotoa pe. Ai ki tamasi. Nā ne hango kumi e ngahi keimi mana koa taha e kaimi moe aho. Ke nofo ki tamasi o whae mea kotoa pe. Nā ne hango whakakakato i hono loki. Loki ki tamasi. Whaiat, ku whemo e kina e tamai o iki, e tamai pe a lahi hono ngai whatongia i e community, hoko koe Palestinian Kalapu Association i nai kau ki ai. Pea koe kaha taimia kone alu ke ngāwe o ngāwe, foki me ngāwe, ue ai ngai whatongia kehe i ngai association i koko kau ki ai. Ka kone pehe kone ofa hene te hene tamasi i, kone hango kumi o whakakakato i mea kotoa pe. Ke ope nāha mea e tae kakato. Pea, hovare pe tamai he ahita. amanaki a fie fie ki tapi ki ate ki tamasio tangi tamai lava maha ki tola hengu fulu asi o koe peke hanga hene tamai o taa iho no foha hae uhinga hene kore paanga hiriko yagu ne oange mea kotoa au ki paanga ke lanis mwe mea kotoa pengu ne oange ako hae uhinga hene kore paanga kufai pe ate ki tamasi o ku fiha ho reiti ho ngā ue e houa e rangi e tamai panga tau ni ma e houa tangi tamisi iyo hangi tamai o ange fatongai ni tamai ai lahi ni kore ai paanga o arewe atahu lati ki tamasi i o uiange ke ni tamai e lava ke ufakatau haki ifo i houa e taha hotaimi ke taki i feohi mo au kamata ke lau lau e ni tamai me lage ki tamasi uhingai ana ku kore paanga i kakoe neongo whinga ke whakakato i mea kotoa bemo whinga ke ke talamai ho ofa but I miss you ngai tamai ko wilo beau ko tau to ngā ku tau whinga ke whatori ai mea ai whanau tau pehe, tau whae ngau e mālohi. Iai e mea ku pūri ho tau kuo ngā. Ai mua ki fōi hou e taha. Ke tau tui fōi api mō whānau. Te iloi e whānau. Koe tamai. Koe tamai koe. Lai ange tau o ke ngai mama kawa. Pau kai yu hanga whakala. Koe kau tala noa kwe ni me enkolo pehe kowe inu kawa. Kwa hō whape. Ang mawinga beke haki tamai ki houa whi mau he whanau eh? Taia e pisope e ki foi tā noa ni whanotolahi mau beke te au e nofo i api whawai wai beke au heina kai ke u nofo au ke u hango whai hako naki lot whare whamiri pe te lot whamiri manantu i ku kehe hoku atakai umea beke whai koi kūki hoku loki o whai e ku loto ke o tua mo lau mari o tua gine ako ne kina koi ai tamai lelei ne ako ne kina e whanau pe kou whawhita pe kou ko hak pore pore o fie fia he ku tup tup wake mo whanau nau ke inofo pe api whataha mo tamai kovi koi koi ako kou kou pore pore hok tonga pisope koi taha e kano mari e ia ku tuki mua e kautamai o tonga ai tā noa whewanga mo whewhawha ai o ngona atu koe tu ie ni wafe atu he motu e to'o ni ki koloa nai mau koe ngā koe whawhea he tu i ahona api masiwa peka taha ia uru nganga ngai tamai tonga whawheohi unau whai e mala e oi fai kawa whare a ke te bita hen ai ofa nau fuaki ngai ofa whakao tua pia koe ngā koe fuaki nai fai e whamiri koe ni koe ngā koe awhea he tui ai honau ngahi api nofo a ngā kou fie fia beau whamaloa te ngai tamai lahi ngai whamiri lahi ai awhea tu e ngai whanonga kau fai kau kau se tuata hanga ebeko sa sma mo ngai afea te whanki kau fai kau i ho mo ngai api mo whakawa ai te pire ilo ho mo ngai whamiri ke ina sea i ngai whewhi ai whanonga kuna watu ho mo ngai api o whala ave mo tuani taimi a koko koe evangelio e neongo ku evangelio pei halapureanga ngai ahon ke mea tatau pe o whai pe e ku man man merea ia i ho tau uru ngā ngā i ho tau tonga pe au pore pore ai e ku sio ke ngai tamai nā ku whei lau lau ko ngā ko e whai ngata ko ngā ko ha mea pe palopare ma whakasosiare unau tu umai e whai e tokoni oia e ki whalawe lawe atu pe me ho mā turiki e pisope ko ngā kou ilo pēku iai pēngahi tanoa lelei me tanoa merie ngai tamai ku tau pole pole tau tupu ka funua ku tonga oi matai koloa koe lotu nai fai ngai tamai ki mua peo kei tafe touriki mai pe ai lotu koi la pe neongo e liliu pe mo e tau e liliu e taimi kau kai ke malawa ke to'o ai e tau hotau foi ulunganga oi fai ka vei koula tau pole pole ai tau makeanga ya toi fonua i mamani e go foga tu bisop
1: alo
2: nga ke fai baha tau fraus e tau programa
1: io malo pito an vela e ka u fa malo pito tu pe ka bisop pe ke ne fa kakato atu ka koia ko e fraus o e ka venga ni tu kwa tu bisop te u o peia ke ke la de mai kiai pe a mo fama op opo a e tau a patongia ko tau feia he pongpongi ni pe a tu wat leva ko hi to e tau mi te hiva pe a kakata ta patongia sa episo pe ko e fehu i fa osi o e konga hono o e tau programa ko e ha leva a e ako mo ui oktawako pe a me he foha mau mau koloani te tu watuia ko e kakato ia ngai feu ine lama teu teu atu pisope kong ano wa pia ke toki whama apu opo mai mono whakakato me tānoa kutuku mai e one vela. Ka foki at pisope, mālo.
0: Mālo pito lontoni, ka mālo tia te vita si katau la mawata proklama e one vela whakafithia pito. Ko fa matala pito pa ko sio kia ingo fa matala kai ngai mea mon koto te te mo komo ui peia. Ako whamalo lahi ka te koe nga ome nga hei tala noa mo oni, nga hei tala noa mo ui. Koe kauhe nga fuhui malanga o ko nga ui nga koe ki ai. U tau o ngoi pa tau. Iai. Koe tūnga koe ni koe tau wako me hendi ka ki mua ki ulake ki ai. Koe tū koe ngo fuha koe ni koe o toko ua. Koe nga rame tea avela ki mua koe ki ai. Ke sio mai e ome whakatātā koe ka se kope koe ni te mo isoa. So I ngā hoki na e fuu ofane pe a isake ia ia isoa. Te ofane vale peka ia ia se kope. Pea koe e fuu taimi koe ia o more ai e tā whangi tapa koe. Koe e upu supo mo e hafue ngā bea pe ukoko ia e toko ua e whana. Pea o hoko ia ngā hi I mea aku desio ki ai aku malama pe kango e talanoa koe mone tamu koe na foki memas. Hene sio hei kei mama o nengo nene whaka mumua te niki whanau. Kako sio mai koe no tau ke te alere mai kia. Paofua. Ko taima se kope o so se fa tadak. Ko taimi maari e ia iho nongo foha. Taimi na tabua ki ia no foha. La se hawa ke ono ni mao ia ia. He kohono mana wana e ofa peia ia manase. O alulewa mata u ia ki a manase na heno mata u. Ko I faremi na heno ki he he maa ka e tafaaki he maa na ia I faremi. Ko whana ofa ia mo yongo I koe a tamai koe koe kia. Pako e kau ia I he mea maari a pito. Pako e tuu I he whakastoria ahoni ko manase. Ko Britania e koi wharembi ko Amerika ia. E tāno e storia kia. Ko e mea kuru utawako ko e ahondi ko ia I. Ko omie ai fo I. Ako naki mahu inga ko eni. Ko e sio ki he launga na e fai I he po alahi. Pe moni pe ia ton peke mamahi. Ka koe fai tū tūni whakato I tapu, ka koe ke ke ofa ko toko wāpu ko tū whiwhine, koe lohi a kī koe o tua koe kia. Ka koe ofa nea tamai, ka koe omi koe ni koe I he oha maumau koloa a mea koe nai hoko. O ku wako lahe mo ui me iai. Kono hinga ko tūlola ne mo ui. Me ne fai seinga ke whakahau hawai mo whatapuia ne moui, whakahawai ne moui koi ki ai. Ta e foki mai ki api. Koe tauia I hena hinea mauinga pite tau moui, pa tonga toko hine hiva ka o ka pau ia taha whakatong mala ne moui. Koe mea mauinga pite, koe kauia mea ofa lileia ki tau sapata mai. Koe kauia mea ofa fungani au pito a pitoia. Ka koe... e se at koe ki ai ko tokoua e ngō fuhā koe ki ai. Nā uhinga ia koe ni, ai siwa tamai koe ki tamakoe ni mawahai ki ai. Kaku, iai mea maari e, iai, koe, omi he kōsperi ki ai, ia siwa ne piwa e tōrwes tahano ki ai. Tēnā, opa mea o tua ki kua mai. Nā ane fuaki, hono alo pē tahana e whakatupu. Koe koe tahana e whakatupu. Pēto eo mimo e tāwa ufa pēpea kouia e tui mo piki tai kia te ia. Kai au, kai mai mo.
1: Koe tāna.
0: Koe koe kouia e si kai na whanau pa te si ngai kamai ko tau pē u tau kau mai e pongpongini ku lau miniti pēpea ose e polo kalamani. E ofalae to komo ngai fofonga pe tawange pe ki tau whakamā opo opo a ki ai ofa koi ai tamai pa me ofa ai tau tamai he wani tau kōru e pong pong koi ni tawange pe mua e moumau ha a sapa te tamai i whonu he keres me lau maria o tua pe mo e fie fie ala ki moumau e ofalae to ki a teki moutolu kotoa pe e amanaki ki he hawasia koia e sāpate e tamai. E ofalahi atu ki he pofonga kotoa pē, si tau kaumai o haumai ki he pongpongini, a mālolahi atu e te wita. E si yonu whakatau la mamai, tau polo kalamā, pepe he ki au nevela, talanoa maari au pito he pongpongi koini, me talanoa moui, pepe ki te koe lontoni. Ofalahi atu ko mō ngai pofonga, au foki atu koe ngā koe tau taimi. Malo.
1: Io a famalo tapito pisope e kataki mo nga wala he ko feia e ngo fupo kalama mama o ma inga e ua o e pompongeni wa te famalo la pisope ho nga apito pe mo i he lot fa feta famalo tapito pe mo ate pe ai popo aktal mo no ki esa parte de na ta mai ka ko ia a te vita pa mo ne vela ate famalo la ko lava e tau fatongia e pongpongini lava lelei pe amo lava faf ata be ku famalola het ka ti moa ang faifika pe amo ata be tala mono at da mo mao piso pe mi seneni ke mo mao sapate tamai fonu i pe pia mo i klasea ia e a sapate ka pe fo ke nao tolko to pe singa hai fonga i tamai una ufanongonga mai e tau polo kalama pe ko fepe ato e pobo aki pia mo ofala ke sapata mai e sapate. Ka ufoke atu e te itamaka ka maa tangata ko nevela ke mo whamalo mai, peto kwa foki mai ke apisope ke ne whaiho tau keresi i e pongpongeni. Malo o pito te wita.
2: Io whamalo atu e uena, pia ko ufafonga atu a te itamaka, e whamalo atu pisope, pepe ke uena e hotaulama e tau poloklama koeni i e fiafini. Tumake watu e talanoa e ngā kau pēteri ake koine kau tamai tūki mua ke atu ai pē e mā pōpaki sāpat tamai ke ngai tamai kotoa pē kumo whanonga mai e pon watu e mau whamalo pē kou loto pē ke hui atu e tevita kulota teita ke hui atu mō hingoa mau loto hounga ia mō e whamalo lahi atu se mō kau mai e polo kalamani ki e ki a pension fifita pensiman mai no Takala a Lomano, o Mikaere Maka, Pita Halalilo, o Poloni Tuifua, Mikaere Pailate, Velali Tupou, Karistolu, Sione Tavo, Taklistukia, Sione Peaua Tuimana, Faresi Uvea, Paula Leveni, Anna Popua Leveni, Semispai, Sika Ngaluafe, Timote Sinimanmua, Fatoua, Falakiko, Talakei Kapa, Toutai Repu, Terepo, Simote Mansiu Parelei, Kumsei Kaloni, Misa Watekini, Ko Samsoni Tike, Paula Tatafu, Ko Wate Tolutau, Fred Pani, Ko Amasaya, Saya Tayone, Ko Topluka, Angina Finau, Opetitovo, Ko Kautonga Mairei. Motoluia mo asia ke o tohi mai ke polkalmani ma fa malo atu foga to ko te vita ke au fantuko ta unga we pon
3: io fa malo de la to fa malo a teo ya episode pa mo buena malo a pito la va da programa ka fo kia tu ko me pe vo fa mana to adu te ma te fo ki mai I he half e to lu ke da programa ko ko ko mai fa sto gi mo a hongo fulu
4: okay
3: mo nga hi da fa si ko ya o e nye ni kola ka fo kia tu episode malo
1: Malo,
3: Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Mal

0: tata imi ku toda minute wanima toda minute wanima ki e tolu e pongpongini a kota programa fukeni okoko ko e ngahire o e hengheng koula e pongpongini a oko tata lele ifo ki a wena london tuifua ki e tau programa i e pongpongini pea kou i heni pea mo sione onirela tupou e polkalama i e pongpongini. Ai a koe tau ngahi, tā mea koe pongpongini, koe a oatuia e Yongi Brothers, bebe e katoloa filmu e ala, tse i poe Faremaka, seare Yongi, waka poreo e maloni Yongi, pia mo potemani kaufusi, teine lātu, mo pousi ni men, pape e kia ongo, i waha lātu. Kaike, e, wena, koe haha wakai ki he tau ngahi fasi koe pongpong ni pia tau kufoki mai kaona vila pia mo kamata tu epe uena malo uena kwa hao kwa haha wakai ki he tau ngahi fasi o kuongo hatu e programa uena
1: o kufana wata kore mai ka teke whanangata ka hiwa.
0: Ika e teke ke kamata e hiwa a hiwa. Ia, ia. Ka koe tupe koe ha e ha wakai ki ne tu koe e programa ki. Ia.
1: Oku, ko pako pito e uhiwa te vitana o pe fokte tanga o e pe nga hiwa ui kosi. Ka kona ki te o mai fokke uhiwa fo o fapapa pito uhiwa ma re pito uhiwa ui kene. Ia. Mahalo.
0: Io famalo atu e vela ka wakai ji ta proclama e vela malo
2: fica we ka nga hiva ko hiva fe unha pia mo teu e sapata mai e tu atu nga hiva po ni fo tu tu ke mai ke vele ita ko fo ke
0: io ko famalo atu vela ai a e wena tau kamata e tau proclama ko ia ki e pongpong ini pea te tau kamata ki pe kwa taha pia mehena ke tu mai ke awe kia e tau fasta ulunga i o whamare more ka o ato e tau fasta tari me hape i hape tari eva ke tari tari a ke tau kau whanongo i heo pe pa pe ke ngalu pe a pe ke whanau hopo ate pa pe foki ke ngai tamai kotoa pe maro.

0: Opeina ole le jatte tau losko la mare opita tau skaiva pompongi ne tau tolko to ko to opeta sirge kau Amerika a mele pokono ka mo tol mo wakai me milot Amerika misa wate kini mo nau to putau sa pa mo teute pankia na tolko to ape na ihe mehi ngalu ape ma inga pita o vaka mo tol pe malo sa boka mai ka foket te vita mo anvela malo.
1: Io malo doina kada foki kia anvela.
2: Io teke u teita malo, teke u wau ki he analaisa koe ne hiwa e lose koula. Wha malo atu ki a taula te aupai. Hange e taula te aupai o omi e uheina ai uhinga koe ne fu hiwa koe ni koe na tau kamata ki e tākai afe. Ke e taula koe koe hiwa koe ni koe whau e tui alo kefu e taimu nai whakaawai koe ni koe hopoke ai seti ohono ave koe ni koe ki ewa. And ala tu yalo kefu o ngā ue ai pende whaue hiwa be ai hono, ngā kono whakaawa ai tākai afe
0: tākai
2: afe hiwa koini ko fia fia e deita koi ngā koi whanongo ke hiwa ka pata mwhanongo e fo hiwa koni koi lo skola te vita koi hiwa i mangere asi ai to asila walu nima tenesi i mangere hala mangere ea ko iloi koi hingoa ewa wasi ai koi ilai saane pia mwe hingo e taha, kalo laine. Kakushika maariga e ahe masi, koko epe. Sio hangarewa e masi ope, asi e kupere, ne ulau lotoa ki he tau e afe. Masi kau e nia, kakau i loto pewa, oke, mate mwe, ke tae ngata e. Kakau whamalo atu e taula, pekia olimpia oi, ko aloha e ni kua huu mahi pungpungin. Kwa maaloa tuka ngā koe lose koula, tau kongo e tau tolu tevi, tau koe hango slow us down he fu hiwa koe ni. O fukela e ila e taula te aupa mea koe kau tamahu lo hula e ni. Nau tolu ho mau feitu tevi, tau ko koe mei longo te, me koau mei halariku he, ko taula bea mei malapo he.
1: Mea pia tāo, koe li fia fuke aluang tuang. Koe fia tuang.
2: Pa nau ko mai taula.
1: Kei ki longo te me pa mofola ha he.
2: Koe.
1: Koe ngā fuke ko fu family ve.
3: Sal a mapa fisi ta fa non ngé ke e ko nga i mari nga i iba bon bon ni nga i a fa u pe ko hen ne fa u ka ko e ka trata pe foken ni ko e ka u a disipen na was mai una fa i ko ya a hiva
2: ka ke
3: we na kwa ta me na gal ga ta u fika malo bon bon ni malo
0: malo te vitae a te si tuka tai pen kisi ngahi kulupu koe a whamasi no a tenu kisi kulupu koe a Viola Sanalio to pe ki tangta ko wha anukreka ki he kariko mawai tangi na toi whahingua fwe piso pe ko kariko mawai fia

0: dia moe a talamanoa ki he ngahi tamai, whan kureka, a he pi whata se te sapate, pusi ka tamai kotoa pe viola ho kulupu, whatawan kena mao, ha sapata mai whiwhia i he sapate. A pepo ke kosat ki grup koi a We The People, ki a tangata ko Brick Talanoa, pe a mo ka tangata koi a i he grup koi a, ki mo ma sapata mai whiwhia, te ke sore Oscar, mok motol kotoa pe i a kos ki hape matamai langi, Glenn Innes, ki he tikoni, ka Francis Manohoa, Lopet, whamanu i a te sapata tamai ka pe fo ka tina mo tau ta fo o fat ka koe o pe ki mao sa pa tamai fi si pe ki tanga ta waka lahi mo na tol ko ta pe si ka tamai ko ia i he kulupu ko ini ko ia mo mo tol ko ta pe ngai tamai mo ki a mai ki ta po ka ma ka un ngao po uli kum se ka lan me ka un tuf ka pa mo na tol ko ta pe ka un ngao we ro to pe fo ki ki a pa un to ta ka pe mo e ka u fa ma ma me ta no a pe mi he taulanga o ne hanga motor ko tape si ka tamai ko ya wo fatawan ke mo ma sa pa tamai si ko tu ite mo enjoy a bit nga hi va ma le ko to to mai ma to le va da mo ni vera ki he pon pon ini ko fa fi fi ai pe mo nga sa pa tamai i o ka u fo ke a su te vita ke ra fi ka valo o e pon pon ini malo
1: io malo bito e weina fo ke a to o u ya to ko ka u request ko ini ko po uri te aupa tupou te aupa, pei a taula, pei a pehoki ki a tatau, pei a mei a seria, pei a teu hiki mea i ki e taine ka ori mi pa soane manako whaiwa, muna ka foa, Daniela Tongotongo, ve tūtū, pei a mo Nesi, pei a mei Maui Hawaii en, koe ni kuna wafe mai, pei a teita koe tasi anai ni kuasi mai ko Afkalon hea eni, te amai Afkalon hea, feunga peunga tama nai ha moa neafi, kātaki na kei kama neafi, se duata. Ka koe, pia moe toenga koe ni e te vita tupu ke whawhao atu lewa mo saula fifita ni pia moe kau klapu teita ikabuka fifita sa keasi pia mo inoke tarisa pega honga whangpo lisia te funaki watu e kutalamunu kia te kumautolu pia pehe kia Paula Leveni ke mo mau ha sabata mai fonu kiles ia pa whaita apa ki na watu afkalan hea pega taulo io foka teita
2: whamalo atu vela eh? Ya ko ata pe fasini ma motor goni se lui me dai se fes grive latini pantol taka tong kristan manoa si mote man si parere a se lui palu david manukia pe pe fo ki ka fare ais prutausa af kalonia mi sawa tekini pe fo ki ka atu ka velata miliami kini kini a loka mere pupuno pe mo ilaisane maka pe pe fokata motor ko to ta lotonga ngawe i pongpongini ko atu ai fasconi pe mag motor pe pe ke fana u hopate ai ko ta fika valu ke pongpongni ko atu e jay boy fare maka ko salu salu mapa fisi malo

0: E mua peke taka a foki ka uhe nā vela. Koe ki foi konga heni, foi i vāu pe he, uisa, kui fuange mate he toi mo ui.
1: Iyo.
0: Pe, koe ku fehu i piakuia ke kau tangata koni, ka misa wate gini pa pe he ka buldousa mo tereta manukia. Ko fe, kumo osi yao ki hatu unga pe he, ke i foi mate he toi mo ui, pe ko, ko ha ai kaimi o gute no fo ai fo kau kau be pui fonge mate vela oi ko fe u dia guia ke ta di mai ma ka ba gua ta gua ne ta di mai sam ta vo ko to mate ka ko fe ta mi ko gute a usi ai ko ya ko a me na hoko ka kita o hange ko me ko ni bu hoko ka sam ta vo
1: io
0: ma vai mo mari ka go mendo ko anga tu aqui o ton ke u me a si on ya ne tre na mana o
1: okay
0: ko me ago ko winga ko ya e
1: vela
0: ko ko va ka i pia ku ya si o ka ya te ya ta de sem davo ko kata pe
1: o va to
0: ka ye kata fo ka wena wena ma fo ya io a
2: te vena mo ne vela ko fufo hiva ko ni ko fufo ta no hanga ta no ke te haheria ki pe te afe afe ko suto hanga ta eh ko fufo i mea ko faka na ua me riri fa ko fufo i ofo mo fufo i mea fai nga ta te ko hinga ko no fare ko fufo i me mare ko fufo i na ke ta la ko fufo i no fo fa na ua me riri fa ko fufo i mea na fai nga ta e ko ki hapo lau e tena ki hiki pe fo iwa ni umare o pita pita ai pe mai pesi wisa si e te nofo fa na wa mihili di fa ko e tangi tau pili si e te hori ki hoto fika ai ko fui mea ni nai fai a te hori mu fa amu ko hangi hato fika ka na i fehala ke pa wisa e mamahi kua ma fekita e ko fui mamahi na na fitau laki pe na fekita mo yo o au hia e manatu e anko lau te wita kisi o sino o kuoli e kina, eh? Li e kina mon. Ai pe marema ko si otoloto na e fufu pe ko hua aki. Ai anga na e lilo ka ku haki maman, he? Foi me ko fai ke roto mamahi ku haki maman. Ai ne fi u kuma no loto e mamahi na a hoko ke te ke mai, eh? Ke ke? Ah, pe was marema foi me anu mare ta oi he fai ngata. Fai ngata ko maseo, eh? Kain kavea e mo ui o whakalau ki mui. Eh, kain kavea, ko hiri whakea mea ko toa whaingata ia. Te whakalau e mui, ko tau mui fwoi tau whalau ki mua, ko ne whakalau ki mui. Eh, te whahanu peho no loto e tangi ke tangi mui mui, eh, ka kuo ifo e mate hango la terita. Ifo e mate to e mui, eh. Ko i kuanga pia e mea, ko ni whakalau me mirili fa, ko e mate, eh. Ko ko mona, ko ne fwoi walo loto pa ufirao pe, panto hiwai pe e te inia la tu, ni hanga tu ku ime fo iwai. Fu u tau kakapa pito pe a uongo, eh. O fapena o lere atu moto koto pe, ka ta pire ke kawa milika, ka nau haa nau lau, te wita, eh. Ka fwaket ka momo ne vela malo.
0: Io fa malo a tu, eh, uena, eh. Vela kua haa to e tana ki mai ke fasi.
1: Si te wita koe mōni whoki koe tānoa ni koe tānoa koe whenga nei whai koe siwai a manaki. Paka mea koe tālanoa i koe se te ānawa meririwha koe te si noto tautu kita he fupotu whakapo uri koe ke te amanaki kita e te siohake meririwha te iai te iaha amanaki e whenga ānawa whakaofa mōni masi a pango whoki wita atunga e te alu o ewa ke whikahala e ko te ilo pehi kai ke moho e te whoitalo he kuloko ia oue alu o whinga ke whihaka he kuloko ia ma ma o mia ye ka kai ke kai tau lawa tau te wita koe anga fuke tau manako bebe tai mi koe tau sio peke matala ilo se o tuku hafunga lili fok tau anau a hake ki ai pa neongo se ne tuku maalunga ka ku hamone lau e kau inu kawa masi kai mai bai mea hofa kau kau e kai ke wita ko fok yato.
0: Io fa malo a tu vela, eh. Ya ko fa malo a tu motor goni ka fa nongo. Hange pe ko kore ko nai fai. Ki a ki motor goni ka ta ta ka sen ta bo ba ke te ta man ki a pul tousa. Pe pe fo ki ki a misa wate kini. Pe mo vela. Ko fe tai mi ko ya o ta wa e ta fa kau kau. sai yang mate ia ia mo ange pe komia ko nuke lave to go si lave gai vel ko ya ko ta fono nga mama ko ni fa tu tunga e ko ya fahinga e ko fahinga e ko ta ko ko ta uria tonga be o wa te alo tori higu higu e te ke to ai
3: ko
0: o o te ke ta ka kapa e te ke to ai e ko ko taimi a ko hange ko gulau ko taimi a ko e te te manukia mo bulldozer kui fo mate ia te te se atu pe moto fu va ka te alo atu pe fai feinga e si o ko ngai me ato ton ko ke tau mari ono ono mai ko hiva e sen ka fus final a ngai taimi pe e ko mai no pe ka kitau to ko
1: tau ka kapa
0: ko ia con gonga tanga ai pete no fopia ai albedita toli ibe me fecino e pigi ko te agai ko hori ko ke iku iku ko e pe kauta mai ao iku iku ko e pe kauta mai a e me mo me ago ni osi la te manu kia mo putosa mo wate gini e pe ka asan faiva ko ne fokia tu ko e osi ila san faiva me ala hien ta kai ol mo ko e vela
1: ko e ko e ko e alo ai pai pa ko shake
0: me akotoa kua ai beho no ngata anga si o kene kufoi hu mai kapu tosa e nai tanoa ki a Solomone me kuisipa
1: ya ma kuisipa
0: oua o ngai mea ko kouhinga koi ki ai koi a kaje
1: e deita mo huila e ki foi lea tonga kou peko e li noa pena luka
0: e kai
1: te akia pia
0: ko li noa pena luka i e feitu wala i ko fei nga mea au e mala e koi ni hange kono fai koi ke ta i koi mai ke koi ki e ta mea koi asiari
1: asiari ungi koi a
0: la tu ke ta ke folo a ka mau a hoa ta ta e fas vaga usi perché to che anche tu si va vero
1: se vai bene che ta ta ta ta ofi ne se
0: vai perché lui ha detto che fai ta ta per il maho
1: e non mi ha montato la dai fai io
0: perché perché qua abbi fo che ta u ta u hu a ma ta ta no
1: ha
0: col ta va la ta no e hi va col col hi va col fu mala e col fu mala e moni moni ha ne hi va fu mala e ta u
1: anche
0: come a goyo lo tonga ho col va o
1: Iranium
0: koi mo isleri ko fu malai e paketa loia ai e ko hoko hi va kun taime ni une tala no ai mebe e fu mea nai hoko ko ia san tavo e ange ko ni ko ta lau ko jai o si ila san tavo e mate ko ma va e ko tavo ko tok ma va e lia
1: si mea me meni
0: ko tu o fia e kaje fa malo at e malo apit kau kuat fungsi tahu program.
1: Iya.
0: Kau tahu fikir aku ke pung-pung ini, kau ada apa boleh kau letisiola, eh?
1: Letisiola.
0: Kau iya. Tahu tahu fan orang ni, ke fasini pung-pung ini, hospital tokianga, ovakai ye fasini.
1: Kau iya.
0: Kau kau ni fasih kau nafu tahu fan orang ni, full lah yang ngahilah tonga kau iya, kuningau yang udia, ah. Mantu iko vaka pole.
1: Koia, koia.
0: Kwa bebe kwa mao ke fasini kwa fao beni he fae a vaka.
1: Ko, no wonder.
0: Iyo. Ke tau fanongo kia hii. Tama esu ntavo, taimi te fai lelei, lelei e mea kotoa. Ika ya mamahi peoha. Kia mea. Taimi ko te fai ai ha kovi, fai ngata aia te mouni.
1: Iyo.
0: Okay. Kuya ngai fono ngapa piki pi.
1: Awika.
0: Wena uya hata me na ke avuka ta fas fika ne bong bong ni.
2: Iyo a mala pita vela mo a devita e ka chi tuk mai. Do we we gela ke hok de hok ke ta ta ko ta sen yo la kai te ita na ko volo e va e loli. O fata sen he ti fata set ka ko e chon ta vo a fomo no ia te sapata mai o fat ka ko te ke ta ta ko fa fa ki ta he ta lofa. Te foke tuku i mai ke tangata ko man kanseli seneni ki he mui kau tamai ko dobe so te tutu ko ni sawa reni te foke ki e tuku tai pia ma tangata o sen kau fus finau ma alo si a mai ki ta programa mui whamono i atsa pa tamai ia ki he tangata ko sa les tupo niwa kau lalo wa funa Happy Father's Day, Sales nei, pia pehe ki he kalta mai ko tobe me ko stuksa antelo. koia o papeke mo maa sa patta mai pea pe foki i choist poniwa pea mo hina fare tau a pe pe tala mono ke o mongo hoa o whanga ke na maa sa patta mai pato tu kwa peo peo a mai a teita pas teita pas a te ki pasko ni ma au pea o pape kuklere a rin taka koe sa patta mai e o fa teita ma lo pitsi o pe pe a mai koia koe mo kato koro pe ngai ngawe a ngā kau na tō whau lori, whau teksi, mga ngā o kota pe pōri. I nā tō wē nā ngā e kau tamai nā ngā ni marai lāpuna. O pē au te tā ngai whāsi, mok mō tō kota pe nā ngā he ngai hue hausi, whau teksi, mok nā tō kota pe ngai whitu. I nā tō kō ngā e pōri, anu e rāmpu te uta, o hanga ko mōwa. Ko e kau tamai ku nā si ngā o e, taim ke tau ki mō he mā lolo. Whatawang pīke mō māsa pata mai whiwhia. Whokeat ki Leti Sola,
1: ma bole o fika no oi pompoini malo yo malo vidoi veina ko re ni bia mea si paula re veni ne manatu i tare ngai te mai ku Simeone Reveni tia seria paula fasi ko dia ave ya pa mo ta tamai ko yaka ko 5 go pe pe ki a rei tamasila pia pia mo kario pau pe mo ka u fra mama o fofoa ngai ya ga ko ya be foki o ko sio fo heni ya fatai holi ti monta fo per kani ulfrem nicolas i ulfrem pe be ki a lua ula ko tu ge a ko na lua ma ke lere o ne hanga de ta poni a te fas ko ni mag motol ka fai ka ka to be mo fa no ma he poni ki e pol kla ma e a ile ko la pon poki a te ke fa ma ma ke mo nga i komete ka va he poni ya ke foka tu te vita nga ko io ka ko fasko ni o ko firma ube ke ave fasko ni ba mai family to ku nga fo fo nga ma lo lo fo motu a fika hiwa te ta tu ku nga ba mai family to ku nga ki fo motu e fasiko ni
0: io fo ma lo atu la pe ko ate fasini ma motu lu ko to ko ni e ope ku mi je kaloni santavo lon tu pulot sione ka fu final apolos ala te kamaka ila isane maka mele pupuno pia peheka viliami kinikini ahloka tu ikavelata misa watekini yafu kaloni hea fale aisi pulutousa tevit manukia selui pa palu pia pehefo kasimote mamsi upalelei tonga kliftoni moenoa pia pehefo kikia pantolutaka klifi alatini selui metaisi efesi peheka samsoni tike paula tatafu wate tolutau Fred Pani amasaya saetayone tobuluka angina finau opeti tovo papeka kautonga pea mokimotou kotou talotonga ngaue ihe pongpongini malo

0: Uena, koe tau whika ono whokia ki e pongpong ni. Uena, koe haha wakai mai ki e fasini. He mei mei hange koe ni hafasi tau olunga, a e fasini kata ki whoki ka vela maro.
1: Koe fasini koe le, le tiso la tātā ki taimi koe ni e, maare au pitono taimi. Kako wakai ona tonu ki ape fasi koe ni ki ape ma. A one vela. He ku ki tātā no a pē a hivani ki ki whamoto e. Pē mai pē tapu a whanga ko whewhe. Whanga ko whewhe holoto. Kāpet mai le wāo kotone e. Pē pē tapu ke longa a mowake. Pē mai le wāo fi fōi mea henu pē. A ko no leu leu mā whana. Pē mōni e mapake whā kai ki ala. Pē kase tau liki a e vai ko latai. Pe a nonga ho loto tala ahe tai ta fihu ai hoste ai oua. Ma le vera. Pa koe ko pe tala pe a ngari e ko hi a koe tahine o vai ko la tai vilo mai mo fata o pase. Moana pe tala pe a ngari. Ka koe ko pe vera ke ufoke atu a nge koe maka a kiu pe a mei fo moto to fe gina. Asi mai maari fe gina maka a kiu ko tu pe foke atu ki a moa. E o fena o le rea tu eni ki si kainga koto pe mei he to aga se ti mi fo moto ku ta garo pe fi wako ni ki ai pe a koe mo kumoto koto pe mo ki a mai. E da polkala mako ya o e ngahi le o e henge kola. Ka foke atu vita mo vela. Malo.
2: Yo malo bila we ina ku tatawa be be ku lave mai be ana lai sa be ta wo si si mari be ta to lai ka ko e kono mo ni ya e te ita ko ko ko ta la noa hi ba ko ni ko fo fo ki fa longo to la hi ke hi ba ko ni ka ko e ko be ko mari aki ko imagino ka te au ko pe he ko fa we ni ai fa e a ba ka pole o eh ko e fa e ba ka pole o pe mo fon pole o mea ko fifine ia mi fua moto. O tu buanga ka uta mai ia ko tūkunga, family tūkunga, ko nau tō fifine o nau tōlu. Ai, whae, nai koe ko fon pō reo mea whahu nau tōlu i e kau tūkunga i fua moto, eh? Mm. I tahina kani ko le tisiola, hangi ka teo kani kui ko ulumotu ai e family. I tahina nā koe kui fifine, koe ku mauke i tahina nai taksi hono tāu. I kori fifine te ita, he kwanongo. Nai ngāwe pē pangei tonga. Nāku ilo nai māri ki Amerika pe a foki mai ai mi Amerika koi ki New Zealand. Eh? Mahalo ko utui pe, ka koi ngai tala noa pe ai whae a wakapore o koni hango o whaue hivani koi ngā koni whakalaulau noa pe ki ngai lawa me ai ki tahi neni. I tahi neka tisia ki mahalo ke ilo pe kung mahalo paha feitu u ngāwe ai heni. Eh? Teke waka ai peke ko tuka teka. I tai ne ka siha tahai auke nao nao ki tai ne sino sii au pito peia. Ka koe poto ia iyo. I tai ne nae atamai ia au pito. Aso a tahake peia pe mo ne ka sini kone ko teita tūkunga toke taha. Ai ko inga pe whao hiwa ko ni koe whao ki ai. Koe mea nao ilo iha nge peka teo teita nae maria peia ka moutolu. Ako fama fama mole mole atu ke fama mriga pa uhala pa fatontonu mai koe toktu oua pene ke whanonga ake fasiko ini. Ako na mo niu tala noa pe kune hanga pe o hiki pe ngahi mātanga e kolo. Kaua e kāpet mai re koe koe tāwha kia mea na hanga ikuji sālo te o whahingoa koe koe kamata angai a ere o otwhere ni te. Mea mei he kāpeti mai re koe taimka wangiangi mai ai e matangi tonga. Koe taimka uhu mai ai he kāpeti mai re koe fo iongo koe ia. Nei bē nei hake e kutsalo te whahingoa koe kamata angai ni ae ongo koe o tūre ni te. Pea whenga bē ke whao ke whamiri o whae, ke whamiri hiwa ko toa pe whamiri ni. Koe ngata bēa i vai ni, ka koe whamiri, whamiri ako ni whamotu, nau tā mea ko toa pe ki nau tōlu ia. Nei tā bēa ko ni koe kapet mai re, nei kau e tamai ai. Pea mui kau tamak pe koe ni. Kau tama ka ni, si tunga fasi mo e kau tama pe koe ni tūkunga, eh? Ka whaka tū teita.
0: Iho, ko whamalo atu vela, eh? Pe hange, o ku kau whoki e tōko tānia, kau i ngā weni i e vela. Nau i e tūnga nā tole taha, marino ia, eh? I e ngā we. Koe hange peka mea koe nā kuke lawe koe ki ai. Kak mouni whoke lau koe hangi whua motu, eh? Fa pau si i fukar to la lo go talang na e ke advokia i pa gone taria na fai koe fua mei motu, koe fua ia haano, oe.
1: Koe wong, koe wong keita.
0: Koe, koe uhi ngā fukiha nui, koe a fua motu, koe fua motu. Koe uhi ko mea koe nai hoko, ihe vai ko latai. Koe vai nai latai.
3: Koe.
0: O toki eke koe ki ai, pe koe, pe koe tari anai o atu, koe fua i fua me fukumaka ko. Fere unga.
3: Oua.
0: Oua.
1: Oua.
0: Pea, hange peko ho, mea moni abito. Ai, ai to dan, to da, lelei abito, nga ue, kana to o mai pe fasini, ke si o kia I he, he bongbongini, moni abito, abito pe, me I tala noa pe fasi, ki he,
3: he, he, he, koia.
0: Ai,
1: ma
0: pake pa. Pa peke pehe, e tau pore, pore, I o tau tupu a ngā vela, Pea, ai aku mahino ka te au koe whao, pēni he whae a waka, pea te hiwa e pē waka. He ka pāro nai, nau ilo he taimi ko ia, nau tiki takai alfo mo waka heni, pea mo tui ka vela. Nau me mei whekau kere ke nau hanga o tāna kātoa mai mo urise mo, pea mo fōni mo mea ke nau mai o hiwa I. Kake, pau peke pēhe. Ai, anga koe ta whanua. Ka ku whamalo ato a uia vela. Pea be. Ko whamu pe ka pau nei, o whanau o mai ke. E mahalten tuli takai o lau henio ta. I e ngā ue. E ka te wofu whukai a honio mohe.
3: E ka tama koe lau noa.
2: Whamili.
0: Koe.
2: E nau tekneo e nau whewhi nega koe. E ka tama la nau ofa he nau whae.
0: Koe.
2: E nau whae tangatai fo motu.
0: Aia ka tau hoko atu e tau programau vave pete taimi.
1: Ia.
0: Osi tamu ite fitu pia me e wha. Aia ko e tau whika ono, tau whika nima pungpungi. Atu ia siare, iongi e whika nima pungpungi, no foa kau alu. Mou tolu kotoa, weina kau foka tuke te koe, malo.
1: Ia, koe kawa ni fo sastau ene a kwewa koe ne no foa kau alu. Manaku mao pe, kou tau mao pe, po ka amari teo. No foka o alu kau e ni e fo hiwa koe. O ku aspe ia he mea koe taha ne nga I fa. Hiwa tu ki moana si ole, si ole eo mi para. A e no foka o kau alu. E tak monte e haspe he ne hiwa I maya ngai funga ni tiriwa fu hiwa. Fu umari a wira pito e. Ka koe e te tuka te tau fia ne maya pongo I ne e tuka te mas nato kota pe. Na oke a amai ta tira nato me ngalo pe. Ka tau te whita pe ka mō tōru o nivela ma te ita ka si ka ta mai e. Māria te ko si ole mō taka kā ko mō whiriwhiri me te ngai whasi ngā du fo I hāmala tuku I mai ke he pōn ko hi ko sata ta mai. Tak tōn pe ko hi ke a mai ko ka ta mai ko ana me he ngai whakamama tano ahina ko e nau kui kui pe mō whakau kau ta ta wā e pe ki he ngai hiwa o pe nā o lelea te ka mō tōru ko tō ko tō pe mō mea mai ke tau pō kāma. Ka foke tu te vita mo ni vela malo.
2: E malo abito e uheina. Ka kou fa malo atu. Ko e foke atu e te ita ki kou likwesi. Ko e tau fare maa eni me istamaki. Sigo ni ko Nikolasi pōngi a uskremi pia mwena u kau ngā ue pia me he fare maa. Ko whinga ke whango kumiha ke honau hingoa he dani ai mai kore mai ke ui ange mua hingoa e nau kau kau ngā ue. Saiko ni kwasi ake te ita. Ko ngina, ko siaki, taua, ko poasi, siaosi, faa, sefo, pila, noke, eti, pia mo paula. Au tangata. Mutuanga ke tao e maa ke teuteu e sapata mai o nai ke ova, ke paku, he mea, he faifai, pia. Tō ate mamahi kwanta mai ka mautoru. Mautara monu ato afake mou mau ha ngā wile lei e pōni ke whare tau maa goeni bea me kimi goeni e kau tau goeni ko si ko siasi po a pōngi a uskrei me. Kai koia me foki. Sione whaiwai ni bita kore mai teita. Tara monu ati ko sabata mai ko aweni ko whanonga pe bea moe hoa pe mi Hawaii. Mai hafase maukau I a te. Nau pe au teke alo ki maa lolo ata foi wike tolu e weina he. A koe tā mahe tā ngātā vela, koe tōna kia ne teo e wholau ki Australia, teo e nsek te tau fōo, he?
1: Oia,
2: oia. Whakea te ita ke ngā koe e tau taimi.
0: Iu whamalo a te pē vela, he? Pako wā te pē whasikoni pia maa motolu, a koni ku mō kauma ki tapu kama, I e pongpongi ni, se rima tai se fes, pē ka krifi alatini. Pantolu taka tonga kriftoni mohe noa, si mote mamsiu pārerei, Se lui palu, te vita manukia, fare ais plutousa, half gallon here, Missa Watekini, to Icavelata, William Kinikini, Aholoca, Mere Popunu, Ilasan de Maca, Sione Cavusfi now, Lon to Pulotu. Pepe Foki, Kia Apros, Alateca Maca, Senetavo, Mokumise, Caloni. Hallo.

0: Ue na koe haha o wakai ki tau whikanima koe a pongpong ni. Malo.
1: Koe. O hangete ko klawe te wita o ni wela. Ko mana ko apite soi wako ni. O ko me ngawe ek mau pehe ko programa le teo. O falahe ka ma ideu na fa eke me ka kome ke sa e fo hiva ko ta ko sa e fo hiva ko fo intro ko fo intro ko fo introduction ko a siale o ne anga pe a fa ka fa ka to gale le te ne haya ne ima fo me ma pel pelo ku manus no se ai ko fo ta ta me ko fo introduction ni a ko e ia e ni fa le le me fo i me o si la vai be fo hiva e fa la ta video no tu ko ima siale fo hiva ko ni kake o ku kai ere wa te re a ma wa e pe te te te he no foa ka o alu e o ku o mi a ki e tau po taha e ku hiko te no foa ka o alu ka te alu e e kwa sume bifo i wakana a si are o pege no foa ki o alu ka o alu o tari se ka o e e ku hoko e ta la te a ku hangi ha ki e se ta o e o ku fu imena maare ku e to pei walewe si are ta ta lang waka o fa pege faka o kene faka we kulongo longo e valu te he ta ko alu te te te ha we eke de kone faka amo pe ya ke ma fo ya ta pe tai o afi hele o po ka na e pe tuli tuli fai ku hoko mai ma to ha pa fo me na ma re fo me ko ni ko au fo ate fo e ko si pe ka ha e mo na pito ko ta si mo e puna tala na ho to o mai hele tonga faka hu ki he hiwa ko hi ki ne hanga faka ka to ko ko hiwa ko ko ko ko ko wo ko ke to na fo hiwa o ne hanga fo hiwa fo le be ta o ne fa lu te mai fo ine ala he ko me ma le fo hiwa ko ni pe to ma le va he ko ne ai ya ai to ka i mana ma he u ne fra fu le me ko ta pe he ko ngo mai e pe no no ai ne lo to pe si no fo he va mama he ai ko ne no fa ka wa lu ko i ku pa ka al no fa mama po as ma le me ne fo hiwa si Isa ko e whakapō, kia kai lang tāu whakalau ki moi, ka ko whakaau e aho, eh? Lau pe aho moi mea. Anyway, ko ia ko tui peki ai, ko lelea peki, anga iso, anu wela ko whaka peki whakato mai kon, te wit, o pēng o lelea, tu wana o tōl, ko nao pe, nao mea mai te tau po kāma, ko whuke atu.
2: Ia ma, pala apito e inga, si, o si, ki unia apito apito pefo i, ko kuau ia teita. Kai yo fu hafano ngau ki helea koe hiwa. E ka tau te fito, kai fasi kani fwa taa koe siale ulo ulo. Piki yo fano ngau ki helea. Fano ngau peko te hanga pehe o koe fasi o ne hango. Langa ia te au e whainga. Whainga mea koe ni koe o kou sa ia. Mea e kou ne hango whamalo hi e te tuimu e

0: Ele aku foi. Foi foi yo ngah ke logo aku. Lah foi indo taksi ni ke ta ta mai ke foi indo taksi ni dia si mafan ambe kita ye.
1: Lah
0: bai bin. Oi. Kakai me amo ni foi ia masi weina. E lau ko kona na ke si foi mandala mai be te foi amo. Le foi amo he mafoa ai ata. E ko ata ia boa ka, e. Oi tai mi heng heng aho ba manongi hono nga hi kakala e mausa hono nga hi kakala heng heng o fai ai tori a kau heng heng ko e
1: tai o lo ati
2: o mama tuela
0: io
2: na mo pitu ka ki mo ko o kore mai a kom se kaloni e Nicolas Pong ya of Grim pe mo ka nga we
3: e e ka ka we
2: ke ko hinga mo kite mo kito kanga ke nga we ka toko ai ai ki we si e
3: pa la kuilo
2: pa pe ke ko ya ko ya pa pe ke ko fa mano ka selu mata se ves ko e fa wa sonare ki e fa skona to go si e ko ya
1: mali
2: fa wa sonare ki ko e kakalu o siuri ku tapu ai mal go ingo fo iba ko e kakalu o siuri ku tapu
3: ni ne ke
2: ke tok io toki mari apito pe ai tava ko ta ko hange pe ko kan ai mia ko ta ta no ai va na kala tu ga ni nai ko mala ai ko o hiva ka fu mala ai tau
3: ko eh monyo
2: pe te ki ha ko mo uhi na ta ma ko mo ne uhi na ta ma ko
1: ka io
2: ko to ape io ka ko ku na to ku ke ta ma ko na ne fa ve ma fu
3: ko ia
2: tama ko na ne fa fa ma fu o ave ke tama ko ke ne fa nai
3: koi
2: koi ko to bi ko to tama na ne fa fa ma fu fa we ave ma fu ave ka vela ke ne fa na ko ngo tama pe ya ke to nga yu lak dam de ya ngo tama ko ya ke o wa te na ka u i ta fa na to e nga ya o e fu ma la e ta u fa ka tu tama ki e ta ka ha mo ne uhinga kamo ne me ako ko la yang ko winga ko la hen el loi mo nga me ako ya ne la se ke mari e ko ya ko se ko ta la pe ko me hu me ko na pensman va no
3: eh
2: fa malo pensman malo apit ha ka mai pa to kan abena fa ke moje vrauli eh wan ko ta se ni ma to kan aturi ju ta wa de floria ma e ma ma fa pensini da ni
3: ko ya ko ya ka pe ni ako ko ko ne ango
0: au na kafoa o moje fauli pe ni au ki fiti au
2: pe vida vita pe pa fe un abe mor na to lo ko e ka ye ka tau ho kwatu ai ko e tau fika ni ma ko tau fika fa ko ye pong pong ni o ko wat e tau fika fa e pote mani kafusi
0: pote
2: ko e tatari ma ya wena kwa fa nga mehela malo
1: io malapito te vi lo movela coi tu vuoi che si caungao e con fare ma deve la umone o pito lao chi to anche ma o to anche faci da pacco ma coi o fa come to si caungao ma chi caungao po uri anche cu la vena e caungao e per me a mala vapuna ma si a mai ma io fo che caungao po uri fa a cana to tanto estable le fasi wore le gana to pa masana ke na wa we pe foki ke a pensman wa no ka fa loli of a pe only le ka moto ko pe ta ko ta se makai pe foki pe mo kom se kaloni mo ka tu skapa e na to le fu un ne nga mo ko e ga ta wa te hiwa ko ma fana le pe nga we mo tu skapa fa ka moto kom se kaloni ka pe foki a ofia o den kaloni a tu plotto ma so mo ka ma tu ka lata a fe ga mai ga tu ta mo fa si ka moto tonga kriston mo no ma lo pit si mo a ma ki ta programa ma inga a pit pit pe mo moto pe mo si a ma ki te foki te vi na nga lo si ta fa na mi ati mo fa nga a buena o si a me ati ko ya a popla o fa ka na to si na to ko do pe na si a o na o we no a mi api ka ku ate ta nga sa si si at mak na to fa ta ni pe na si ba ga time ke na fo ke ati pa pe fo ka na to ko do pe ku pe na ta ya mo mo nga mama he ku ate ta nga sa si mak na to api lo fa smalang of pe a mai ki tau programa ape fa skoni ma au pe mo motor ko do pe mo ro to a mai ka ko ki la ve to mo ngai ngo a ka fo get te vita mo vela malo
0: io va lo vido e ve da ko
3: e deita
0: kou manatu ia ke tolahi tau kautam. Ma tonga lere fuki konfere nisi kone se stonga hu eki. Kusio i fuki lere e kai he tai bini.
1: Koi.
0: Tuna kou nilogu. Lo tonga fe mo'u e tina tolahi tai bini. Nau kuki. Tunu po a ka te whahinga. Koi ngā koe kai breakfast. Nei ki whafe maasion mau mau. Tamai ke tāo ange. Ki whekoa. Ki Jerusalemma. Pa te fasi koe ni maki moutolu ko tau pe kaungahi teuteu koe ni konferenisi sa stonga hau e ki Jerusalemma pa mau e kau konferenisi ko tau pe mou kau ke sia sini a te mautala monu fasi koe ni koe ngā mea podman kaufusi fasi koe ni koe ngā koe teu e tau konferenisi pa mou sapata mai pa koe koe pe foki o atu e ku fasi koe ni koe nautolu koe ni Sengal toki hu to mui me koi ni koi tau shana koi ni koi sten mua pasina pia mua se kola. Foke tau toki ta koi ni fai toka hi miha teho. Koi ni unau whanau mai pe adia mag mou tolu koi ni mou sio mai miha teho. Pe hea ki anaki waka ko amanaki waka milau pe hea ki a lupe. Atu ki fasko ni ba ulu e lute pia mo ari vai lolo. Tā kai koe foki, foki pasi ki a tāuwha waka meilau ki Tonga Tāwake ki maa sapata mai Fon Kres ia i e sapa te teita Teu foki at ka koe
2: Eo maro vela he Ko ate fasini maa mutolo koto pe Talo Tonga ngā ue i e pongpongi Po te mani ka fusi Pemo e tatari mai a malo

0: Uina, kata ki yeah. O fama apo po mai ta programa oste tarami malo.
1: Io a famala tapito te tama ka ko e sika wa ki e pompong ini nga ile o hinga kola o na pito pe hiwa mari e ni ko hi ko e hiwa afape e tape au ka te te kakau ke ke mai no at ko o fani e ko atu e mon be lawa same ke ke mes ke ke au he mo na pito ko a be be fanga mari ko ni te tama ka mai tanga o so ni on nevela tpo ki fa ma po po ta programa programa ku lava lele lava fa ofa te ke ki tau lau e kafo me ongo i puke me na hine ko ya tau lau e lava fa ma te apito e a te te maka inga wala hai ko ya no tuk mai tanga hiva ki he pongpongi ni fa ma lau la hi kia lava peo tala e mana ko fa po fa pite nga hiva tena e wat kotoa pe ia me ta monoksi ngai ta mai kotoa kotoa pe a ke mo ma o sapata mai son fi sapate a dai pe a e fa ma lo ke na tol kotoa pe me mo toksi si i ka mai puna le non mo mo tol pe a pe fo ki mo a te pe fa ma lo ki he nga lo pe ki lo to amerika te vita man ki ma lo si a mo popo mai mo mo tol kotoa pe ki ta po ka ma ke e hong ia ko ia ko atai pe ai fa malo ke ke hare e ma ke ka ke fa malo ko tau fa tsa i pe lave tau ngau fa malo la het to e fa fe de big moto ni e tem tau pe ke pule lolo wi ke ka o ko pule lolo wi ka o ke tau fok me pe ke tau fa tonge e fe tu ta tau tem ta tau ta tau po kala ma ko ia o e fa e ma te ma u a po ni wa o pe re na tonga o loto o kala o malo ta pe te vita he ngau la ko pai o lava lele fatumia pa ko tatawa te pe o fat ka moto ko tape pa ta wang pege mo ma wik en fon si fia mo kalasia ia ta fide si moto ko tape si na hita mai ko tape ki he sa pate a malo ho mo me mai ka mo me a to fat so
0: fa malo to inga malo abito lava lele to bol grama i he wiken ta vrave ebe moto hanga me na lava gawina ki wike kao malo abito kau kwa tu pia tau ngai fas, mo tau tai tai lia ki tau programa ko ya koko, malo.